0: Yung Pemiotem de la Sena una sa Poblacion Makato. More power man. Aga SBN in early de la Sena. At tumaton iya. Mamartihan. Aba? Siin ka. Ay nakating sa Pasig. Happy birthday gili sa akong niya tiya. Nga kagwapa-gwapa ka naga-birthday makaroon. Una sa Ogsip Balibakaw. Kay Chay Paul Merita Neon Sausa. Nga naga-birthday today. Happy birthday, Chay. Good morning, Jet. Ginatamyo ko akong nga igmanghod sa laging Banwa West. Ag sa tito kong gwapo, Colsani Beltran. Oh, good morning man kay Junelyn Vega. Una sa numan siya. Sa Tabayon Banga, Mr. Manulito Manalo. Good morning, present yuman kay Miss LA. Yuman, hi, kumusta? O taga-reklamo kay ambulansay. Una kay St. Peter. Madali. Oh, come on. Rowilim Yaba, inidan nyo sa mga taga-Libakaw. Good morning, kid. Kay Kagawad, Ampod Jongjong Polensyo, more power gid, Ampod Kagawad, Jongjong Polensyo, Poblacion Galibo. Blessed Wednesday, Jet, happy 13th of May. Ay, tao haman, puro lang may problema rato yung mga infra project at Iljo Galibo nga may budget pagi sa loan sa bangko. Something is cooking in our minds. Ay, gaisip kita gitaron, ita, hindi manami. Nagaisip kagit, hindi manami. Para sabi ko, Rayang, Crematorium ag Memorial Park. Wanganit 50% doon accomplishment. Tanaman niyo baga? Agtunin niyo, abi. Doon krematorium, okay. Tapos. Pero Memorial Park, wanganit 50% siguro natapos karon. Rohatambakan yan eh. Out of 7,000 square meter, 7,000 plus. Mga 3,000 plus yang Rohatambakan. Wanganit 50% Rohatambakan, naghapadiran. Pero nung 65 billion nga loan, obligated na. Ah, may kapot taga municipal budget officer. Obligated yun. Wagot ah, 65 billion. Di pa paano matapos dun kung obligated yun? Doon daw ako nga gustong ipangutana kay Mr. Villaruel. Hambat budget, obligated na. Di, may kwarta pa bang nabilin? Ah, Mr. Treasurer, Madam Accountant, may kwarta pa ba? Ay 65 million, obligated na, 100%.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon ka lang galing. Pa-shoutout kay Rodin Pilayo si Hani. Imahoy nagdaog sa Parao Regatta Competition ba? Totoo, Rodin Pilayo si Hani. Congrats ha. Ikaw galing nagdaog sa Parao Regatta Competition sa Malay. Overall champion ka gid. Pa. Congrats gid. Totoo, Rodin Pilayo si Hani. Aga, gina-congratulate ka ni Luhay. Una sa Boracay, Madam Rosie Isog, Sandagao, good morning man. Dating SB, long long diasis, ita Hibo Navas. Ngayon nakatabid man katon makaroon, med nga pagpamatigid, former SB, long long diasis. Kram Putzer, shout out ko no kay Conrada Ascanio. Oh, thank you gid. Kay Don Cipriano, Kagawad Tubit Mabilo Kalibo, good morning gid. Oh, good morning kumana. Kaya Conrada Ascanio from Kram Putcher. Ayos ah. Pa-shout out iya sa Marikina City, Katulong Jet. Pa-shout out sa family Sonyo, Sonyo sa Libakaw, Aghamindan Kapis, Rambong Sonyo. Au na kasaugsip makaron. Aposta lang ako nga kumana. Nga hugay ni Ibel. Pobring Maripayon, Boss Edwin, good morning. Shout out sa pamilya ni incoming Barangay Kapitan Buboy Taho sa Boko. It is tansya. Salamat gid sa pag-abibar mo sa mga taong gaagtokimo. Wa gid gauli ng luhaan. Salamat gid. Oh, good morning man. Magayo, ha? Magayo, gamag-agtunag, mainit, tiniibel. Choy Crispin, sausa. Mainit! Da, magbiyahe. Pusta lang ako, Choy. Kay Madam Ilma Dimalaluan Agustin, good morning, gid, from Libertad Antique. Sa mga taga-Bakan Banga, good morning man, una sa Villaruel Brothers. Kay Jonalyn Ricasa sa Bakan. Magapit-yapit, tapos kontraktor on Kroko. Oh, come on, Rubilim Yaba, hindi dan nyo. Good morning. Parik, kumusta kasugod sa tupad? Ikaroon niya ano yung tupad yan?

0: ngaron. Ah, karon kun maabot ato na imong atupad ngaron ng Agatha Christina. Kay William Aceras, good morning, gid. Happy monitoring. Liso kita sa piyak kalinya. Dali lang kita. Si inyon to. Sige, manganangan, G. Pwede na siguro, G. Pwede mo na matawagan si Kwan Isberry Maribaldo. Unahon tanay si Isberry Maribaldo. Kung natabo kahapon, sa sesyon ita kalibo sangguni ang bayan. Ay nako, Madam Janet Rosite Riprado. Abaw, sagamat gid sa ayuda halin sa Sagibin Construction Corporation, Captain Choyne Maglonso. Doktora Karin, good morning. Happy monitoring. Aga. Thank you, good bossing. Thank you, good. Captain na Choyne Maglonso. Good morning nung gapamati ako. Aga pamati kay. Oh, good morning man kay dati kagawa dagdating SB Binjoy Villanueva Prince nga nagapamati makaroon. Kaya Dr. Amalo Rodriguez. Matsamasadyat ang makaroon si Dr. Amalo Rodriguez. Oh, napipil ko lang Dr. Amalo. Parang ang saya-saya mo ngayon. Parang maligayang-maligaya si Dr. Amalo Rodriguez. Bakit kaya Engineer Titoy Rodriguez? Bakit kaya parang feeling ko lang masaya si Dr. Amalo? Di ba, Captain Maglonso? Parang ang saya talaga ni Doktora. May balak itong magbakasyon to eh. Ha? Parang may balak itong magbakasyon eh. Sana isama mo naman kami sa magbakasyon mo sa Las Vegas.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest ba na? Radyo, radyo, todo.
0: Karon lang kamo mga pasaway sa lipunan ha. Matsasigil do libot it ayuda. Base nakahawasa ng tangke. Matsahiyata oh. Kagapad na meron ng katangkehan kara. May sa New Washington, may sa Kalibo, may sa Makato, ha? Tay mo nga mga pispandra. Nakaw. Yaman-yaman nakaw as yung matay mo ita ng pispand. Nag-buhos yung matatangki rin mo, Engineer Titoy. Pero Engineer, feeling ko kita makaroon, masadya kita makaroon. Masadya kita. Malipahin kita si Dr. Amalo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, sana all, isama mo naman kami, Dr. Amalo. Good morning, Dr. Amalo. Kay, Captain Joine, ha? Sana isama tayo ni Dr. Amalo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, Madam Amy Beles. Lopez Beles. O, kompleto, Madam Amy, ha? Madam Amy Lopez Beles. O, good morning. Igbata di Dorigues, una sa California. Happy monitoring, kid. Kay Mr. Victor Linatonga sa Numansya. Loden Shell. Good morning, pabati. Patricio Babidi sa Libacaw from Cheryl Patricio Family. Ang tanong, puro loan dubanwa, eh sino gabayad? Eh sino bimabayad? Kundi kita, kami. Ah, kami nagabayad. Kita nga mga pumuguyo nagabayad. Basta loan, kita tanong gasabat. Ah, utak gobyerno, tao gasabat. Di ba nga, kinididila ko sa Blaon? Oh, good morning, gid. Una sa istansya. Kay Marcel Mumbay, good morning. Agahon pagpamati si Rudy Damian. Thank you, good sir. Rudy Damian. Kay Madam Marcel Mumbay. Sir Mario Torreya, una ay mausap Poblacion Leso, kakabakasyon ng ra. From San Francisco, California. Oh, good morning, gid. Makagwapo. God bless man. Aga, mayroon man nga pagpamati. Good morning, Mayor James Olanoy. Nga naging girit-girit. Ah, Mayor James, happy monitoring.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lieutenant Matias Matwakan. Agahon pa nagangisi-ngisi man. Ano balita, Lieutenant Matias Matwakan? Agahon na pag balitaan, Engineer Titoy. Ginabalitaan ako nga nakasayon ba ako kung ano na naging balita kakon. Late ka na, Lieutenant Matias Matwakan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, sa amon nga pagbalik, unahon ta na si Esme Rivaldo. Rengarang 65 million nga obligated na. Then crematorium ang Memorial Park nga uwa ngunit budget nga nabilin pero project uwa pa matapos-tapos. Crematorium pang natapos ang Memorial Park uwa ganing ka 50%. Ano? Ang natabo mga kasibano ha. Ang dano ka batod nga nagaplano si Esme Rivaldo nga rin ginapakita supplier nga ra hay hindi manami aga plano ng iban nga makabuot kontrata sa 1,000,000 pro supplier nga rait transformer nga imaw man rong gusto man nga mangin supplier kurayang 110 million nga pyrolysis thermolysis machine it banwang kalibo.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Balikan ta pagkatapos siya bang karaura sa alas 8:12 oras sa tun sa inyo. O atin sa inyo ng Tando Eye Light, gaan ang mic kasama.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tando Eye Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tando Eye Light, gaan ang mic kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando Eye Light. Gaan ang mic kasama. Drink responsibly.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
6: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
7: DGX 500.
8: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
7: Umawi ka na lang
8: sa DGX 500.
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
8: Panglaban
7: sa mga free radical
8: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
8: Ang DGX 500.
7: Araw-araw
8: bibili sa mga butik.
9: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
13: Yes, John, thank you, Gib, and thank you, Gib, sa aton yung mga loyal, Gib, yung mga tagpalamati sa Siningation.
12: Okay, pag-isturihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import kin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
9: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abogid na sagamat.
15: Live amidst nature.
0: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
15: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
16: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow!
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
20: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 8:27 na. Standby kay dating mayor ag makaron SB member Raymar Acevedo Ribaldo. Ay istoryahan ta natabo nga kahapong masadyang diskusyon ko aton nga sanggol ang bayan. Inagresulta nga ni ko pag-deferred koreng request for authorization ni Mayor Joris Bautista Sucro. Pero si Rowilim Yaba Indidanyo nagasentimiento. Hambay na. Grabe ka mo sa ayuda. Kung nakasugod ka, hambawunan da, gasalig ka sa gobyerno. Matamad kung may purpose ka. Natamad ay may purpose. Sin lang kita maagto. Kinyo. Baghak. Ay, good morning kay Chile Timborasa sa Thailand. Good morning Jet, pa-shout out ako sa mga taga-bless nga nag-celebrate it pesta, ba gali. Our Lady of Fatima makaroon nga adlaw May 13 from Domingo de la Rosa. Now, iasali niya naton si SB member Ray Maribaldo. Kore ang kaiwang beses yung pinatawag. Agkuuna nga to, inisnab gani, arong pagpatawag ko sa ngunang bayan. Kahapon may nag-abot gidman. Umabot gidman si Engineer Danny Marte, agadong representante rin sa Office of the Budget Officer. Kurayang endorsement letter dated April 22, 2026 ni Mayor Joris Sucro. Requesting for a resolution of authorization to enter into a memorandum of agreement for the installation of one unit 37.5 kVA transformer for Calibo Memorial Park and the crematorium in Mabilo, Calibo, Aklan for appropriate action. In aid of legislation, presence of Engineer Amalia Francisco, Municipal Engineer, Engineer Daniel Marti, Engineer 4, Ms. Claire Aranas, Administrative Officer 4, /MBO, OIC, Mr. Ray Sevillaruel, Municipal Treasurer, and Contractor. So, butang bagong, sanda man doon Contractor? Yan, binakabutang, and Contractor. Sa linya naton, SB Rivaldo. Good morning, sir.
1: Good morning, Katodong Digit. May tayad man nga agahon sa nagapagamati ni sa imong programa, agmaman sa teleradio.
20: Ano robot ang bagon kara? Inyo bing inibitaya, hey. Engineer Amalia Francisco, Municipal Engineer. Engineer Daniel Marti, Engineer 4. Claire Aranas, sa MBO OIC. Mr. Ray Villaruel, Municipal Treasurer and Contractor. Sanda man do, Contractor?
1: Basi kon sa kwan siguro, clerical kwan siguro, game sulat ka. Pero may sulat pata katodong diyet karon do kontraktor nga nagkontrata ko rin yung sementeryo.
20: Aw, so sa...
1: Bukong man at sementeryo, do krematorium na tayo siguro kinuntata ko, bukong tatu. Masiguro expertise sa nakaon sa kwan.
20: Gam ko, sanda man nga pa do kontraktor ay. Iya, may nakasugpon. Kontraktor ay. Kontraktor. Masabagay. Pila ka na. Masabagay. Pila ka na kontraktor ka ra. O, si Engineer Amin, nagkakontrata man da. Si Engineer Danny, kakontrata man. O, si Mr. Villaruel, kung nagkakontrata man da. Now, sir, kahapon na be, mahaba diskusyon. Kore nga rin nga, 37.5 kVA transformer para sa krematorium. Aga istoryahan nga ni kahapon dong bukod niyang itsa transformer kundi rubilog gid ang construction nita Memorial Park aga krematorium. Aga na mentionar kahapon ko aton nga representante from MBO nga dong 65 million again loan sa project tanan obligated 100% Isberibaldo.
1: Nakibot ba niya ako jet cut ko information yun dahil sa matod na sugid una nga pagpatawag ay contractor at ani ginapatawag karon dahil may ginaayo nga ni si Mayor Juris nga makatao panaya nga taon ni mata na yung otoridad para magsugod sa kontrata nga ma ngayo i-transformer ito sa or ma marental transformer ito sa Atelco.
20: Okay.
1: So sangayan nga ni nga wa man nag-apilar o nagpakita ro contractor or anaman nga representative ay gin pamaydayan naton nga imbitahon lang do treasurer do budget officer lipatan na ni naton do accountant dahil supposed to be hey, para klaro agud masayran naton kon purpose sabi kon pagpatawag agud para pagin nga pagayaw nga pagpatawag wa gapon do contractor ay sa pag ugot man it banwa naton nga wa daya nga kun wa man sanda di kita masatisfied kay anda nga explanation ay una kita sa control ko pagbuyot it pundo o pag-release. So dali ay may dyanin na may representative traton nga sina it budget. Office nga naklaro ka aton nga obligated yung taro 65 million. Agratod ka na nga nakibutan dahil una, pabidit ka ron gatoro agin sa plenary pag presentar ka ron ito yun nga ron nga loan kita it kwarta sa bangko nga konsiin na yung 65 million nga ron ay operational yung taro
20: okay.
1: Kuno, no? Agin soon kung nakita mata balikan naton do ko audit report ginsaysay man yani ron na kung nalugi ro banwa it pila na dagon ay mabawi un mana dahil iyon mana ra aton kalibo public market iyon mana ra aton nga dahil sementeryo ay may return of investment.
20: Okay.
1: Nagambagani ro ko wa ka to nga wa pa ni mana katindog may
20: iyon ay
1: oo, di ba nga, kung napanuhan mo, ginbasa mo si imong programa, ginpamatian ko na eh.
20: Correct.
1: So, kaya, kakibot mo yan dahil, klaro tabi ka to nga, sanang explanation sa loan ni 65 million, ay dayon karon do pagpader, pag backfilling o pagtambak, ay dahil ispan doon, ay malaba siguro karon do 6 feet niya tambakan, ay ubuso taro, obligated to 65 million. Ang basiman sa atong nga chairman sa infrastructure kay SB Engineer Emerson Lachica, may report man kanda ro municipal engineering na almost 98% yon nga tapos yon do yon ron nga
20: project
1: nga title tabi project kay Kalibo Municipal lalo
20: Memorial Park and Crematorium.
1: Oo. Ay ubot ang bago na kabilugan na dapat. Pero ro 98% ay doon niya tang crematorium na building. Ay moron doon nga waot at punduron agatandaan naton na ako namon nga nag-meeting kami sa opisina ni Mayor Jurisco April 23 na dahan na guman nga ni Kulno no, na, o nakayuro aton nga tresorero na mautang at panindugan ni Mayor hindi ko ta dahil raan lang ang pag-isayod dahil 65 million mawan sa among pag-isayod kaya insakto taron sa San Kasimenteryo.
20: Okay. Kay bahan do, kay bahan do crematorium.
1: Kabilugan yun, diet yan yun, crematorium yun yung meron yun.
20: Mimo, 65 million ay una on karon, what yabot karon pagbakat yung ta ha? Una karon do tambak, una karon do pader, una on na subdivide yun karon do nga gugta una para sa Memorial Park, ag una on do building para sa crematorium. Doon do 65 million yun taron.
1: Doon sa andang presentation kamon nga pag-apply loan.
20: Okay.
1: Nga ginaprubahan namon.
20: Sino do nagpresentar kara during that particular session?
1: Una kaon do
20: local finance committee?
1: Pagkatanda. Oh, dito na kaon si Mr. Villarreal. Una man representative it legal department no si di ko mapatandaan da si Salido tagbahay.
20: Okay.
1: Na kung si inya din nagkabayani imo nga ranat aro tapos subject na kapero pag loan niya ron, pagbakay tugta na kung si inko na matapos ro yung cemetery ay gubuon niya ni dayara nga
20: municipal.
1: Dayara nga cemetery, municipal cemetery hakibot ako man. Nga wala kami kasayod nga may plano ta sanda. So naghambalan ni ako hamat na na yung topic mo taro yun, nagawa ta kami kasayod. So, manami na dami ka mong explanation nungkod sa pagbakay tugta, nga pila na kantidad, nga kayo sanda it mga 2,000 nga to, ay more doon nga patsa ako man lang ani, wa man ako gapabugay dito, patsa ako man lang ani katulga pinungutan na. Ay, more doon na tapos na yun ay nagsugot sanda nga naman si, bukod pa kato SB ABC Sberex matay mo kato siguro
20: assessor.
1: Chairman sa
20: appraisal committee bilang municipal assessor.
1: Oo. Designate imo nga one chairman sa appraisal.
20: Okay.
1: Ay gin-explicar na tama gid tama on man ro din man ro rate gid mataron nag aprobado man ni province to. Na appraisal committee. So sa ngayon mataron si pre, kita man nga rahay gusto man naton ma-edukar, masayodan man naton no rutanan, ay moron doon nga sunok matakanda. Ay moron doon nga natigayon doon nga na-apply no loan, naabot sa munisipyo, at doon tagalido ka maturan. Doon nga ron nga, di ko matandaan dito, pangalan ko, raya nga ng kontraktor, no? Pati ang mga pangalan ko mga personahe. Pero, aware ako nga, naya nga.
20: Pero may subcontractor eh. Naminsunar kahapon ni Isberic. Ni Isberic, nga rong subcontractor, dating empleyado ito munisipyo, dayang si Mr. Gumban. Eh, sino man lang abin ako dating empleyado munisipyo nga Gumban, nga contractor eh, si Engineer Gumban man lang.
1: Si Rod, si Engineer Danilo,
20: Danilo Gumban.
1: Dating dati sa planning office ron.
20: Oh, si Mogalero sa kontraktor ka ra.
1: doon niya diron diet ay galing sa contractor wa matan wa utah wa matabi habuton sa nagpirma nga to nga nagkontrata sa tanda ko si Raymond Doro representative ito yung niron niya kwan no nga kalibunon man baga ay nangawa ko nga doon ta kunta dapat undo so naman nabi kay Engineer Marty ay design and build sanda nga ni wa umat al leading office kuno ang pag adisin nyo kuro yung kwan nga ni ay nga nga tagali kita so kailan nga nga design and build pag ako design it engineering ron okay. Dahil that time ginapresent una man sanda so but of course aton karon ay rusugat nakatabi kita nag mura ka na wa manabi naton habasa pagagi na surat it yung contractor dahil ito binbasa man ako atong nga is bisikitari ay as if sa atong pagintindi at adit no ay pasinja ako ba, sa kaugo man lang ako ay nayang wala nang pag-explicar ay wat ako no matimahulabot kung ro munisipyo tag-akil ko rog istoryahan nungod sa transformer. Pero, saan daro nag-design? At ang darong ayo.
20: Okay.
1: Nga, una man sa kontrata, nagpangagan nga ni, nga tatlo saan nag-firma ka ron, do. Ro kontraktor, do ato nga mayor, at do akil ko. Ay, magkapahaliwas, ay mao nga, ba't sa, nayang, raton abi karon nga ginapangutan na in aid of legislation kung ano ro sa ako po 37.5 KBA nga ron, no? Ang grupo nga wawa diet ay ambay ko ani kahapon kay Engineer Marte na siguro daywang dagpon malang raan nga kina kon ka kon karon na yagawig sa akin
20: ko.
1: Then ako 15 anyos sa anak mo siguro 17 years.
20: Okay.
1: Ay, ro procedure abi karon kung da player panimagay or building or ano man nga kumpanya at kung panimagay at aron ay transformer ara yang kontador at ako gina wala kung bisitahan dot house wire inspector kung nakapasar load ay moron doon ay kung abo nga mga load capacity like may matabi man ang generator anayang transport anayang mga aircon. Ano man ay mga equipment, may operated by motor, ay gadog, kinangan mo transformer. Para sa abiro yung nga sa, o na karon sa cementerio, at rematorio, may kinangan ko kakurinti ka nga load, ay doon ako ba si load capacity ang rematorio mo, mabahoro del, pang sunog it, gawas itawo eh.
20: Do yun nga ko nung 37.5 KBA, habang kahapon, nagpamatayam na ako kay Engineer Marte, ay pang krematorium ang ron, hindi natap pwedeng sakupo ng bilog nga Memorial Park ang krematorium dahil nga sobra-sobra, kugang rin nga 37.5 KBA.
1: Oo. Oh. Ay nga ni, ay makasarili nga klase nga transformer ang ginayo it contractor. At aron sanda kasayod.
20: Dapat kung so, gabutang ita transformer, ay dapat gin-prepare na tayo mo sa bilog ta na nga project.
1: Ay, ro, get my design yun doon, pati ro mga perimeter lights, ro target nga, kung halimbawa kung may mga musiliyo na, kung aron nga niya, hambang dilemate, basi nila tayo mo sa nang aircon, basi man na kay Presidente Marcos nga to nga cementerio, may anat nga, na yung cold storage.
20: Oo. Oh.
1: Nga niya, kinangan at target mo lagi ro imo karon nga mga na yung client ay kung na yung pagkatapos ako tabi pinino dito pagkatapos at kontrata ko ay wanan yung tananda tapos yung taranda
20: ay yaban pag receive pag baton karon LGU tapos yung taro contractor karon
1: oo ay ayang ma usoy karuman na yung ipa compute yung man natin sa engineering, do, load yung man it, masunod yung nga programa, ma-request yung man it, transformer.
20: Babutan ko mat another transformer?
1: Oo. Pero ako na ni Pinino, basi three-phase pa ni Matabuo na karon, no?
20: Layout ko man it, kababo ng mga linya.
1: Tama, Jet. So, Pero kung tabi dira, ako ng puntos dito ay, wa pa nga dito it, na yan nga, wa man yan eh, bago ka makagto sa Kelco ay, ginapresentar mo, yung mga load karon design, ay, katupan ko na si Dinner Marte, may inspection kung may unang nga transformer, ay, ba't sa likwaot, baga, baliskad, mong nambay ko ka na si Dinner Marte, kapon niya, bukod at makaroon ang procedure sa tiyempo natin, tagsakil ko kita. Dahil, pag inspection ka ron, it house wiring inspector o kung sinong mga engineer nga.
20: Dapat naka-layout na nulin niya?
1: Oo, ago na ron. Siyempre, like, imo nga ron nga safety box or imo nga circuit breaker o nakaroon o naka-designate pilang watts ka ron ng mga dayang sa linya nga ra. Gandhi, gina-compute mo rin doon. Agi-estimate mo rin kung pinano maximum load. Ay, waan eh, na yan nga, medyo kadumdum pati mo ba yan, nag-estimate yet, imodit it, na yan nga rin nga, it bagay nga, wa tani mo nakarkulo ah. No nga, kung pila gitaro yung mong load capacity. So, more nga niron nga, ginangan ka ron, do contractor ay may anda mang engineer ka ron na design, ay, magsanahat, ato naka, raanang hambal.
20: Pero sino kita ro contractor? Ginahambal ro subcontractor, si Engineer Gumban. Di sino kita ro general contractor?
1: Di ko dito ma-mention na nga tungo-tungo contractor, pero may SPA, ay itong si sa certain Raymundo.
20: Si Christian Ray.
1: Oo. Ay macharo yun nang ro naga process o
20: nang tandang mga. Iklarohon ka na ya, klarohon. The supplier it transformer. Imaw man dong contractor it project.
1: Bukon. Akil ko ta.
20: Okay.
1: Pero masud kita kontrata sa akil ko dahil akil ko matakawon ga kwan.
20: Do nagkwa ro contractor it crematorium ag memorial park dayang One Mark Engineering Technologies / Bersend Build and Construction Supply.
1: Dahil siguro yet now, sorry kita, hindi ko matanda na ba eh.
20: Represented by its authorized managing officer, Dina Rubia. Okay, so One Mark Engineering Technologies, na yung contractor gali?
1: Ay, dahil niya sa kababo nga pangalan doon ay...
20: Do attorney in fact, si Christian Ray Raymundo, authorized representative, tagali na buwan dahil. Dina buwan norte eh.
1: O para ko na niya kita personal jet pero nayang na-informa ko nga masado yun po na permi una sa munisipyo nagalakad karo kung ano na.
20: Ay mo, yung attorney in pa ko. Imo rin attorney in pa eh.
1: Ay, moron doon nga, dayang nga, di natin masayrad kung na, o amat ano siya nagapakita. Dahil kung may technical capability ka tibo ko, doon yung nga kontrata mo, ay, masinsiin ka habyon nga na yung avenue, ay antigua ka magsabat bukod na una pasaulihin ng habat ay kung may inyong napunguta na ka mo na put it in writing.
20: Ang daya man doon nagalabi, nga saan naman nung masupply it pyrolysis thermolysis machine nga 110 million sa aton nga dam site?
1: 115 jet.
20: 115 million?
1: Oo, ay more nga nero na akong puntos karon jet, kung haron na nayang na akong puntos karon kung inka mo niya dito yung patawag naton do budget at treasurer no ang kahapon niya ni gin manifest ko gani nga sugatan lang ro treasurer agro accounting para hindi ko mag ugat pat schedule uman nga magpatawag na sa unang bayan kung ano ro status kung pila para nabilit ano status ko kwarta agod kung in kaso nga may nayang wa pa man ha-release, pwede siguro ron nga matawang dito, di ko man mambay, abo man kami, mahayo ako sa mayor nga kung makaroon malang randang abilidad ko raya nga ng kontraktor, ay ayoko natin nga nayang disiplinaho, no? Kung tawad sa chance nga mag-appear, kung hindi ko, ay kung ano kontrata, no? Nayang kung mabaho para savings natin sa banwat kalibo para masalbar natin natong kwarta, Ay, na breach of contract sanday, hambogon sandaron nga aton tangi close ro kontrata kanda god itakatawt naton sa iba.
20: Hamanit what that representative kahapon dong budget office ag office of the municipal engineer?
1: Wakit dahil I do not know wako dit ka pamati kahapon
20: naka secretary. Emergency leave ko no si Kwan, si Engineer Ami, pero wala na pala ang representante.
1: Oh, ay dahil nakakubing matatay
20: si Mr. Villaruel ay on travel ko no, Imaw?
1: Doon yan ni Jeff, no?
20: On travel eh. Emergency leave si Engineer Ami, si Ray Villaruel, on travel.
1: Dahil tadi ako nangawahan ko May 15 pasanda kung suno man sa aton nga kay Vice Mayor, ginpadayahan itsugat. At iya man lang sa munsipyo. Dapat man yan eh, kung nakaschedule man sa travel at gusto ginandang sandar ang magkatubang, ay nagsugat sanda.
20: Okay.
1: Or magpadagas sa data representative.
20: Dapat nasa masaira na ito kung doon 65 million, nga obligated yun na budget, ay na-release ng pundo dahil 98% accomplishment ito po kontraktor eh. Diba? Basi kung nabayaran yun mo, sanang 98% ka accomplishment. So, huwag ulit nabilin. Huwag ulit nabilin. Now, kahapon na ba yung Engineering Bautista? 7,000 plus square meters. Adong kabilugan gagapad. Kaya dapat tambakan. Nag-acting mo mismo. Nakita na rong lugar. Agaman na ng mga 3,000 plus square meters siyang rong may tambak. So, sobrang katunga. Ruwa matambak eh. Agwaman malibotit pa dir doon.
1: Ay, abo patadit nga gastusan doon kung doon na nang pagpabantaw dahil engineer ti Imaw, kasayod Imaw, ang nakakita Imaw. Ako, abi, watakon na nakakuan mo sa dagal, matakon sa highway, takon ga, agi-agi, watakon ga.
20: That's why nga importante kung ta si Engineer Ami. Pero yun ba nga 65 million na doon niyang ruan ang abuton karon? Dahil kung nung 65 million ay para sa kabilugan, kabo-abo pa ng kugang.
1: Ay kung haro niya ni Dieto 65 million suno sa pag-explicar kamon ko pag the applied loan ay may ROI yun doon. Tuwa ba ta kami ani ga nagakuan nagambay ka to kung ano pa basta traamon na insakto taro yun gali ta ay suno gani kay Mayor ay nagahambay gani si Mr. Ray Villaruel nga ma-apply patlo na pero nakambal si Mayor hindi ron.
20: Oo, nagpakutanaw ka na. Actually, nangutanaw kay Mayor last month pa kung ano ka matuon nga nag-loan it umando munisipyo para sa pagpatapos it Memorial Park Crematorium. Nagambal si Mayor nga bukod it matuon man ang galoon. Wa ako galoon. Wa takot plano mag-loan it uman.
1: Ay, doon niya dito ang ni Mayor ay as expected man ni Mayor the same man amon ng expectation.
20: Bisan
1: pero 65 million na ron ay
20: tapos yun ang project.
1: Correct.
20: Operational yun ta dong bilog ka proyekto.
1: Oo.
20: Ay gagawa ta maon ginloko ta kamo ginpatagang ta kamo sa presentation
1: ay pati si Mayor doon ay naayang amon na naman Mayor nag ginapurbahan namon doon dahil pagsalig namon ay ginreview mo ron ang kasayod kagun. Ang nagalingo-lingo nga ni si Mayor karon nag-aron doon, gindali-dali, matod dito, tawa takalit proseso ron. Aron pa ganit, kano pa lang sa na public, ano to? Public hearing, hipos-hipos. Agaron nga, abo patang kontrobersya o na makaroon doon dahil agos nga ni nga, kung mga tao, nag-abot ka atot kandang sentimento, huwaman ka naging klaro, huwaman ka naging paathag.
20: Siguro nagalikaw man do kontraktor nga ra. Aga magatubang na kinyo ay base kon hipadagman bandong pangutana ba? Basiya agtuon kita sa kwan sa proyekto. Amanit mauron yang ron ang inabot karon.
1: Ay imo gidaron jet pero
20: agbase ro samitan malang ni kontraktor herong 5% ga royalties. Siyempre may subcontractor eh.
1: Ay dayon yan ni mo lang lesson jet kon matuo dayon ni ron nga aton nga pagpiniino ay moron doon nga tanaw naton sa tong diskaya nga kaso may atong babae nga to si Doto atong gingamit in lisensya Nanday Hernandez ay pati mo kulong
20: Aga, actually, hey, isan da kita roman abat doon. Sada taro may kontrata sa munisipyo eh.
1: Oo, oh, dimension eh, direct sa ito, hey, ala pa mahinga po ito. Wa ba tayo sada pinirman o na?
20: Rupa ko tana, nakita ba sa gulang bayan? Rong, di, plano, design, dong program of works? Nakita nyo ba?
1: Yet, personally, wa ta.
20: Doon, para sa bilog.
1: Dahil,
20: paano nyo masairan? Na. Paano nyo masairan kung ano rong abutan 65 billion? Wa ni kamukha kita. Kung manot ba ho, ano rong 65 million nga ron?
1: Sa bilog ron diyet nga ginataon, napangutan na namon sa kontraktor nga ano rin anda nga gin, din buyot, buitan nga kontrata, ag ano rin anda nga gin, kung hamba ni Dinner Marte, sanda rin nag design at build.
20: Mm.
1: Ano rin anda gin taong disenyo?
20: Para na ko tindahan eh, build and design eh. Ah, design at build eh. Para si tindahan da, design at build.
1: Oo. Ay, moro niya ni Ron ay, na iyang pangayawang din sitwasyon nga ang bakulani sa kay Engineer Marte kapon dapat ay nagpamersa ka mo dahil ka mo kasayod sa engineer sa electrical engineer.
20: Correct! Graton nga mga building official!
1: Ay na iyang siyempre end user nga ni ato nga na ina-mention end user kita ay paalin doon ano na sinaton sa pupuhon doon agra ako na diet kina si pupuhon doon ay matapos at ama ko na itong time kara ay di pati bayaran ng mga utang na banu ah
20: sambilog paro now ay long chairman ita project monitoring committee ay si Vice Mayor Philip di ba ka ay maro chairman ginahambay sa creation ita inyong project monitoring committee at munisipyo nga pag rong project umabot nit 90% dapat may una nga inspeksyon ag may inspeksyon report dong project monitoring committee. Ginahambay 98% yun kuno dong accomplishment. Nagkandak ba it inspeksyon dong project monitoring committee? May report ba rong project monitoring committee?
1: Sunok nga ni kay Vice Mayor kahapon at sa kwanya ni Imaw, no? Dahil mo nga ni may anang ginaduso nga itong ordinansa nga kung si Ian ay just na yung project monitoring committee man, pero from this start ay doon abirong project monitoring committee as mandated abiro DILG.
20: DILG ron eh.
1: Oo. Ay nga ni, ay medyo, medyo, kung tatawag mo dito ay, ba't sana, gingapos maling alima ka to ron, wa ka man.
20: Ay, abo nga wa na ila ka to, man. Abo nga wa na ila ka to. Siyempre, gaumpis our project, mga pwede ko tang ma-inspeksyon doon nga gina-create niya team, may coordinates sa gina-propose ni Vice Mayor Philip eh.
1: Oo. Wako niya ni Mom Kamon, gusto ko na rin pagkutan na ka na, ano no status ko, ano nga itong...
20: Wow, ta, matsa runatabo, ta sanang ordinance ay namatay ta sa natural nga kamatayon.
1: Ay mo niya ni Kuntad Diyat, ako na pang anak ko kapon, galing ay kabo-abo kinang inog istorya, discuss
20: kapon. Pero ibutang takinabi nga, wa parawan ng ordinansa. Bilang chairman ita present, presenting akuan, project monitoring committee, nagkandak ba sa nat inspeksyon? Bilang chairman imaw, ag vice mayor ninyo?
1: Wa man dit kahapon na subject, kahapon na posible nga. Posible dit, uwa, dahil member na ko dit sa PMT, basta wala kapatawag it meeting.
20: O member ka ganit project monitoring committee, pero wa, na ikaw nakakandak at nakita mo, kamo nga grupo, nakaagto ba kamo ito? Nakakandak na kamo inspeksyon, ay 98% aro accomplishment eh.
1: Moro niya dito, wa man kami ka, although nakabiting sanda, pero ako ka-attend ka to that time, no, sa munisipyo, pero wa man sa agenda naka-stipulate.
20: Okay.
1: Eh, pero, kung hindi mo pungutahan na karo, kung nakakandak doon ako, uwa.
20: Uwa. Ah, kita mo gilang. Uwa nga ni. Now, ano ro plano it sa ngunang bayan? Madayon ba rin yung igabrigayon nga ocular inspection sa project site?
1: Madayon, hey, doon na naging manifest kahapon nga site inspection ay spearheaded by the Committee on Infrastructure ay kamay parang nga bakanti kita ka to dahil gusto ko man makikita makasugod man sa area.
20: Ayoy, si Engineer Rex Bautista abong na sa era ni Mawi. Di ba rin Engineer tayo Mawi?
1: Oo, aga naya nga mo niya nakikita na mas abo pa kara makikita to sa sugod it building kung nakikita natin.
20: Aga
1: number one dito machine nga rin kung bago rin kung blanjo kung ano.
20: Correct, correct. Sa bilog pa ron, dapat yun matangos si Sao na. Ito kapindong supplier, contractor nga ra. hamaan. Dahil si Mayor Jury sabi may anang urgent request. Tawag kung ano yung disposisyon kara kahapon. Anang urgent request ay para kamo maghimot public consultation para sa installation ng it waste to energy facility sa Bacausor. Ngarong supplier, dinayaman niya supplier nga rada yung contractor man is Mayor Ibaldo. Paano ron?
1: Tama ka ron yet, naging talapon doon. Agro disposition ay nagpasa si Isberic City Solution nga ibalik ta kay Mayor do naya nga ro katungdanan nga ro executive taro magpatuman it consultation at una matag kami ma-attender para sa dugang nga kasayuran dahil siyempre first time ra nga ro sa kundang bayan taro naga
20: kanda kay consultation.
1: May recommendation niya ni kahapon ginsaway ko man nga iduso man sa barangay nga concern ko no kun batonon ay naturalmente makon mabatonon at barangay ron ay huya man sandaron sa munisipyo pero ato it is not alone the barangay Bacausor magrepresent daya nga nga daya ra pero bayad ka ra
20: oh bilog tang banwa bira eh. In bukod at Bacausor, bukod at concert at Bacausor, bilog ng Banwara eh.
1: Oo, oh, that ayos na nakakamp up nga si Isberex, nagpasa it resolution, manifest na, yung supportahan namon, nga ibalik lang sa local chief executive, pero pag himo it public consultation, una kami tanan man, nga ma-attender kung may una gid, no? Pero, nangawa man niya ako sa ako na dito, yung kapasidad niya taan, nangawa man niya ako, na yan, tamo man yung mga project lang. Banwa, kaya the first time lang nga ginapapita maka, ano na, ro waste nga rap, makonvert natin sa energy. Ay, ang ako kumatangani, takot na siren makon karo, misan

0: yung bilog nga project ga 400 million plus ron eh.
1: Amba ko diet dahil may akong diet nga ginpasa nga resolusyon nga may matsaka 3C ka basis nga kung na baka dito pyrolysis o thermolysis machine nga ron ay kita to nga guidelines sa ginhimtaw ka akong doon it mismo taga DNR nga kung makapasar sa Dakara sa raya nga rang requirements ay doon man na rin yung basihan. Mo nga nakapasa ako katulog din forward aton sa back kay mayor para may anang basis. Pero matsa nagka problema dahil I don't know kung nakapati ako dito na may pre-bidding nga ginahiwa what mas yun nga rin matsa ano ra may matsa warat certification at the OST andang environmental ETB verification certificate ay dayar kuyang na dapat itakataon na DOST o certified ay sa ako pagisayod but sa nag ito mando bakra na kanto sa opisina at EMB dayang I do not know kung ano rukwan ay dayan na yung natatabo na binadoso kamon na kami no magkanda kay maybe no kakulit ang piniino ay bisis ambat wali dahil permero ay kung kami kara magkanda kay kami man magtawit report kara o resolusyon ay masi kung requirements sa bilog lang requirements ang gina pa-comply no so matsa malisod nabutang kami sa malisod ng sitwasyon kara diyan dayang bagay.
0: Okay. Kahapon si
1: SB... Simon Janero, Lucas Sultanan.
0: Yes, sir.
1: Okay, dito nga naka-come up on dayon para masabat yung mayor ito nga urgent request ay din nagpasaman si Spirex nga ibalik lang kay sa mayor na sandat ang maghimo it daya nga ng public consultation ako na man supporter sa kanyang bayan.
0: Okay, pero kahapon, so, nakibot ako kahapon sa rekomendasyon ni Kuan, ha? Ni SB member Engineer Emerson. Nga gusto tanana nga aprobahan tarong authorization kurang 37.5 kBA nga rang transformer.
1: Ay, tama tadi itong siyempre, mga tadi kanya-kanya kita opinion ay. May, mga nga ni dito, may mga bagay kami nga di kami magkasugot. Pero na-resolve naman sa kabilugan.
0: Okay. So, gindi per dong request for authorization ni Mayor?
1: Bali ka to, Jet, ay raamon ka to naging kasugtanan man. Gindi per, no? May, matsagin ko na yung SB Emerson nga gindi per, anay. Pero nag-manifest man ako, gindi per, anay ro, doon yung nga letter ni Mayor pero until such time mag-submit a program of works or contractor ag design for yung nga doon yung anda nga kailangan i-transport ako na i-concept record hindi pero next week man talak-takala kayo nun wak mag-commit na buitan ay mapilitan karong maapubahan pero kung ako matangatok kahapon nga gin-manifest kung hindi asanda ka submit ka andang dahil gusto ng ambani ni Vice Mayor di man na gusto na magsulat lang kita ay haron ni Manara aton yon nga mag-submit asanda it ada yang program of works and design it andang aron nga ginat tau an nga 27.5 transformer agam ba kwani kay Dealer Marte kung ano taro insakto panindogi
0: okay
1: ay dayang kami malangay, kamuro technical, kami yung official ninyo, ay nag-suporta, ay kung pinati, tagitakanda, ay watat mahimo ka na.
0: Correct. Okay, sige. Karoon ng anay kita, SB Ribaldo, sir. Thank you, Gidaga. Hopefully, nga makasunod kami sa inspection nyo, makita ng mundong sitwasyon dito sa kwan, sa site mismo.
1: Kabay pa diyan, ako bali ani wa pa man ako ka sa ko ni Noske

0: schedule, pero hopefully nga ma-involve sila kanan.
1: Okay. Thank you, sir. Salamat kay Ismery Baldo.
0: Welcome dia tagbaytay nga gahon sa tanan.
1: Likewise, Ismery Mar Acevedo Ribaldo, alas 9:07 banwa oras sa Pilipinas.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: At ang oras na ito, hatid sa inyo ng Tando Elite, ganang Mike kasama.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumudwag, tako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pinadlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog dito sa atong kuyawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio, ang D3Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Matatas mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo. May punto ang bawat komentaryo, Jujet Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: Balik sa aton nga pagpangalagad. Hawan-hawanan tayo na nabiling nga mensahe. Ay, nalipat ako. May nakaschedule. Gali ako nga kuan makaron. Hearing. Pero tawan tayo na ito si Sharon nabiling nga mga mensahe. Good morning, Jet. Good morning sa akong asawa, si Wilson Arribalo. Good morning ko no kay Wilson Arribalo. Haling kay Mrs. Mong Mylene Arribalo. Haling kay makagwapo, wa matat problema, ro pagbatot ayuda. Para kimura, ruwilim, yaba, hindi danyo. Hambay ni makagwapo, wa matat problema, ro pagbatot ayuda. O galing, mas manami kunta, mag-ubra ro gobyerno programa, nga konsintanan nga tawo makabinipisyo. Tama ka man karon. Long-term solusyon, bukot paanaron do tawo sa ayuda. May punto ka man karon makagwapo. Good morning, Jet. Shout out sa ni Juan Tamparong Bilarmino, Nicole Milgarejo. Congratulations, nak. Proud mama and your sister, brother, for your another success. May God bless you always. Aling kay Mama Muninya Bilarmino. Kay Toto AJ Villanueva Hawod, Kunsihal. Good morning. Una sa laging banwa. Sanuman siya. Good morning, pre. Happy Wednesday. Baga panampit kapi. Thank you, Toto Roger Nagales. Nagakapi habang nagapamati. Ito dokumentaryo. Kay nung John Rupin, warm regards to all mga katudo. Likewise, nung John Rupin, una sa banga, Mananabas, Valenzuela, pa-shoutout kay Darwin sa San Ramon na Malinaw. Toto Arbitore, noted. Kay Kagawad Kumari, Auntie Nancy Soto Sison, una sa Tambak. At kaya Manog Kapitan Angkol Uno, una sa Tambak. Manog Kapitan ita Pampangon sa Libakaw. Konsin gali do ginbagabagan it mga pumuyo. Imaw pa'y natapos, tag sementeryo. Imaw pa'y wa accomplishment. Oh, come on, wala na sin paninyo o soin imbestigahan nyo man. Ginaimbestigahan na Rubilim. Good morning, more power to your station and God bless. Likewise, paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Abugid nga pumaldo sa sementeryo o krematoryum nga ron. Ambay ni Igbata Adido Reyes. Good morning, God bless you always man, Engineer Cesar Gomez Taiko. Una sa barangay New Buswang, Madam Noemi Santa Maria. Una sa Gulpo. Oh, good morning sa Pilipinas. Good PM, Madam Noemi Santa Maria. Kay Kagawad Mila Inocencio Taiko. It dating Kagawad Manog Kapitan. It barangay New Buswang. Kay Sir Roger Delgado Makabali sa San Ramon Malinaw. Do yun tahasta do 65 million. Hakita ko program of works. May inspection kami ni Engineer Chica. May subcontractor doon. O, ambay ni Engineer Rex Bautista. Doon niya ako ng hasta ro 65 million. Di pa paano inyong ROI kang ginatawag? Ay, sa rin niya krematorium, I doubt. Nga rong ROI ang inexpectar niyo, mabuong niyo. Tapos yun ng COVID, sino pag-cremate ni karon? Ha? Pero ginexpectar ta nga ROI nga sigurado, Memorial Park. Di kundo hatambakan pa yung mga 3,000 square meter plus. Agro nga bilog nga Memorial Park mga 7,000. Kabaho-baho pa ito rong kuwang. Abo patang pundo rong kinahanggan. So may himoon nga inspection ko no, sanday SB member Rex Bautista, aga sanday SB Emerson. Kuga to naton, ha? Ura nang himoon nga inspection. Flex ko lang, hayasambit ni SB rong public cemetery, hay palin amon, nakabutang ko ng gastos yuman kamit. Uman, ay mas sabato niyang kamahay, rugin bayaran amon, abo nga ni amon unang 30 mil nga binayaran namon, ay kung gubon doon, bayad yuman kamit uman. Ay wa, hindi na madayon doon mga ginahambay ng mga ginaguba municipal cemetery. Hindi na yon. What ginaguba ng municipal cemetery? Rowilim Yaba, hindi na nyo. There was already a committee meeting with a committee on infra regarding the construction of Memorial Park with crematorium machine. It so happened, S. Beribaldo was not present. All questions were already answered. Haling kay Engineer Amalia Ami Luna Francisco. Ano ka monitor man si Engineer Rami? O wakadawa is berimar during sa meeting ita committee on infrastructure. Pero naisuryahan yun. That's why siguro nga kahapon, i-recommendar ita chairman it committee on infra nga aprobahan dong request for authorization ni Mayor Joris Bautista sa Sucro. Elimor chairman committee on infrastructure. Tanang ko nga pangutanan na sabat na during the committee hearing. Pero habang kahapon, abog hapon nga, pangutanang hindi kahapon masabat. O si Engineer Rex kahapon, abog nga mga pangutana. That's why nga nagkasugod gani nga mag-conduct it ocular inspection. Ay kung obligated yun nung 65 million, agro yun nung natapos, agrong kasugot ay 65 million tanan nga project, ay tipalin dun. Ay doon niya ako doon inabot ay 65 million. Ano ba talaga? Good morning, mana. Good morning ko na sa tanan. Alin sa Dubai. Madam Nime Santa Maria. Kay Ma'am P. Stanislao. Good morning. Kunta mga projects ay may publication bago umpisahan. Agud masairan ay gahalin tax ita madlang people. Tama ka, Ma'am P. Stanislao, na sa New Washington. Mama Rebel C. Chanko Ramos. Good morning, man. Himing ko pirming kibot, mga pumuyo. Matuod na ron, Ma'am P. Stanislao. Sir Ed Sabal, happy monitoring sa California. Kay Cars Baltasar, oh, good morning. God bless your program. Always watching from Mobo with love. Kay Nini Virgin de la Cruz, pakibati daw sa magugang na nga si Jesse de la Cruz. Nga nag-birthday today, 38th birthday. Thank you, good Nini Virgin de la Cruz. Happy birthday lang. Si mong magawa nga si Jesse de la Cruz. Sanang 38th birthday today. Dali lang, kid, ha? Jet, good morning. Kina-congratulate, kid. Nakapasa rin board exam for teacher ba? Congratulations, kid, ha? Kay Nini Regine Rose de Felipe. Congrats, kid, Nini Regine. Nag-proud, kid, si tatay mong Rex Morallo de Felipe. Ang sinanay mong Phil Rose Jane. Congrats again ni Regine Rose de Felipe, isa ng certified teacher, Regine Rose Igharas de Felipe. Congrats again ula sa Pudlon, sa Mabilo. Dali lang gid, ha? Yung to kaina. Nung binila sa na, good morning gid. What swerte asanda ay si SB Bautista ka to, hagin reprimand. Ano ron? Gasunod sa boss? Hindi, wow. Good luck sa tanan. Apa din nung binila, sir, na? Wasan na dyan it mahimo. Aero ga-release it budget. Rock contact person ita main contractor. Sideman karon dong ibang SB. Linkay nung binila, sir, na. Ita naluok. Dong Jake Sukati, Terasona, na sa Olbuswang. Happy monitoring, man. Thank you, gida, kay Toto Joy ni Maglonso. It, bakit yung Oscar head? Sinora at kapatid at pinsan, may social pension ay bago lang nag 60, pasok agad. Ako 64 gun, waiting pa rin, unfair sa tambak. Simulot de la Fenya, o bakit yun nakapasok daw? Ikota na tabi kay kapitan ag sa inyong Oscar. Kung bakit ang 60 ka, ka 60 lang pasok agad, ang 64 hindi nakapasok, tapos pensionado pa. Ikota na tagaling sa inyong Oscar sa barangay Tambak o nasa Banwat ni Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, ano naman, problema at basura uman. Runaga mountain, mountain niya basura kuno sa Mabini. Nakakadismaya, nakakayak, nakakawalang gana. Na hindi priority pa lang pag-daily trash collection sa Kalibo. Paano na lang pag-daily mountain of trash ang nakatambak sa front of commercial establishment nakaharap sa provincial hospital like Andox, pharmacies, etc. Thanks sa pagbasa. Aton nga ng problema sa basura, mabaho kitang pangutana mat hindi ta masulbar-sulbar da. Ma'am Nining, Madam Herlin Samoy, hamat hindi ta naton masulbar, ag maidiyahan. Pero aton nga ng problema sa garbage collection, daw adlaw-adlaw na data kita. Daw raton yung munsipyot Kalibo, aton nga solid waste, agrong barangay nyo Buswang, daw dali na lang kamo magpareho. Ha? Dong koleksyonit basura, purdoy kita. Dali inalanggid kamo, Agos ga pareho na nga nigali ka mo. Ha? Purdoy kita. Inagabalikan ko galing runga isyo sa basura, ha? Abo kitang concern sa basura, eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.28 na. May nabilin pang 2 minutos. Hugamon ko, anay. May nakaschedule pa akong akuan, eh. Atindiran nga hearing today. Ambay ni Madam Irene Roldan, Kalibo Capital o Basuragon? Kabay bang hindi matabo nga rong Kalibo Taugon, Garbage Capital o Baklan? Kung may Gambling Capital o Baklan, ay may Garbage Capital o Baklan, di matsa magaway man babatian. Sampay man sa ito yung mga official doon ito, Banwa. Okay lang siguro kung namagon mo nga Kalibo. Guwapo, guwapa, Capital of the Philippines, okay lang. Pero kung namagon tang Kalibo, Garbage Capital of the Philippines, bao Maria Kagusip. Kahuya. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Boboy the Boy Plasio, Agrije Plasio. Sangagan kong bilog vapors at Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nagito temporaryo. It mahida iton mahilwayo nagmainit nga gahon. It Miyerkules, Mayo 13 kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM.
0: Nalipatan tarong politika, hinagan ang update sa politika, ha? Abo kitang update sa patag politika sa Aklan.
1: Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no, ma mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imo lawas. Kung pigaw ng soldado sa imo lawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, yung grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtan abi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
5: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio. Duga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mabagats,
0: magabut ka. Okay, so makatuna to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
0: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton tiyan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
0: Correct.
5: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
0: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm, nag-inom ka D3bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3bio ta plus nagasporbiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3bio, amo man ni patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sang brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan ng bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina, piki na, no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3bio, ang D3bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3bio kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namin benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Calibu Shopping Center. Also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
5: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer ka sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo-nulok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sa pagretiro, tiyempo gun raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pag-umi, nakakatulong siya dun sa pag-umi natin. Talagang...
3: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Audrey White Sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong

0: Rizal Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaaling lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, istoryanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karon, ano nga mga edad nga dapat gina regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na ito istoryahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana, may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Zulueta, ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress permi, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka panawag, buhay ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, initanan-tanan, detrimental, no? Patigulang sa inyo silula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion man ni. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system para layo ka sa masakit, ha? Paano makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan? Sa dutay nga pulaw? Nga way kapaluya sa imo immune system? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amunin nga pahamis. Ha? Gapahamis ang imo skin. No? Amo paniki nga pataas sa glutathione level. That's why dukong bugana, kasang ginatawag nga Mighty C, ha? Hubin katanawon. Ha, tanawala si Sir JP, mag-attend sa ila reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na ang balya sa akon, no? So, tapos kung gusto mo ya, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP, kung gusto mo dali ka matayo, mga mikrobyo ang kadalas ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direk ito sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Anong purpose yan eh? Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pag-produce ang semen. Sa mga lalaki, kinchindi na ka muna. Hindi ko na nag-uro pag-yambal kung ano sa ilunggo, ah.
3: Semen, ha? Hindi semen, ha?
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba, Joanne, do ka milky, nga do ka... Doka gatas-gatas.
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text dahil kadasig. Nag-text na si Ma'am Joan, malabnaw ko, no?
2: Yung imo daw, lasaw na yaw.
3: Ay, hindi na.
2: Ano? Hindi na. So, ini siya, Sir Boy, amo ni siyang prostate gland, nag-obla, sinisang daw ka, doka gatas-gatas, blang, doka puti na nga. O, siya na. Kaya ini siya, no? Naghahatag sa mga nutrients para nga kaunon. Oo, amo ning source of protein. Oo, di budlay na bisagi mo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Dili ka swim ang ang sperm, no? Para nga di siyempre may likid doon sa nga kaunon, sir boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong lawig ba, sir boy?
4: Mm-hmm.
2: Kisa konperti ang mga stimulation, halindi, hasta to sa may bangko, o lawig, gapuswak. So, amo na siya ang i-purpose, gina-contract niya, bi, para nga mag-gwa ang seminal fluid sa lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, iniman sir boy ang involved, no, sa urine control. Kay ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kay may problema na? Kay kun ang babae, sir boy, prone sila sa ginatawag tanga cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, sir boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo. Sige ka pangihi. Especially kung gabi.
4: Nan. Oh, ang balila na nga muna ang gatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na,
4: ha? Nulog ka na, pukawon ka pa sang imo pantong.
2: Oh.
4: Sa imo bladder.
2: Oh, oh.
4: Kay mangihi ka.
2: Mm.
4: Ha? Gurago ka na, gulpila. Uy, mangihi ko.
2: Oh.
4: Meaning to say, ha? Medyo may dependensya na ang imo prostate.
2: Especially kung wala ka gainom DTX 500.
4: Nan.
2: Kung gainom ka DTX 500, di ko lokalmado ka, kay nga, nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500. Ano pa? Nabudlayan ka, magsugod, mangihi.
4: Mm.
2: Inablang, gusto mo mangihi, pero doon hindi siya magwa.
4: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Doon mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero doon dugay siya mag-start.
4: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
4: May pagatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, doon hindi man mag-untat.
4: Ano, dribbling.
2: Kamu
4: nga tawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga flow sang imo ihi sang imo urine.
2: No.
4: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga ginatawag naton nga benign hyperplasia.
2: Oo. Prostatic hyperplasia. BPH. Ay pa. Maluya,
4: ha?
2: O kun pigaw ang force sang ihi.
4: Okay.
2: Do, hindi sa kusog.
4: Hindi sa kusog.
2: Oo, kusog.
4: Hindi projectile.
2: Oo, do kay naib la. Hindi mo may supon na hawa.
4: Ikaw, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Mangihi ka.
2: Ako niya!
4: Do pressure hose.
2: Hindi man.
4: Uh-huh.
2: Nga, ti, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Sigaw mo na yan.
4: Kung nagigya kompleto, kaya doon si Voltis 5 ka.
2: Hindi man. Gamit na gamit lang. Now, ano pa? Gasakit o kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, sir boy, balikawang hawak, dumay pain ka da? Mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, sir boy. Subot silingon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, sir boy.
4: Mm-hmm.
2: O, pa-assess ka to. Or hindi gani, kadto ka sa mga doktor. No? Mm-hmm. Pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, sir boy, ang konsultasyon. No? Mayara tadara yung mga medical doctor. Mayara man ta naturopathic doctor.
4: Mm-hmm.
2: To, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, sir boy, ng mga problema sa prostate is malignancy.
4: Mm-hmm.
2: No? Kung nga, sir boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement.
4: Mm-hmm.
2: Kaya imo prostate gland, dragalabay ang ureter.
4: Mm-hmm.
2: O, dragalabay. Halin sa kidney mo, o rin sa... halin sa bladder yata.
4: Bladder mo.
2: Halin sa bladder, galabay da. No?
3: Kato si Ritter.
2: Oo, pag ang tub ang hose nga ginaagyan sang imo ihi,
3: ginipit
2: na tung-an asa sang dog butterfly nga na prostate man. Tiipiton nyo na Sir Boy kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya benign pero hindi iya delikado, hindi akansiros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod basi mikrobyo.
3: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na sa detail by prostate man nga.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500 Sir Boy. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500, kampiyon nga anti-inflammatory.
3: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas, muya kaya yan ang Sir Boy. Man, basta hindi na tamaan, gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base, may mga nodules. Base, may mga nagtubo. Dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
3: Correct. Ay. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
2: Oh, Sir JP. Hindi tanan gamo na cancer dayon ah.
3: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bigo padalman tani gamay mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki, ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka Sir JP, 50 years old
2: kay aging.
3: Kay aging. Hindi ang cost ni amo ning ginatawag nga 5A reductase. Ano ning ginatawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini ang DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan. Amo ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imo antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung dito tayong epekto, pero ang kampiyon kaya makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys na to mga male nga mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kun ikaw single for life ha, single for life, wala gi ka tilaw girlfriend nga or sa
2: past do ako subong
3: do pa sa
2: kilala, na girlfriend
3: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
3: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag niya sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: problem. So dapat tsaktuhan lang. Seven times a week lang.
3: Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
3: Balda.
2: Ang ilang ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
3: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
3: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1,000.
2: Anyway, basta healthy ang akong prostate magpa-prostate examine ka. May arat na ano gin nga screening Sir Boy? Prostate
3: screening na lang ang general name
2: no? Or nami pa ultrasound ka para ma-measure. Adil pa measure ko ligad.
3: Medyo ano na ah, medyo basta makibot ka mo.
2: Medyo invasive
3: na ah. Kasi makibot ka nga ang nurse kay home si imo may gloves. Ginputangan sang
2: gabaw na blaw.
3: Kay
2: may jelly.
3: May jelly. Kay
2: Ay, hindi ko ta iyan na portrason ko yung sulbuy.
3: Kaya isulod ang sa wet po mo, kaya tanawon to kung may gabukol sa sulod.
2: Ako yan, nag-option na siling sang nurse, gusto mo sir. Liko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga, dax. Oo. Oo. Dakoong kulang.
3: Pan-dax.
2: Hoy, sobra ka, chuy boy. Ay,
3: America's mas panong. America's mas panong.
2: Nagpa-ultrasound ko. Okay, okay. Oh, may enlargement kagamay abangod sa edad. Mm-hmm. Sa 40s ka muna ako nagsugod na siya enlarged gamay. Alang alam to sa panahon, sir boy?
3: Mm-hmm. So, hindi ka maglipat, ha? Magpahubin permi, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning, and start your week right.
2: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Pagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11.36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 13 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Lydia De La Cruz.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Headline balitang lokal, lalaki arestado sa ilegal na sugal sa bayan ng Altavas. Mga gamit, pera at dalawang paan ng baboy na recover.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, Negosyo Center and Fofara Van inilapit sa mga negosyante sa bayan ng Batan.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At bayan ng Kalibo pasado sa 5-star energy efficiency rating.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At DOST Fibox at Aklan Provincial Government pinalakas ang kapasidad ng LGU sa pagtugon sa mga kalamidad.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline balitang regional, high value individual arestado sa bypass operation sa lalawigan ng Iloilo City.
0: Todo Balita.

0: At para naman sa headline balitang nasyonal, Senado prenotek tahan si Senador Bato sa gitna ng ICC waranta.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Senator Bato nakiusap kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: At Senador Bongo posibleng susunod sa na makakatanggap ng arrest warrant mula sa ICC ayon kay Trillanes.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: House Prosecutor's impeachment case ni VP Sara Duterte formal ng pinangalanan.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: At para naman sa headline balitang international, mga pasahero ng cruise ship na tinamaan ng hantavirus ligtas na nailikas.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Isang lalaki patay matapos masagasaan ng eroplano sa Denver International Airport.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: At para naman sa headline balitang sports, Alex Yala at Hailey Baptisti natapos na ang kampanya sa doubles tournament ng Italian Open.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At sa balitang showbiz, Westlife babalik sa Pilipinas para sa 25th anniversary world tour.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Para naman sa headline balitang negosyo, DA nagpatupad ng ban sa pag-angkat ng hayop at animal products mula sa Greece dahil sa FMD.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At para sa health news, maling gamutan sa dengue, ikinababahala ng mga eksperto, pagkamatay ng pasyente, dumarami.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Arestado ang isang lalaki matapos umanong maaktuhang nangungolekta ng pustahan sa isang iligal na sugal na tinatawag na first ball sa barangay Poblacion Altavas nitong gabi ng Martes, Mayo 12. Ang naresto ay isang 34-anyos na lalaki at residente ng Sitio Dinaot, Barangay Manopa, Altavas, Aklana. Batay sa ulat ng pulisya, nahuli ang sospek matapos magsagawa ng anti-illegal gambling operation ang mga tauhan ng Altavas Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Abilardo Palma Jr. Na-recover mula sa sospek ang pera na nagkakahalaga ng 100 pesos. Personal na pera ng sospek na aabot sa 740 pesos. Isang itim na ballpen, papel na may nakasulat na mga numero at pangalan ng mga mananaya. Isang bingo shaker na may lamang bingo chips. Isang disposable lighter at dalawang piraso ng paa ng baboy. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Altavas PNP ang sospek at nakatakdang iinkwesta sa Prosecutor's Office sa kasong paglabag sa PD1602.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, nagsagawa ng negosyo center ang bata ng isang negosyo center information caravan para sa micro, small and medium enterprises or MSMEs at mga nais nagsimula ng negosyo sa Barangay Poblacion Bata noong nakaraang Mayo 11. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry or DTI Aklan Provincial Office, katuwang ang Local Government Unit ng Batan at ang Barangay Poblacion Council. Tinalakay sa aktibidad ang iba't ibang programa at servisyong makakatulong sa pagpapaunlad ng negosyo kabilang ang business permit processing, tax compliance, consumer rights, fair trade laws at financing opportunities para sa MSMEs. MSME. Ayon sa DTI, layunin ng Negosyo Center Information Caravan na palawakin ang kaalaman ng publiko hinggil sa mga serbisyong iniaalok ng negosyo centers at partner agencies, gayon din ang pagtukoy at pagbibigay ng business development assistance sa mga negosyong nasa barangay.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, kinilala naman ng Department of Energy ang Local Government Unit ng Kalibo matapos itong pagkalooban ng 5 stars compliance rating para sa energy efficiency and conservation. Ayon sa LGU Kalibo, patunay ang naturang pagkilala sa patuloy nitong pagsusulong ng responsabling paggamit ng enerhiya, sustainable governance at makakaligasang serbisyo publiko para sa mga Kalibonhon. Inaasahan namang magsisilbing inspirasyon ang naturang achievement mo upang lalo pang mapalakas ang mga programa para sa mas sustainable na kalibo sa mga susunod na henerasyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: At sa pinakahuling balita lokal, pinalakas ng DOST Phoebox at ng Aklan Provincial Government ang kapasidad ng mga LGU sa pagtugon sa mga kalamidad sa pamamagitan ng isinagawang REDAS software training noong Mayo 4 hanggang 8 sa Pinnacle Resort and Villas sa Isla ng Boracay. Layunin ng naturang training na maisama ang disaster risk reduction sa local development planning at emergency preparedness gamit ang science-based na teknolohiya para sa mas maaasahan at mas epektibong pagpaplano. Lumahok sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa PDRRMO, PPDO, PEO, PICTO at mga bayan sa Aklan. Kasama rin ang mga delegado mula sa Iloilo, Antique, Sarangani, Davao Oriental at Southern Leyte. Ayon kay Teresito Bakulkul, magsisilbing mahalagang kagamitan ang REDAS software upang matukoy ang posibleng epekto ng lindol, tsunami at pagbaha para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa oras ng panganib.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
0: Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City. Kinilala ang sospek kay alias Charlie, 38 years old at residente ng Barangay Sinikway, Lapu-Lapu, Iloilo City. Ayon sa ulat, nakuha mula sa sospek ang 7 sachet ng hinihinalang shampoo kabilang ang bypass item na may bigat na 55 grams. Nakumpiska rin ang bypass money na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Tinatayang aabot sa 374,000 pesos ang standard drug price ng nasabata na illegal na droga. Kasalukuyang nakakulong ang sospek sa ICPS 2 at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
2: At sa pinakahuling balita sa rehiyon, sa lalawigan ng Antique, naglabas ang Antique Provincial Government ng 90.6 million pesos para sa electric subsidy ng mga residente sa buwan ng Enero at Pebrero ngayong taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program. Mahigit 124,000 na konsumidor ng Antique Electric Cooperative Incorporated at Aklan Electric Cooperative Incorporated ang nakinabang sa 500 pesos na bawas sa kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Ayon kay Governor Paulo Javier, malaking tulong ang programa sa mga Antikenyo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Patuloy ding pinoproseso ng lalawigan ang subsidiya para sa mga susunod na buwan. Noong Enero, 112,625 na mga consumers ng Antique Electric Cooperative Incorporated ang nakinabang sa PEPS na umabot sa halagang 43.75 million pesos, habang noong Pebrero ay 111,939 na mga konsumidor din ang nabigyan ng tulong na umabot sa 42.13 million pesos. Samantala, 11,866 consumers ng Aklan Electric Cooperative Incorporated ang nakinabang sa programa noong Enero na may kabuuang subsidiya na 4.75 million pesos. Batay naman sa provincial government, plano pa nitong isama sa Institutional Provincial Electric Power Subsidy Program ang mga gusali at pasilidad sa probinsya.
1: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
0: Isinailalim ng Senado sa Protective Custody si Senador at dating Philippine National Police Chief na si Ronald De La Rosa kasunod ng paglutang ng ulat higil sa ICC arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, tiniyak ng Senado na hindi maaaresto si De La Rosa sa loob ng kapulungan. Nauna rin ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kopya ng warrant of arrest na inaiulat na naisumite sa Philippine Center on Transnational Crime. Samantala, napaulat ding nagtangkang ipatupad ng National Bureau of Investigation ang warrant sa loob ng Senado na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Ang nasabing warrant na inilabas laban kay Senador Bato ay may kaugnay sa investigasyon tungkol sa war on drugs na isinagawa noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Todo National.
2: Kaugnay sa naunang balita emosyonal na inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dumaraan siya ngayon sa pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay kaugnay sa usapin ng warrant mula sa ICC or International Criminal Court. Sa isang panayam na paluwa si de la Rosa at inilarawan niya ang kanyang sitwasyon ngayon bilang lowest point of my life habang nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ipaubaya sa mga dayuhan. Iginit naman ng senador na kung meron man siyang pananagutan ay pananagutan niya ito sa loob ng bansa at huwag umano doon sa mga dayuhan. Magugunit ang itong Lunes e kumpirma ng ICC na kabilang si de la Rosa sa mga itinuturong co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity.
1: Todo National.
0: Sa iba pang balita, inihayag naman ni Senador Antonio Trillanes IV na posibleng si Bongo na ang susunod na maiisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court kasunod ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Trillanes, nakatanggap umano siya ng impormasyon na may nakaambang warrant laban kay Go kaugnay ng kasong crimes against humanity, murder at attempted murder. Sinabi rin ng dating senador na maaring tumagal pa ng ilang buwan bago lumabas ang naturang warrant dahil dadaan pa ito sa proseso ng ICC. Iginiit pa ni Trillanes na iniugnay si Go sa umano'y mga insidente ng extrajudicial killings noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inireklamo umano si Go sa ICC matapos akusahan na noong kasagsaga ng war on drugs ay siya umano ang nagbibigay ng reward sa bawat assassination bilang leader ng Special Operation Group ng tinaguriang National Death Squad ni Duterte. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayaga mula kay Go hinggil sa naturang aligasyon.
1: Todo National.
2: Sa iba pang balita, formal nang inanonsyo ng House of Representatives of the Philippines ang mga miyembro ng prosecution panel na hahawak sa paglilitis kaugnay ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado. Kabilang sa mga itinalagang House prosecutors sina Jervel Oestro, Keith Flores, Bel Zamora, Lawrence Defensor, Joel Chua, Leila De Lima, Chel Jokno, Tere Redon, Raj Gutierrez, Kakabagaw at Lordan Suwan. Ayon sa liderato ng Kamara, tungkulin ang prosecution panel na iharap at ipagtanggol ang mga articles of impeachment sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Inaasahang magiging masinsina na pagtalakay sa mga aligasyon laban sa busy presidente.
1: Todo National.
0: Nasa 35 Chinese vessels naman ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea mula Mayo 4 hanggang Mayo 11. Ayon ito sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kabilang sa mga namonitora ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal, Baho de Masinloc, Escoda Shoal at Pag-asa Island. Batay sa ulat, mas mababa ito kumpara sa 62 Chinese vessels na namataan noong buwan ng Abril, ngunit nananatili pa rin ang tensyon sa nasabing karagatan.
1: Todo National.
2: At sa pinakahuling balita sa loob ng bansa, patay ang isang sundalo at kanyang kasama matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa Purok Kalubihan, Barangay Makiling, Sagay City, Negros Occidental nitong Martes ng hapon. Kinilala ang mga biktima na sina Corporal Robert Dador, 48 anyos, Assistant Detachment Commander ng Delta Company Philippine Army at residente ng Zaraga, Iloilo, at si January Mon Qatar, isang CAFGO Active Auxiliary or ACRC AA member at residente ng Sitio Huwibisan, Barangay Celestino, Villasin, Cadiz City. Batay sa inisyal na investigasyon ng Sagay City Component City Police Station, sakay umano ng isang motorsiklo ang mga biktima at patungo sana sa barangay Bato mula sa kanilang detachment nang bigla silang tambangan ng mga hindi pa nakikilalang armado na sakay ng isang motorsiklo din. Paulit-ulit umanong pinaputukan ng mga suspect ang mga biktima na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Sagay CCPS kasama ang SOCO team at mga sundalo ng 79th IDN Philippine Army para sa investigasyon at nagsagawa ng hot pursuit operation laban sa mga tumakas na salarin. Patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspect sa nasabing pamamaril.
1: Todo National!
0: Alas 11:54 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: International!
0: Ligtas na nailigas ang mga pasahero at crew ng isang cruise ship matapos itong tamaan ng outbreak ng hantavirus. Ayon sa mga opisyal, sinabi ng mga otoridad na wala umanong nagpapakita ng sintomas sa mga pasahero ang inilikas mula sa barko. Dinala sila sa paliparan ng Tenerife Airport gamit ang mga military bus bago isinakay sa mga eroplano patungo sa kani-kanilang bansa. Mahigpit ding ipinatupad ang no contact policy upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng virus habang isinasagawa ang evacuation procedures. Samantala, nagrekomenda ang World Health Organization ng 42 days na quarantine para sa lahat ng sakay ng barko bilang bahagi ng pag-iingat laban sa posibleng pagkalat ng sakit. Batay sa ulat ng WHO, ilang dating pasahero na naunang bumaba ng barko ang nagkasakit at tatlo na umano ang nasawi. Pinaniniwala ang posibleng nakuha ang impeksyon bago pa man sumakay sa cruise ship at kumalat habang nasa biyahe.
1: International.
2: At sa pinakahuling balita sa labas ng bansa, patay ang isang lalaki matapos na masagasaan ng isang eroplano sa Denver International Airport. Ayon sa mga otoridad, bigla umanong tumawid sa runway ng paliparan ang lalaki habang dumadaan ang Frontier Airlines na Airbus A321. Ang naturang eroplano ay mula sa Denver patungong Los Angeles at may sakay na 224 na mga pasahero at 7 crew members. Dahil sa pangyayari ay naantala ang paglipad ng eroplano at inilipat sa ibang eroplano ang mga sakay nito. Nasunog din ang bahagi ng cabin ng eroplano ngunit kaagad namang rumesponde ang mga bombero at emergency crew. Bagamat hindi na inilabas ang pagkakakilanlan ng nasawi, naniniwala ang mga otoridad na isang empleyado rin ng paliparan ang naturang biktima.
1: Todo International.
0: At para naman sa balitang sports, nagtapos na ang kampanya ni na Filipina tennis star Alex Yala at American partner na si Hailey Baptisti sa doubles tournament ng Italian Open matapos silang matalo kina Taylor Downs-Send at Katerina Siniakova sa score na 6-2 and 6-1 noong Martes sa Rome, Italy. Sa simula ng laban, nakakuha agad ng abante sina Townsend at Siniakova bago tuluyang nakontrol ang ritmo ng laro. Sa unang set, nakahabol pa sina Yala at Baptisti sa ilang puntos ngunit napunta ang momentum sa Grand Slam doubles champions matapos silang makapagtala ng sunod-sunod na panalo sa games. Sa ikalawang set, agad ding nagdomina ang kalaban at nakapagtala ng score na 4-0. Nakakuha ng isang game sina Yala at Baptisti para sa score na 4-0. Ngunit hindi na nila napigilan ang tuloy-tuloy na agresibong serving at net play ni na Townsend at Siniakova na nagtapos sa score na 6-1.
1: Balitang sports. Balitang sports.
2: At para sa ating balitang showbiz, muling babalik sa bansa ang sikat na Irish boy band ng Westlife para sa kanilang espesyal na concert tour bilang pagdiriwang na ika-25th anniversary ng grupo. Nakatakdang idaos ang kanilang konsyerto sa Pilipinas sa darating na January 2027 bilang bahagi ng Westlife 25 the Anniversary World Tour. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang bibisitahin ng grupo kasama ang Singapore, Jakarta sa Indonesia, Kuala Lumpur sa Malaysia, Bangkok sa Thailand at Hong Kong. Matatanda ang sumikit ang Westlife sa kanilang mga hit songs na Hear It Again, My Love, Uptown Girl, at iba pang awiting tumatak sa mga tagahanga sa buong mundo.
1: Todo, Balitang Showbiz.
0: At para naman sa balitang negosyo, nagpatupad ang pansamantalang pagbabawala ang Department of Agriculture sa pag-angkat ng live animals at ilang animal products mula sa Greece matapos makumpirma ang mga kaso ng foot and mouth disease sa mga alagang tupa sa Lesbos noong nakaraang buwan. Sa ilalim ng Department Circular 20, sinuspende rin ng DA ang paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga apektadong produkto at iniutos ang mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng pantalan sa bansa. Kabilang sa mga produktong sakop ng import ban ang skeletal muscle meat, live swine, bovinus at untreated milk mula sa bansang Greece. Gayunman, pinapayagan pa rin ang pagpasok ng ilang processed goods na itinuturing na safe commodities batay sa international standards basta't makasunod sa itinakdang mahigpit na kondisyon ng pamahalaan.
1: Todo balita.
2: At sa ating balitang kalusugan, nababahala ang mga eksperto sa patuloy na pagkamatay ng mga pasyenteng may dengue dahil sa maling paggamot at huling pagresponde sa sakit. Sa isang health forum sa Quezon City, sinabi ni Philippine Foundation for Vaccination Director Dr. Lulu Bravo na marami pa ring doktor ang kulang sa kaalaman sa tamang pamamahala ng dengue kahit matagal na itong problema sa bansa. Ayon kay Bravo, nasa 80% na mga kaso ng dengue ang walang malinaw na sintomas, habang 20% lamang ang agad nakikitaan ang palatandaan ng nasabing sakit. Ipinaliwanag din niya na maraming pasyente ang namamatay dahil hindi agad natutukoy ang paglala ng kondisyon tungo sa severe dengue. Babala pa niya, maaaring humantong sa hypovolemic shock ang pasyente kapag kulang ang hydration, habang pulmonary congestion naman ang posibleng mangyari kapag nasobrahan sa fluid replacement. Hinimok ng mga eksperto ang mas maagang pagkilala sa sintomas at wastong gamutan upang maiwasan ang komplikasyon at pagkamatay dulot ng dengue.
1: Todo balita.
0: Alas 12 in punto na atin yung napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Lilia De La Cruz ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapit ka hapon, di ka katulogan kong gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga, wak pala kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nang

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, isa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Pagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center.

0: ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.
1: Yeah, yeah. Aha. Yeah. Yes, yeah, so good.

0: Omega Tradlaw, Banway, Takalibo, Omega Tradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa tagapagpangalaga, sa tagapagpaga, ililiba, sa pagpagayag, ita programa nga Todo Action. Kakarugadlaw kita, ita Miyerkules, sa pitcha 13 na kita, Banway, sa buwan, ita Mayo, Dagon, 2021. Oras na lang, Banway, kagapaga, abi-abi, agapaga, padamyaw, ita may kagahapon, may kapagpamati, sa tagapagasuki, gatagapagamati. Kabilgan niya, Banway, Takalibo, kabugusan niya, Provincia, Taklan, sa kutob, kumagabutan ko, ato nga pagpagalaga. Kakarugad edisyon, ita nga paga ililiba ro akong gikinyo nga pag welcome apaga abi abi pag panamyaw ita maayd kay nga hapon aga mayad pag uilabas makaron kay nga mga panyempo. Hoy, kamusta ro ato nga sang magay try kagadlaw ita Miyerkules na sa grabe kasing kay nga tiempo magaron ama katodo ya sa ato nga Banwat Kalibo aga Bilongga probinsya kay Takan samtang nga pupahuay ro anton nga mga katodo ro anton nga magbangod makaron kay nga mga panyempo. Hoy, sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati sa bayan kong Kalibo public ka market naka manaman sa bayan kong Kalibo shopping center sa ato nga mga negosyante sa ato nga mga bolantero bolantero Banwag nakatutok na makaron kay nga udro adlaw. Kamusta dua ton nga adlaw ita Miyerkules nakailabas na ro ato kay mga negosyante after ita tama kasako kaina karagagahon makatodo makaroman karagabaga panyempo nagapupahuway ro anton yung negosyante samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas na iba na ton yung mga kaigmang huran makatodo tiyempo man yung mga pupatungka mananay mga piyong-piyong ita makadali hindi na naman ka nagahapon maging masako na naman araw aton yung mga negosyante makatodo kapinggi diya sa aton na Banwag kara ita Kalibo ato man syempre Banwag mga tricycle drivers sa van nga jeep drivers aga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ga daganon ita aton nga Banwa ita Kalibo kama naman na bilog nga probinsya kala itaken syempre makatodo sa pila ka mga terminals no iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo sa eastern naga western part kung aton kala probinsya nga makarabay kala mga pang orazon naga pupanilong na ton nga mga drivers okay sa nabada ton grabe kasingkarong init magaron aya sa aton nga Banwa ita Kalibo. Aga syempre doon no, pila na ton ka mga drivers na no, nag-uwi labas sa pila ka mga restaurant makaroon iya sa ton sa Sentro ita Banwa ita Kalibo. After karon mapupahuway man doon mga katodo no, kay samta nagahugan ako anda ko nga pila no paghuwat ita pasahero makaroon ka nag-adlaw ita Miyerkules sa mga kaabyanan. Makaigmangod ka nag-monitor sa tag sa nanda ka mga panimagay mga katodo samtang makaroon ka iba na ton mga katodo masako pa no sa pagdigamo sa anda ko niya mga panimagay no kayo iba ka no masako pa para magpreparar ka ita ilabas no kapingin sa mga naulihi ka na Banwa no mga katodo na ton niya mga igmanghon para magigutar no kung anda ko niya panyaga kapares ka to no wapaman kita nakailabas sa mga nakailabas na una ha pagilay-hilay anay no tutok lang sa to gagapagapangalagad sa to gagapagililibag syempre sa wapa nakailabas ka pariyo kakon mga katodo ka muna bahala una magpreparar ko inyo karong ilabson magkaroon ka nagaadlaw kay kami mga katodo magatod kinyo magpreparar itapila ka magabalita aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag ililiba karang mga katodo nga magkapartisipar sa toga pagpangalagad magkaroon ka nagahapon kung may pila ka magabalita informasyon concern nga gusto ipagabot sa toga pagpagayag magkaroon ka nagaadlaw pwede ka mo nga magkakomment sa toga pag ililiba pinagi sa amon nga Facebook page sa Facebook live kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. May atong gidon magkatodo no nga pagatawa at ligwa sa kabugusan ko atong karaga pag ililiba. Siyempre hindi lang man no pagkalipatan nga i-like, i-share datong nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon para mas mabo na to no nga magkatodo o makapamati maka-update si tapila ka mga balita no kapigin sa mga balita lokal no mga nagkaganabo sa aton nga bukos ka nga probinsya nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba ang kapingin sa aton nga mga akyanon OFWs mga katodo ang aray man karoon nag-serve no nga source ta information ang katodo para kay papano Banwa mangin mas updated sanda sa managakadabo sa aton nga probinsya kara ita Aklan same time para nga mangin mas updated ka mga katodo ang dapat ipalugid ninyo no ramon nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Automatic ron mga katodo nga pag once nakapalo na kamo every time nga may inagabaga news and public affairs program may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan magkabaton kamo nita notification mga katodo para nga maging mas updated gig kamo sa sama nagakadabo sa Bugos naton nga probinsya. Kani pakipalo, pakilike, aga pakishare, aga aton nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon, kita aton nga palatuntunan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa rin kang pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Aga ililiba kita banwa hasta launa imidya magkaroon ka nga hapon. Pagkaiban kita siyempre tato ni mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Ang katuwag naton banwa sa kabugusan ka to kagapag ililiba. At may pila na ka mga balita o mga insidente nga nagkagadabo sa Bugos naton niya probinsya kala Itakan. Sige daron niya gabasyad at aton niya mga Todo reporters sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag makaroon edisyon ita aton nga paga ililiba.
1: May balita, may aksyon, aksyon.
0: Pinamanwa sa mga balita nga aton nga pagatataron, no? Pagataw at ligwa sa aton nga pagpagayang makaroon ka edisyon ita aton nga paga pangalagad mga katodo. Yes, aton nga paga ililiba, no? Pila ka mga balita nga aton nga pagataw at ligwa, no? Pagatamod, no? Sa aton nga pagwaragwag makaroon nga kahapon sa aton nga palatuntunan. Aron dai kra makatodo no nga petition itapila naton kabaga residente ako nga purok tres sa barangay Mubo sa banwa kra ita kalibo nga ginpadagam sa opisina ita aton kra nga gobernador may kantanan banwa no sa hangyo itray kra nga mga apektado nga residente may kantanan sa operation itray kra nga mga quarry operators banwa una sa barangay Mubo nga ginapabutsag banwa no nakakatao kra indi manami ang epekto una sa pila naton kabaga residente. Kaysan di banwa sa ginatangdan naton nga petisyon perma itray kraga mga residente nga apektado kapin sa 50 no ka mga pumuyo ita purok 3 sa barangay Mubo sa Kalibo ron nakaperma makatodo sa ray kraga petisyon nga ginpadaga address sa anton kang gobernador ita aton nga probinsya Kitakan pinagi makatodo sa kay Governor Jose Enrique Mera Flores aron day kraga banwa no nga request ita aton nga pila kraga kay manghuran aron insigida kraga banwa nga pagkansilar itray kraga quarry permits makatodo itray kraga mga quarry operators kraga exister banwa una sa may barangay Mubo sa banwa ita Kalibo daya kraga makatodo no nga hangyo itray kraga pila kraga pumuyo naton nga apektado una karon sa may purok 3 sa barangay Mubo sa banwa kraga ita Kalibo makatodo nga ginpadaga sa opisina ita aton nga gobernador
2: pakinggan serbisyong totoo para sa mamamayan.
0: No, kay Sandig Banwa sa aton nga information nga nabaton nga kahapon may ginapatigayon kara banwang hinunano no pagpatawag sa rekra nga maapektado kara gabaga residente makatodo una sa opisina ita aton nga Akenro makatodo ita aton kara nga probinsya Kitakan at Sandig kara banwa sa pagpabutsag itray kara nga mga apektado naton nga mga pumuyo o dismaya dugi to banwa no aton nga mga apektado nga mga residente na dismayagin kara banwa sa rekra nga request no nga ginpadaga sa opisina itaton kaga gobernador para nga pamatian mga katodo ronday kaya nga hangyo itaton kaya nga mga apektado nga mga pumuyo sa ronday kaya nga karabaga nga pagpapundo anay na itray kaya nga quarry operation una karon sa may barangay Mubo sa banwa kakalibo mga katodo kay Sambilog kaya banwa no sa mga ginasayit nga rason itaton nga mga apektado nga residente na kung chimpo banwa itatigugan tama kagutay ronday kaya sa dahon nga ginaagyan una sa may barangay Mubo pero kung chimpo mantig ilinit ay man karaban warong problema grabe rong alikabo ang ma-experiensyahan itaton nga mga residente banwa sa may raya kasambilog sa mga reklamo ang rason nga nagapaabot ita petisyon address sa aton nga gobernador ita aton nga probinsya Kitakan ang mga kaabyanan. So doon kaya makatodo rong latest makaroon no nga information kay Sandig Dabanwa sa natabo kahapon nga meeting sa opisina at aton kaya nga Akenro para trataron banwa no ronday kaya nga concern ita aton nga mga igmanghod particular sa mga taga-barangay Mubo sa banwa kata Kalibo mga kaabyanan. So standby banwa sa ito nga pag-ililiba no sa ito nga pagpangalagan trataron na ito no sa kabugusan ko ito nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon ya sa ito nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan
2: Sabado kasama sa aksyon
0: samtang sa piyakabahin mga katodo pila pa kamaga balita sa ito nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon aton nga komisyon on election ya sa probinsya Kitakan aginainganyo gid banwa aton nga makigmahuran aga indi na naton pag-uwaton pa nga mag-abot aron day karang last day deadline sa karang pagparehistro sa aton karang mga COMELEC offices at sa tag sa aton karang banway tato sa probinsya agot nga malikawan makatodo aron day karang pagpila baga okay sa ito man banwaro mentalidad na aton mga Pilipino makatodo pag once nga una na gani no sa pinaka deadline una kita rayon banwa naga kumbaga naga punsot no, ginahuat pag inaton dong last day nga gintagana itaton kag commission election that's why uranton nga COMELEC man katodo ginainggan yo gid noro anton nga mga kaigmanghuran nga magparehistro kita antes pa no magabot arong deadline sa maabot karang nga adlaw ita Lunes May 18 mga kaabyanan abot nga marikawan naton do ray karang mahaba nga pila sa tag sa naton kabaga opisina akong COMELEC sa bilog naton nga probinsya ita Aklan samtang sa piya kamahin mga katodo pila pa kabaga balita sa ato niya pag ililiba magkarong edisyon ita ato niya pala tuntunan aronday ka mga katodo nga sentimento ita ato niya mga kaigmanghuran mga katodo sa aronday ka nga pila kabaga police operation niya ginapatigayon ita ato niya tagsa-tagsa kabaga pulisan sa bilog naton niya probinsya Takyan mga katodo kay nagliligad no may pila kabaga magagmay naton no nga mga igmanghon mga kontabaga ginakonsiderar dang palipas oras pa ato niya mga kaigmanghuran aronday ka banwang nakang dan naton nga after itilabas so ito ita pesto banwa nga hampang ita baraha tong is piso-piso makatodor iba naton may mga agin hampang sa baryo billiard or pool makatodo no kay makaron na hindi man manipot manigar yeah. Nga makaron da ginapang arestora no ginapang dakop itaton nga mga kapulisan okay pag once banwa gabay una nga imbolbar nga pusta may kwarta nga imbolbar pinagtabig imaw banwa nga sugay ay ginapabutsag ga banwa itaton kag mga kaigmahuran aron man daga komento man katodo naman abi nga hindi naton pagdakpon aron day kag banwa gap na ag rampant nga operation it illegal numbers game sa aton kag probinsya Takyan kaya kag makato gid naton nga sugal okay may bangka ra makatudog mabahudong pusta nga involved aron katodo sa roday kra nga sugal may man nakarama mga ultimo naton nga makigmahuran sa baryo makatodo daya karong masami nga nakakabaton ita bendisyon ay kra banwaro ginatutukan aton kag mga otoridad asan din kra banwa sa pila ka mga sentimento nga ginapaabot it aton nga makigmahuran at apingid daw sa aton nga mga kabarangayan atong amat gani banwa may mga raid amay na karabanwa gina pangsuod abisan mga namatyan una karabanwa pag once may una karaga mga sugay gina pang dakop ina to karaga mga otoridad amay romana ronday karaga hayagan alampat mana nga operation ita STL bookies aronday karaga illegal numbers game anaga pinagusto banwa aronday karaga mga operator nga sanda karaga makatodo rong nagaganar kara ita mabaho hindi naton banwa mabasudo ato nga mga kaigmanghuran ang magkomento ita negatibo makahambar banwa ita negatibo ang basi bagaman na may una nga payola nga ginabaton ama katodo that's why nga may nga ang aming kuwa gid baga nakikita aron makaron daya karang mga hinimoon ang may una man mana banwa nga ginapang arestor aton kag mga otoridad ang may una man mana nga gipang dakop sa karang operation kung illegal numbers game aron daya karang mga kontra nanda indi ta grupo sanda karon nga mga nakatimbre kanda baga karang makatodo rong pila ka baga impormasyon no, nga ginapaabot kita aton nga mga kagbanghuran ang hindi man naton da mabalibaran banwa daw nga nagakanabo gid man kay makaron no hayagan na ra banwa no sa pila naton ka makabanwahunan ang nga existir banwa ron day kay nga illegal numbers game pero ko damat no maabo pa banwa ron na ginaaresto ginapang dakop banwa naton nga mga kagbanghuran sa kabaryuhan banwa nga kunta palipas oras ama katodo it aton nga mga igmanghon kay dayon makaron dong realidad banwa do ginapaabot ang mga sentimento it aton nga mga kaigmanghuran pero wala kita karon banwa kay permi naton nga ginahambay magagmay man or mabahog parias malaman gyapon don mga katodo pero dapat ro aton malang kara nga maging patas kita no sa pag-implementar basta ginabaway dapat sa gamahon naton nga dakpon hindi nga may pinilian kita banwa no sa aton kagapag patuman makatodo ro day kara nga maginabaway kapin pa ro day kara nga kampanya against sa illegal gambling no sa aton kara nga probinsya Takyan at ray kara makatodo ray ganito mga masinaryo nga nakikita banwa at aton nga mga pumuyo sa kabarangayan at kapin pa yan do aton nga makapulisan uwa nandara banwa makikita okay hagos hayagan manda makatodo gabag nga senaryo ang matabig din ato nga kawad an at respeto sa ato nga mga otoridad. Mga kato doron dahil ka nga rampant magkaroon na operation kung illegal numbers game sa bilog na ton nga probinsya kara Itaklan mga kaabyanan. Samtang sa piya kabahin may ginatatal kita mga katodo no, nga reklamo itang bilog na ton sa Pagigmangon at atang kabarangga iya sa primero distrito ko anton karanga probinsya Katakin no, may ginawat langit banwa norundugang karanga baga dokumento mga katodo sa karanga reklamo itasang kaigmangod na ton matapos na gintrataron dahil karanga problema sa sangka barangay mga katodo nag-issue na itry karanga certificate to file action mga katodo nagkibot ro dahil karanga nagareklamo mga katodo kay siyempre nag-issue naman na ita certificate to file action at isaka na rode kang reklamo makatodo sa nakibot imaw may panibago na naman mana karanga sumon at ka pariyo magyapon mana karanga problema at kaya nangawaman makatodo rode kang nagareklamo makaron makatodo no sa sangka punong barangay no sa sangka barangay yes aton sa primero distrito ko aton karaga probinsya Katakin kaya aton ay banwa no nga ginahold rode kang pila ka baga information pa antes no nga maka secure no itapila ka baga dokumento aron dai ka banwa nga nagareklamo kaya umimaw nga mga tao no itapila ka baga information aron sa pagangot banwa para iplastar at unano ka banwa rong kaungdan ko anak ko nga reklamo kadun paabot mga katodo iya sa aton nga pagapangalagad mga kaabyanan sa mga katodo aron pila ka baga balita no nga aton nga pagataw at ligwa pagatataron sa aton nga pagililibas sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan kaya po napadagan mo mga todo no, nga magkapadagat inyo karga mga mensahe at pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ninyo ipagabot sa ito nga pag-ililiba makaroon karang hapon at ito nga pag-atawa at ligwa no, sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba kaya po napakilike, pakishare ito nga pagpangalagad makaroon karang hapon para mas mabu na ito no, nga mga todo araw makapamati, maka-update si pila ka mga balita no, kapingid no, sa mga balita lokal nga ito nga pag-atawa at ligwa sa ito nga pag-ililiba. Oh, happy viewing ha. May gingaw to adlaw no sa ato nga mga katodong nagapamati makaron. Una sa ato nga mga igmanghod sa bayang karakong isla kara ita Boracay. Una kanday bro Russell Senyeres sa kay Papang Sani. No sa Senyeres family sa barangay Yapak sa isla ta Boracay. Una sa baluarte ni Kapitan na Hector Casigid no sa barangay Yapak. Ama ay daigig rin nga hapon sa kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Tangalan. Meron nga hapon sa kay Sir Jiri Bukan ha sa mga taga barangay Mubo sa Kalibo. Good afternoon. Naman kay Sir Albert Ritamar, happy viewing. O kaya itong oreta, kambal sa ako niya makasimanwa sa Banua Cartnabas. Ang fiesta magkaroon sa barangay Matabana sa Banua Cartnabas. Happy fiesta! Sama sa higit tada. Kalahati, solid ang misyon. Sa ako niya mga kaigkampuran una, no? Nga nag-silibaran magkaroon. No, ita fiesta sa barangay Matabana sa Banua Cartnabas. May mga hapon kay Ma'am Marcel Tolentino sa Tolentino Navarra Infante Family. No, sa barangay Palali sa Banua Karitabanga nga always managa monitor sa anton niya pag-ililiba. Oy, una kay Bro Marlo Silva ha, sa mga barangay Tagbaya sa Banua Karitaibahay may mga hapon. Oy, sa anton niya mga Canon OFW. Una kay Madam Elizabeth sa Germany. Good morning kay Agahon Macaron sa Pungso Germany. May mga pagpamati kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Una naman kay Ma'am Chelly Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Belle Orzulan sa Hong Kong. Nag-monitor sa ito nga pag-iliba. Likewise kay Madam Rusi Kuwapara. Una karon sa Japan, no? Ito nga mga Akyanon OFW. Makatodo nga nag-monitor gid, no? Sa ito nga pagpangalagad. Ay, kay Sir Nonong Rapol sa Happy Viewing. Asin nga ikaw, sir, nga pungsod, no? Nag-pamati makaroon. Ito nga mga igmanghod. Sa mga Akyanon, no? Nga para nga maka-updates man, itapila ka man nag-kanabo. Iya sa ito nga probinsya kra ita Akyan. Kay Papang Bobby ha, una karon sa isla Karita Boracay, o iya karon sa Kalibo or si Inikaw sa barangay Buluang. Lagi nga hapon, siyempre sa itong mga negosyante, una sa may Oyotorong ha, kayo nung Woody Navarra ang nagapupahuway makaron. O mabuhay naman ka mga binuwan, inadlaw nga wa kami nakita ni nung Woody. O lagi nga hapon ha, una sa aton nga mga igmangod ha, sa Oyotorong. At aton nga mga kaibanghuran na gusto ninyo karaga magbakaw ita karne. Aga baboy, baka, adto ka muna sa pwesto. Inong Woody Navarra sa Oyotorong, no? Sa ato nga negosyante una. At siyempre, kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamsi Restaurant. Aga nagamonitor man makaroon, siyempre, sa mga nag-uilabas una makaroon. No? Sa Chamsi Restaurant, good afternoon! Naman kay nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan, maay dagal nga pagpamati. Kaya Master Nono Nicolas Anelias Etri kay si Richard Gino Ambito una sa Arcangel sa Balete. Kay mga hapon, siyempre, ro ako niya ampon nga nagasunggod-sunggod. Kay manawa mo gid man ako ginatamyawa. Ay, hambay ko ka na. Wa ko man abima ako nakita nga nagapamantaw ikaw sa akon kaya nagapagpangalangan. Nga ni, siyempre, nugon man nga tamyawon kaw tapos wa kaw nagapamati. Hambay kaya pagpamati ha, kay ampon totori on tadan puro. Kaya karoon sa barangay Andagaw sa Banwat Kalibong nagamonitor. Hindi na magsunggod kasi mga taga-antiki ka. Daw bata, timo iki, nga nagasunggod-sunggod timo. Ay, kapagpamati ha, kay Toto, ampon totori on tadan. Una, sana karoon nga gwapo nga nga kaya pamati makaroon sa aton kagapagapangalagad sa aton nga pag-ililiba. Unahan sa kay pare ko Jonar Gregorio sa Gregorio Family sa Bacau Sur no, sa Kalibog nagamonitor man makaroon sa kay tatay Freddy Gregorio no, maayad nga pagpamati sa sinikaw sa Bacau Sur or una sa may Banwa Karaitan New Washington. Kay Jason Season una sa aton nga mga katodo sa Banwa Taburwanga kay Madam Noemi Santa Maria aka Bocol Queen sa Dubai kay Sir Mario Mariano Salazar happy viewing ang naman kay Ma'am Gisa Asyong sa mga taga-Banwa Karata Libacaw una kay Sir Roger Lozero na Elgas good noon katodo Reynald always good, good health and the God bless sa may mga pagpamati no, sa kay Sir Roger Lozero na Galas or kay Sir Erica Lorenzo nagapamati makaroon dong gagaki nga pirmi-pirmi masako yeah. Wala na kami nakita kay uwa ni Moya sa ubos namo no sa extreme kay Ma'am Rebecca Pilayo Sonyo happy viewing sa mga taga Ganzon na Mindan Capiz kay pare ko ay Aljon Francisco da sa Sitio Mapuay barangay Pampango sa Libacaw kay kagawad Michael Villanueva Solina sa mga taga Banwa kat Numancia oy sa kay boss Liobel Ibardola sa Noblesa ikaw sa Imbis oro na kara sa Banwa kara ita Libacaw oy kay Ninesela Salazar una sa barangay Awili sa Banwa kat Tangalan ba mapahawili kami sa adlaw kara nga Domingo na kami sa may Esperanza no sa Awili no sa or sa may barangay Dumatad no sa Banwa kara ita Tangalan. Ato na nga mga miyembro ta Leso PNP no sa Team Loyal sa kay Police Sub-Sergeant Delgado ako na siyempre sa kay Police Executive Master Sergeant Mainit at siyempre doon sa gwapong Chief of Police no kay Police Captain Duni Magbanwa ay na siyempre happy viewing man sa kay Police Major Rajib Salvino mabuot gwapo maabi-abihon nga Chief of Police no ita ato nga ibahay PNP no sa kay Police Major Rajib Salvino nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Yuriyo Garbo ha sa mga taga Global Paint taga pamati man makaron ya sa Proxeng ko aguna karon sa RJ Paint no sa Laging Banwa no sa Banwa kara ita Numancia. May 34 minutos Banwa na kataliwan sa oras ita alas 12. Oras makatod atod kinyo ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Oy sa aton nga mga igmang hoda kapigid sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguruhon naton yung kape nga anton kira nga ginainom. Arong kape makatod nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Nga rekomenda ginamuro pag inom ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po nasa lang mabakayadong more power sa broadcast center. Second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo Aklan. So kay maabot ato yung magkatodor nagpahayag nagpabutyag kung ano kay epektibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom ita more power kapalas gid ni Auntie Jessie Marte na suki it more power ang nagapamati gid makaron una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Barwa nga pagpanumbalik rato na karang pagdetail yet aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpaabot aton nga mga igmahon balikan naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton mga loyal Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sampon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
11: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Live amidst nature.
1: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagpagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Todo aksyon.
16: Balik sa itong kapaga pangalaga sa itong kapaga ililibang may 48 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas sa 12.
11: Todo aksyon.
16: Pag-iapon na, padahin ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
11: Todo aksyon.
16: Hoy, ako yung ipigiling sa kay former punong barangay Ignacio Banjola Jr.
11: Todo aksyon.
16: At kilabot kita isa it Boracay sa mga taga BLTMPC una baw magbalik ibaw sa patag ita politika.
11: Todo aksyon.
16: Magbalik to rin baw sa pagka punong barangay ita barangay Solido sa Banwa Kara ita na
11: pa. Todo aksyon.
16: Oro anang inkwentro ro akong karang kabat sa high school no kay Nonoy Bubel ba?
11: Todo aksyon.
16: May kika papamati ha sa ito nga mga todo. Una mga kaimigo, Joel Abiner Rampula ha. May ba niya hapon? No, aga may kika pag pamati. Aga siyempre sa kay Cloyd Beltran. No, happy viewing no. Sa ito nga mga todo. Siyempre sa Matagamalay Municipal Police Station. Una sa kay Police Master Sergeant Teddy Dalisay.
11: Todo aksyon.
16: Una sa kay Tixboy Jandel Margarin Galaw, nagaribot-libot naman makaroon si naman dama warang-warang.
11: Todo aksyon.
16: Nagkatutok, noro ang nagkaroon niya monitor no, sa sasakyan no, sa 88.5 FM.
11: Todo aksyon.
16: Una sa kay Sir Mike De La Torre, no, nagapamati man makaroon karagabaga panyempo. Una sa CBM Pawn Shop Money Changer. No, mga katodo, una sa may oyotrong, no, nagabaton sandara ita mga sangla, like sa mga gadgets, no, mga katodo, adto lamang kamuna, no, sa may oyotrong, aga siyempre, sa Alpha Omega Beta Fraternity and Sorority 1976, no, nagamonitor sa ato nga pagpagalagat, lagay Tatay Ray Hilario, ag Nanay Jill Hilario sa Sitio Truli, Bacau Sur, Calibo.
11: Todo aksyon.
16: Na ikaw nag-i-star, Sir Mike, ay sa Sitio Truli ba? O kunamat, una ako nag-aagi sa Sitio Truli. Nag-anto ako una, no? Mga katodo, no? Sa mga taga Sitio Truli, ha? Barangay Bacau Sur, no? Sa Calibo, una sa Baluarte ni Kagawad. Marte, no? Mga katodo, may gid nga kahaponan.
11: Todo aksyon.
16: Yan ang mga katodo no, sa pagkatao ita ligwa sa pila ka mga balita nga aton nga pagkatrataron makarong edisyon ita aton ang pagpangalagad sa aton nga pag-init.
11: Todo aksyon.
16: Kaya ka mga katodo no, nga petisyon, reklamo, ita pila na aton kabaga pumuyo. sa bayang kala kong Burok 3 sa Barangay Mubo sa Banwa kala Ita Kalibo, may kantanan no, sa andakron nga petition sa operation na itry kala nga pila ka mga quarry operators. Mga katodo, una sa nasambit ka nagabarangay.
9: Toto, aksyon!
16: So, kay may anda karabanwa nga suwat naging padaga, petition address sa itong gobernador, na no, mga katodo nga ginresibra, no, ita opisina, no, ita aton nga probinsya, mga katodo, kung nagtaliwan nga Abril 15 pa, no, mga katodo, na-receive, runday ka nga opisina at aton nga gobernador, adong petition naging padaga, ita kapin, si 50 no ka mga nagperma mga katodo nga mga apektado naton nga residente akong barangay Mubo sa Banwa kara Ita Kalibo.
9: Toto, aksyon.
16: Bandakan mga katodo nga petition no formal petitions for the immediate cancellations of quarry permits in barangay Mubo Kalibo mga kaabot.
9: Toto, aksyon.
16: Mapuway na Banwa no nga reklamo itapila naton ka mga residente una. Sa na kanang karsada no kay pagtsempo banwa tingugan bow grabe man kagutay roday ka nga daganon actually daya nga problema hindi na banwa bag-o no nga concern naging padagat aton kag mga kaibang hurat una no kay nililigad pa banwa nga mga tinuig daya man dum problema no nga ginareklamo itapila naton kag mga residente una kapin gid ro aton nga mga estudyante no nga nagasuod asa klase ro aton nga mga nagasuod sa opisina no sa sitwasyon banwa itray kag karsada that's why nga sa kabuybuhay na siguro ka na banwa nga problema, no? Itry ka na kabaga pumuyo, naisipan na nandang nga magpadaga itasugat, no? Address sa opisina, ita aton ka na gobernador, ginagahangyo banwa, nga kung pwede ron mapapunduan na irong operation, itry ka na nga mga quarry operators o na banwa, nag-exister sa may barangay Mubo sa Kalibo.
9: Toto, aksyon!
16: No, kay sandi ka na banwa, sanda ko nga suwat, naging padaga sa ato ka gobernador, may apat una banwa, no, ka mga quarry operators, mga katodo nga gintawan kreta permits no sa quarry operation, una sa may barangay Mubo, sa Banwa kreta Kalibo mga kaagad.
9: Toto, aksyon!
16: So, kaya mga kaimahura na to, na siyempre, wama sa Banwa, dagaganan da, nga pangayuan kreta itabulig, no, kay hawus tanan naman Banwa, no, nagahangyo, ronday kreta mga apiktado na to nga residente, ang matawan mga katodo at nagkakaigo nga itupangod. Ruanda ko nga concern kapin makaroon, nga grabe kasing karo atong kreta nga init, nag problema makarot try kraga baga pumuyo ruray kraban kraga alikabok gani nga wakat paadunan mga katudo no sa kraga area siyempre kun may nagaagi una kapi pa nagatagi tirong init kra arong gasunod karon nga alikabok sa kraga mamagagko kraga dump truck no nga naga hakot i try kraga bagas no mga katudo siyempre ang posibilidad kraga mga katudo hay inaagi dron sangyo pong gidron or maganghap gid itato niya pila ka mga ibang hood una sa may barangay Mubo.
9: Toto, aksyon!
16: Ano na ka nga problema nga sa naman na to? Nababuhay na ka nga mga dragon, no? Kung atong pamatandaan, no? Tagbuhi pa na si Atay Johnny Damian, no? Nagpaabot, itry ka nga concern, naging nakita na to ni Karaban, warong sitwasyon una. I think siguro mga 3 years na, no? Nakataliwan, no? Nga, ginpaabot na rin nga concern, mga katodo, at datong time, hayming ko nag-aksyon ka to, no? Rung barangay. No, magkatodo right up there, gaging tratar, aron day ka nga problema, itato niya pila ka mga pumuyo, nga nagpaabot ko ang kong sentimento, may kantanan banwa, sa ginapresentar na to niya balita, magkaroon ka nga hapon.
9: Toto, aksyon!
16: No, kay base ka na banwa, no, sa information taga na baton, nga kahapon, nagpatawag, no, o nagpatagayin ka na ita meeting, arong akinro, magkatodo sa, right ka nga in charge, no, sa quarry, kagakip ni Karabanwa, rung mga residente nga apiktado, pero sandig Karabanwa sa gimpabutsag itaton nga mga kaibanghuran nga apiktado una sa may barangay Mubo, nga sanda dismayado sa rode ka nga resulta.
9: Toto, aksyon!
16: Sari ka nga katodo nga natabo, no? Sari ka nga meeting, nga gimpapatawag itaton ka nga akenro, no? Sari ka nga mga apiktado na ton nga mga residente. No, kay gimpabutsag banwa, itray ka nga mga apiktado na ton nga mga pumuyo nga, uwagid, no, ginpamatian, aruanda karo nga request, mga katodo, nga papunduhon anay rong operation, no, itry ka nga quarry banwa, hauna sa may barangay Mubo sa Kalibo, akaparyas sa request, petition, itry ka mga residente, nga ginpaabot sa opisina, ita aton nga gobernador, nga dapat, akan silahon anay, no, runday ka nga quarry permits, itapila na ton ka mga quarry operators, nga nag-operate una sa may Barangay Mubo sa Banwa Karaita
14: Kalibo. Aksyon!
16: Oray ka naman katodo kung pila ka baga sentimentong ginpaabot itaton ng mga piktado kaya residente nga mana wag ita mana ginkonsiderar. Aro amon karangangyo nga mga apiktado naton nga mga pumuyo no particular ronday ka na Banwa nga mga ginaagyan itry ka na nga mga truck nga perwisyo Banwa konsyempo tig-uugan ay grabe kagutay mga katodo ronday ka na nga dagan. Ag makaroon man nga tiyempo man tig-ilinit ay grabe man nga perwisyo aro maagyan itaton ka na nga mga pumuyo kay maod nga alikabok man Banwa daya rung sambilog sa mga ginasayt. No nga rason ita aton nga mga piktado ka nga residente no kung nasambit ka nga barangay that's why naging pakamayad nanda nga magpaabot mga katodo a itasugat petisyon sa opisina ita aton nga gobernador.
14: Aksyon!
16: Tawatay ka nga mga katodo aron pila ka mga sentimento nga nga gin paabot ita aton nga magigmangon kay ako may una ka nga mga katodo na kasayon sa sitwasyon una isro aton ka nga mga piktado nga mga pumuyo hindi man sa Drabanwa mag amagi mo ita tikang nga makaraya nga magasuwat sanda sa opisina ko aton kag gobernador kung uwa nang Banwa mabatsagan arong matudtod nga epekto auna karon particular sa mga taga Purok 3 Barangay Mubo sa Banwa Katkalibo mga kaagad
14: aksyon
16: no ginhayo nga ni no ita aray kag mga residente during sa meeting nga basi bagamana pwede abi man kamo makapangita kamo to ita iba karon nga alternate nga maagyan abi no mga katodo nga ma-divert abi rung dagat agyan itry ka nga mga truck nga ra nga nagahakot itry ka nga bagas no mga katodo kay daya sang bilog ka ra Banwa no nga gin request man itapila naton ka mga pumuyo ha kay bangod gani nga may una ka ra Banwa nga residente no ko nasambit nga purok nga may una ka ra Banwa nga gina superman nga bagatian that's why naghangyo nga kung pwede hay mag-usoy sanda it iba karon nga agyan para nga hindi man Banwa makapirwisyo ha, sa aton nga mga pumuyo na especially siguro ron sa rekarga software gara ita bagatian mga katudo
14: aksyon
16: no, kasi may perwisyo pagkagi gara ita truck no nagatay og karong bagay no mabatsagan gid Banwa itry kra nga may una nga bagatian gara software nga naga-star di karong karaga lugar nga sambilog man di kara Banwa sa nakaperma sa petisyon nga ginpadaga sa opisina ita aton kra nga gobernador
14: todo aksyon
16: no pero makatodo sandi gra sa ginpaabot kato nga mga information ato kra nga mga piktado nga mga pumuyo mga katodo ay uwa gid no agin considerar mga katodo ruraya kra nga request ita aton nga mga residente ama katodo ko nasambit kra nga barangay no mga katodo no iya sa to gagapag ililiba kay sandig ka na Banwa, no? Sa ginpaabot ka ton, tawagang kung i-validate na ton, duray ka na information, may mga allegation abi Banwa nga sambilog. Sa nagaparag-anak ka na Banwa o sambilog sa mga quarry operators una, na no, sa nasambit ka na barangay, official, na no, magkatodo, pero i-validate na ton, magkatodo, rin ka mga information nga ra. Naging padaga ka ton, itaray ka na mapiktado na ton nga residente, nakura ato man ang karama katodo kung wa matat ga reklamo, wa matat problema Banwa, no? Kay siyempre, as long nga may una ka nga reklamo, roanton nga palibot, roanton nga mga pumuyo, nga napipirwisyo Banwa, saray ka nga operation, ay una kita karun, roanton man ang karama address baga mga katodo, roanton nga concern, na mga katodo, roanton nga hangyo, itray ka nga mapiktado naton nga residente.
14: Katodo, aksyon!
16: Kumbaga, wa ta kita, roanton nga mga residente, wa manda naga-against Banwa, no? Kay, income da ita barangay at least kay paano maka may una man nya pangubuinan may siyempre kung may ina karon kinangan nga magatrabaho una with indi karon man sa aton nga mga pumuyo ma makuha itray kana nga maraga ubra una pero dapat sigurado na ton makatodo nga wa kita at maperwisyo na ton nga makaimahuran no sa aton kana nga palibot para nga tayo yun Banwa aro aton nga pagnegosyo kay ambag ni iba na ton nga mga pumuyo okay ta man sanda no kay gaganar sanda. Pero kamon man na nga mga apiktado nga mga residente kapingid saray ka nga 50 ka mga pumuyo nga nakaperma Banwa saray ka nga petisyon isa perwisyo arong daga para kamon
14: kapag may balita may aksyon
16: aksyon ginagi namon sa tama talaga proseso gin nagpadaga kami kanita mga request hangyo no sa aton karang alkaldiman itakalibo sa aton karang sanggunang bayan mga katodo aga gin refer abi no sa aton kada nga provincial government unta nga concern kay bangod gani nga di karon banwa naga issue itray kada nga permits no sa kada nga aquarium operation mga katodo kada exister una sa may barangay Mubo sa banwa kada ita kada
14: todo aksyon
16: so, di ba manami man mga katodo sa pamatsagan nya kung may una kada naga exister nga mga o may naga invest no sa mga lugar may mga sarang mga pangabuinan income ita barangay manami mataron nya nagaganar mga katodo pero dapat ang siguruhin ta sa naman na ito, nga huwag kita't maperwisyo, huwag itriklamo mga katodo nga maipaabot ruaton nga mga pumuhuli.
14: Katodo, aksyon!
16: No, kahit kung walang darabanwa, ma-experisyahan, dumakarunday ka ng mga senaryo, hindi sandara magreklamo, hindi sandara banwa magpadaga, ako anda karo nga reklamo.
14: Katodo, aksyon!
16: Ay mahambang abing mga katodo, iba na ito nga mga, kay mga iba si mana, normal naman na ron kay nagapahilangop, manaroon nga barangay eleksyon. No kay wa pa banwa no nagahilangop mara wa paro pagabuton nga barangay election daya problema na una nga nagexister sa barangay Mubo sa banwa kara itakalibog makaron oro aton nga mga pumuyo to no makatudo kon mahamba binaton nga bangod may amod gra ita rek nga election sa barangay ni eh, kay patapos naman dong termino makaron ni ang Kapitan Wendell Tayco no makatudo kay ruray kara mga sentimento nga banwa mga reklamo it aton nga mga pumuyo ay sandara personal ang naka-experience sa banwa daga itray ka nga epekto saan da karo nga palibot na suway nga rin naging pakamayad nanda na o ganaga padaga itasugat na o sa aton kag-opisina ita DILG akama naman sa kay Mayor Juris sa Bautista Sucro ang sa aton ka nga sanggol ng bayan ita banwat kalibo mga katodo para nga ma-address runday ka nga concern
14: todo aksyon
16: so after ka nga banwa gin-endorse runday ka nga problema makatodo, in particular, una karon sa aton karon nga probinsya, and that's why naging pagkamalit uman, itaray ka nga mga piktado na yung mga pumuyo, nga sanda nagpadaga itasugat, no, sa kay Governor Jose Enrique Amera Flores, dated March 31, 2026, no, makatodo na receive ko opisina, itaton nga gobernador, kung nagtaliwan, pangabuan, ita April 15, no, na receive Aroday ka nga suwat, mga katodo, kung opisina ita aton nga gobernador.
14: Aksyon!
16: Ang asanding ka na banwa, nausaray ka nga petisyon, ang nga ginpadaga, itray ka nga mga pumuyo, mga katodo, rung immediate cancellation, itray ka nga quarry permits, ang mga katodo, nga nag-operate, una karon sa may barangay Mubo, sa banwa itakalibo mga kaabyanan.
14: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
16: Todo aksyon! So, kaya siyempre, mientras tanto banwa nga, nga hindi no ma-address sa conscience. Syempre normal man lang nga magtiniyabaw man dekay nga mga pumuyo naton. Nao magkatodo kay syempre uwa gid matawat nagakaigo kay tiupangod. Ro anda karon nga concern kapin pa makaron no. Pagabuto na rumbuan kay taon nyo basi baga magchimpo naman tigugan perwisyo na naman. Grabe pagid banwa nga perwisyo. No sa anton nga mga residente una. No kay sa namba naton nagliligat nga mga tinuig nga raya nga concern gin padaga katon iya. Nao magkatodo nakita tarong sitwasyon no pagsakripisyo. Itapira naton ka mga pumuyo kapingid roraya karang managasuod sa trabaho managasuod sa eskwelahan naton nga mga estudyante no kay grabe kagutay runday karang daganon ang mga
14: katodo aksyon
16: nagamot ko mga katodo naton na address na kay right after katobanwa gagin tataro day karang problema insigida kato nga nagtomar ita aksyon dong barangay no sa kay Kapitan Wendell Tayco aga makaron naman no after ita mabuhay karang baga dinagon no mga katodo ay iya na naman, no? Problema nga gimpaabot, ita aton nga mga igmanghod, nga apiktado una sa may barangay Mubo, sa banwa ita kalibo mga kaabyan.

0: petisyon nga anda kay nga ginpadaga mga katodo sa opisina it aton kag gobyerno.
1: Toto, aksyon.
0: Okay ka mga katodo ron pila ka mga sentimento nga ginapaabot aton nga mga pumuyo makaron that's why ang right after nga makaabot ka to no ronday ka nga concern na no, makatodo ginpadaga ka to no day ka nga akopya ko anda karon nga areklamo. Ah, makatodog, after nga ma-receive kong opisina, na itaaton kang gobernador, kahapon, saray ka na banwa nga nahamban naton, nga na-dismaya, runday ka nga maapiktado naton nga residente, sa natabo ka na makatodog nga meeting, nga gimpapatawag, na itaaton nga akenro, mga katodog, kay bangod gani nga uwagid matawan, or uwagid makonsiderar, dunday ka nga hangyo, itaaton nga mga pumuyo, una makatodog sa barangay Mubo, sa Banwa Ita Kalibo.
1: Pampagana sa Balanghalian. Todo aksyon.
0: Todo aksyon. Ang pagkakita na ton ka mga pumuyo, nagapabot ka ta mensahe makaroon, no? Hey, dayaman na, no? Dayaman na rumpila ka mga sitwasyon. Mabudlay man na kita, nga magahinambay kita ita mga watsayot. O galing, ayan, mabaso. Rumama pumuhuyo, nga magkomento, negatibo, may kantanan. Sana ka nga presente nga sitwasyon, nga problema, nga amon naging paabot. No, kay kami man, narong apiktado iya, nga mga pumuyo. Ugaling man, waman man na kami kata choice, no? Kay waman na gin considerando, amon ka nga hangyo, no? Amon gilaman man ka nga sarang nga mahimo, no? Magkatodo, hay magawat ron, ito kay nga adlaw, ita gintaga na, ka nga eleksyon nga base baga, amay makabulig, amang katodo.
1: Todo, aksyon.
0: No? Di ka naman warong pinag ka mga sentimento, no? Nga ginapaabot, itaton yung mga igbangod. Kumbaga, gin-presentar na ton, doray ka nga concern, nga gin-pabot aton kaga mga pumuyo, kaysa namba na ton, wa man sa darabanwa, ita, iba pa nga dagaganan. No, kay gin-antunan na, itry ka nga mga apiktado na ton nga pumuyo, nagpadaga, itasugat sa opisina, ita aton kaga DILG, kama naman sa opisina, ita aton nga alkalde, sa aton nga sangguniang bayan, ita Banwa't Kalibo, mga katodo, after ang makaabot sa andang tagatapan, gin-endorse na no, sa aton nga probinsya. No, makatodo, sumangod yan sa wamat na tabo banwa kay dato ganin sa tabo nga meeting kampo na dismayaro dahil kaya nga mga residente. No, that's why nga nadugaan man banwa no, itapaga o murupi na datuan ka mga pumuhay.
1: Todo, aksyon.
0: At nagpaabot na ako ang ako nga sentimento, may kaantanan sa mabuhay na banwa nga problema nga ginapaabot, itry ka nga mga apiktado naton nga mga residente, no, particular rung 50 ka mga signatory banwa nga nagperma sa runday ka nga petisyon. Agagin padaga sa opisina at aton na gobernador.
1: Pampagana sa Balanghalian. Todo aksyon.
2: Todo
1: aksyon.
0: No? Aga mga nga makatodo sa namba na to, nga mag-ubra-ubra sa narita istorya, no, kay akagakip ni Karaban, waruray ka nga litrato, agagin padaga, no, iakaton, sa sitwasyon banwa, since nga nag-start, runday ka nga problema, makatodo, garaya, grabe, kalignaw, rukan, dabi, kagutay. No, kaya mga kumata, runday ka nga magagko, ka nga truck, aron nagaagi di karabanwa kon siyempre kon chimpo karon tigugan sa kabugat karabanwa nga akarga itray ka nga truck no makatodo hay rung posibilidad nga ako nga doon ug tayon gid ron rudagan agong chimpo man tig sililak aray makarabanwa rung perwisyo rung alikabok nga maganghap itray ka nga mga pumuyo naton tapin gid una banwa sa mga taga Purok 3 Barangay Mubo sa Banwa Katakalibo mga kaanay.
1: Kapag may balita,
0: so,
1: may
0: aksyon. No, basi makapagkita na makabuo kita. No, ita pila ka mga informasyon dugang na no, maka-interview kita no, sa pila ka mga official ita barangay na no, makatodo kay nagpadaga kita kay ina ita minsahe sa sangka kagawad no, nga pwede na ton maistorya. Galing minko wapag na-response ka na ba ito. Hinaga makatodo no, para nga mabatian itaton yung mga igmangod. Kapingid no, sa aton. Ang mga kaibanghuran sa Barangay Mubo or bisan si Kapitan Wendell Tayco, no nga mabuo na to, no ra na nga pagpahayag may kantanan, no sa ra kra makatodo nga reklamo, ita ra kra nga baga pumuyo akong Barangay Mubo particular sa Purok 3 Mubo Kalibo mga kaabyanan.
1: Pampagana sa Balanghalian. Todo aksyon.
2: Todo
1: aksyon.
0: Oy ami, bio nga sa kay Migo Bong Swalog no nga monitor sa ato gagapagpangalagad. No nagapamati makaroon na sa Miagaw, Iloilo, Bao. Kay Ante Telma Robiso, baka sagun una. Bama dyan.
1: Manaya. Todo, aksyon.
0: Magiging pagpamati ha, una sa mabuot nga mag-asawa, no? Kay Ante Telma Robiso. Sino, liro pangagan ni Angkol, lalipat ko. Ambay man, nagkaon ka lang.

0: mais man nga to guan wa alipatan mo taro pangagan
1: Toto Action.
0: Ay ko pagpamati una sa Hacienda Rubiso sa Barangay Lina Bansur, no, nagapamati magkaroon no sa mag-asawa no mabuot yang mga ginikanan ni Katodong Dingdong Rubiso nagapamati magkaroon sa ato niya pag
1: Toto Action.
0: May 10 minutos man wala katariwan sa oras karita alauna oras sa gapon magkato datod kinyo ta more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success. Healthy guts, healthy life, mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Sa aton panwag kapagpanong balik, tundugan pagabalita, balikan na ton pagkatapos patduga gabaga pa hanomdom.
1: Todo, action!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake
2: ko niyo
1: yan?
2: Ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko, ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba. May 20 minutos banwa na kataliwan sa oras ita ala.
4: Todo aksyon.
10: Oras, no? Yan sa Tagapaga, ililiba. Magkaroon ka nga hapon, no? Sa Tagapaga, pangalaga, no? Sa Biyerkules ka edisyon, ita aton nga palatuntunan mga ka.
4: Todo aksyon.
10: Kay Ma'am Princess Dimple dyan sa Isla ng Boracay, no? Sa mga kababayan natin, no, na pupunta sa isla ng Boracay. Pag gusto nyong bumili ng mga souvenir items, punta lamang kayo sa pwesto, no, ni Ma'am Princess Dimple. No, hanapin nyo lang ang maganda at mabait na si Ma'am Princess Dimple dyan sa Imol, sa Barangay Manok-Manok, sa Isla It Boracay.
4: Todo aksyon.
10: Madam, baka swertehin tayo, makatawid tayo bukas sa isla ng Boracay.
4: Todo aksyon.
10: Magmimensahe ako sa iyo, Baong. Magmimensahe ako sa iyo.
4: Todo aksyon.
10: Ano, may partner, ay isang kiriti. Wala akong bago, nabing Tagalog, ay maubos pa, ginatago-tago, kumanday, kung sa mga kwan, ay kinatipid-tipid ko man, kay base, baga maubos, agwa ako ti sabat tayo.
4: Todo aksyon.
10: May gigapagpapati ha kay Ma'am Princess Dimple ha, sa Isla It Boracay. Nahidlaw man kita sa ton yung mga amiga ag amigo sa Isla It Boracay.
4: Todo aksyon.
10: Tapos is 7 to 8 years no, na ton yung pagkatiner no, sa Isla Karaita Boracay. Hay kita hay taas noog yapon kita no, nga makabalik sa Isla Karaita Boracay no, mga katodo kay uwagin kita no, itamamban na ton yung may mga ginobra kita una nga kwan nga pwede naton ikaw
4: todo aksyon
10: anto no kapin pa sa mga taga barangay Manok-Manok mao palang ga gitakot mga taga barangay Manok-Manok
4: todo aksyon
10: no, sa palwarti ni Kapitan Dudong Danilo Dilo sa
4: todo aksyon
10: no, sa aton mga amigo una no sa barangay Manok-Manok una kaday pareng Romel Kahilig sa Manok-Manok proper, una ka day Pipoy, sa Mataga San Miguel, kay Kapitan Raymond Quinto, una sa may Sitso Kabanbanan, no? Sa barangay Manok-Manok sa Isla It Boracay.
4: Todo aksyon!
10: No, maabot ato niya experience yan, no? Nga una kita sa Isla Karaita Boracay, no? Mga katodo, kumbaga rung kalisod, aagyan man ato, no? Una sa Isla Karaita Boracay, pero wagi kita nagpadagadaga, no? Sa mga tokso o no diyan Alfred
4: todo aksyon
10: kanon karaga mga butang daw no, nga pwede man katon nga makataon no hindi man nami no nga impresyon humalin sa aton nga mga kay mahuran una sa isla Kataburay kay that's why nga proud gyapon kita no nga taas noo kita ang magabalik no sa isla Ita Boracay no kay wa gid kita no ito may mga ginagrabyo una no naton nga mga kaigmang
4: todo aksyon
10: viewing nga kay Madam Maria Rizal Alarcon Indokta no sa may Sitso Talisay sa Barangay Aquino sa Banwa Karaita Ibahay aga sa Uman no kay Madam Rusi Kuwabara
4: todo aksyon
10: arong babay nga Permi Nagasumba nagapasiksi si Madam una sa Japan
4: todo aksyon
10: kamusta Madam Rusi Kuwabara baulas namon nga kita ni Ma'am Rusi taga pagbakasyon na no nagkita kami sa Il Capitana kamayad gali mag no kamayad gali mag kanta si Ma'am Rusi tapos kamayad mayad pagid mag sahod
4: todo aksyon
10: napasubo kita bisan puro wagaro aton kay nga si Kihay nahuya man kita nga hindi kita magsabay kay Ma'am Rusi ko bara kay tagagsama naman mo magkabakasyon sa akin
4: todo aksyon
10: no, may kapamati aga sa nakong pamilya no ya karon sa Andrade family sa barangay Puok Kalibo no ang nagapamati sa aton nga pag-ililiba.
4: Todo aksyon.
10: Sa labi nito, manuano nga mga minuto itatong kagapag-ililiba kay ginakontak ko na ito, no? O si Sir Dudoy Crispin Raymond Girardo. Ruwato nga spokesperson, no? Kung nga Comelec Aklan kay pilang adlaw nilang banwaro na bilin, arong gintagan na karaga deadline, na itaaton na Commission on Election, na sa nagapadayo yung karabanwa nga voters registration, now sa bilog naton kaga pungsod Pilipinas kaga kipitaya sa taga probinsya Cagayan.
4: Todo aksyon.
10: Masayuran man naton maipaabot sa aton nga mga igmangod no kay ginainganyo makaron makatodo itaton nga Comelec. Ro aton nga mga kaigmanghuran nga dapat magparehistro kita antes pa magdangat. Rung gintagana karang nga deadline no last day itray kaga voters registration sa maabot karang nga May 18. Ang 2026, agad nga malikawan na ito magkatudurong haba ka na itapila pag dinaguso na ito sa tagsa-tagsa na ito ka mga Comelec offices na no, itaaton yung mga banwa.
4: Todo aksyon!
10: Ang kaysa ito mga katudurong, mentalidad na ito yung mga Pinoy, no? Asa ka kita magdinaguso rayon kung una na karabanwa, nakatanga na rung pinakadas day, itry ka na nga ginapatigay yun. Ang aktividad, no? Sa anuman ka na nga mga aktividad yung ginapatigay at ito gaga opisina, no itaanton kalaga mga gobyerno. Like sa rekang opisina makatod ka komalek, no makatodo kay Raya usually ro ato nya nakaangdang na encounter mga katodo nga di katurayon madinaguso. Akong adlaw na itray karang gintagana. Ang last day magkatodo sa nagapadayon karaga voters registration, ita anton nga Commission on Election.
0: Todo, aksyon!
10: Nasoy nga, mas okay, no? Basta ang timprano pa, no? Mag-adto kita sa opisina, ita anton nga mga COMELEC, no? Sa kada banwa, ita anton karaga probinsya. No, kay kinangin na to, no? Nga magparehistro kita, ah, dapat magboto kita banwa, basi baga, may iba, magamba man, ay, huwag man na ako na, kwan karo, huwag man na ako na, anahakat no kung hindi man naman nami ro na kanang performance sa mo barangay kay wa man man ako ka registro wa man ako ka kabuto
0: kapag may balita no? May aksyon aksyon
10: no dapat kita ay magabuto kita no mga katudo para nga ah makatudo nga makuha kita baga nga abot election ay makapili kita no ita nagakaangay agbagay no nga mangin leader or magapamuno sa aton kanang mga kabarangayan. Or sa aton kang mga kabanuhunan, no mga katodo, sa bilog na ton nga probinsya kaya ita akin.
0: Todo, aksyon!
10: No, that's why nga tama ka-importante, no, magparestro kita, no, magbuto kita, mga katodo, sa rin kaya nga maabot, nga eleksyon, mga katodo, iya sa aton nga probinsya kaya nagbilog kaya nga Pilipinas.
0: Todo, aksyon!
10: Hoy, tama yung happy viewing, ha, sa kay Sir Judy Tamayo Gonzalez. No, nakaroon sa isla kaya ita Boracay, nagapamati makaroon. Aga congratulations, mga katodo, kay Ma'am Ana May Tamayo, no? Mga katodo, sa pagkapasar, sa board exam, no? For teachers, mga katodo, aroday kaya ay kampod, no? Ni Sir Judy Tamayo Gonzalez, no? Congratulations sa kay Ma'am Ana May Tamayo. Mga katodo, ang nakapasar no sa board exam, mga katodo sa kakagawa gidamang no nga resulta, mga katodo sa aton nga mga baguhanon no nga mga teachers, mga katodo makaron ang 2020.
0: Todo, aksyon.
10: So, congratulations ha, aga siyempre may gigang pagpamati no kay Sir Judy Tamayo Gonzalez po pasensya nagligad. Arong timing itabi rimo kag imbitasyon timing mga alumni namon sa banwa kara ita na
0: todo aksyon
10: no nagibitar mga ka ta kondo kwando akon kara nga classmate no ko ko college una man sa Linabuan Sur o galing ay agang-agang gid no kay nagpanabas ako kato no nga adlaw ita biya
0: todo aksyon
10: sige po na salamat no sa pagibitar no sa kay Sir Judy Tamayo Gonzalez una sa isla kara ita Boracay nga naga monitor man makaron kara mga panyampo sa aton ang pag-ililiba.
0: Pampagana sa

20 ini minutos man wala kataliwan sa oras kada ita ala una sa tanga pagililiba makaron kada nga hapon. Kada ko gabusita man wala tempo sa tanga pagililiba sa tanga pagpagayag sa Miyerkules edisyon ni tanto nga pagpangalaga. So pila ka mga balita nga warto magabot wa ta matatawa sa tanga pagililiba makaron kada gadlaw. Bantayan ha sa pila ka mga news and public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan. Ay ada sa kay part Duni Pilayo no, sa isla Kataburakay sa barangay Balabag no may gig nga hapon. Minsay ako kimo ko madayon ko sa Boracay naga ah. Patro din Pilayo si Hane sa mga taga Malay Community Riders Club may giga hapon naga may giga pagpamati makaroon ka nagabaga panyam po ito naman wa nga magalibati naga karagadlaw no sa kapareho karaga oras sa kapareho karaga programa ro programang Todo Action then naton sa technical science si Katodong Jan Albert De La Cruz at kamandilin Katodong yung ka-action makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buta. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 41 minutos. Sigo nagtaliwan sa oras. It alauna

0: energy. Ay! Talaga nga naman, oo. Ay, nako, kayo lang talaga ang maubusan ng energy na. Ako daw, madali ako mag-refill ng energy. Actually, madali mag-refill. Iba feeling parang ano, pagpasok mo parang wala ka sa ano, wala ka sa, ano nga ito, wala ka sa mood, tapos pag-program na, punong-puno ka ng enerhiya. Madali lang mag-refill ang energy kung totoosin. Kung gugustuhin, walang problema, refill lang ng energy, refill, refill. Inhale. Exhale. Welcome sa pagpangalagad programang wala utuwasan mo. Of course, I'm still with Jermosina Jahon. You're beautiful and cute. Tita Liz de la Cruz. Welcome, makaroon niya adlaw it Miyerkules. Pet sa 13 kung kita sa bulan it Mayo. Dagon dismil 21. Yan. Bayad ayad nga afternoon sa ato nga mga suki nga mga tagpagamati. Kumusta rin yung adlaw it Miyerkules? Bao kabay pa nga nag-umpisa rin inyo nga adlaw sa masadya, malinong, matawhay, agma, kalmado nga adlaw it Miyerkules kinyo tanan-tanan. Sana all! Masana all ka na lang sa mga makaroon niya pa, ano no, sana all, masana, mapasana all ka na lang sa mga ganyang klaseng ano, araw mo. Wow, sana all talaga. Sana all talaga, alright? But start your day always with a smile. Yan. Smile, smile lang. Ngiti-ngiti lang. Kahit medyo ano, eh kasi pag nakasimangot ka kasi talaga wala talagang wala ka talaga mapapala eh. Rin kita pero meron nagkakuan baga sa ako niya isip. Oy Kap! May nagigit niya kahapon kay Kap Romy Agustino. Kap! May, si Kap nga pero ako tawag gabi ka na karami. May tayo nakasuyaw ka man sa ato niya paig. But anyways, umpisahan niyo pero meron inyong adlaw it masinadyahon or pagbugtaw nyo sa agahon, bisan medyo may masakit ka mga nabatsyagan, ngiti-ngiti lang, no? Stretch-stretch para mabuhi rin yung mga ugat. Thank you, kay kahapon sa nagkulata ka. Kung ba, oh, grabe rin ako niyan. Nagpakulata. Nagpakulata. Diyo na bawas-bawasan, no? Sakit ko ako niya, ano? O ako niya likod, kailangan mo langgit pa lang i-ano, no? Imamumukaroon ka ho. May kumag-uho, bagra imo nga mga katuan na nila sa likod. Medyo nag-okay-okay ra ako niya pagpamatsyag. But, kumusta ba sa raakon, okay lang, kabay pag okay, kita tanan, no? Makaroon niya adlaw it Miyerkules, kailangan natin magiging okay para magiging maayos po ang takbo ng ating buhay. Pag okay ang pamatsyag, magiging maayos ang takbo ng ating buhay. Kay alam nyo naman, maraming pangyayari, maraming nangyayari sa ating, ano, sa ating gobyerno. My God. Abo nga nagkakaganabo sa ato niya palibot, no? Although kita yan sa probinsya, hindi natin masyadong nafe-feel yung tension, di ba? Kita isa probinsya pa salamat kita ay wala natin masyadong nababatsyagan bagaro mga tension niya nababatsyagan it aton niya magkagmanguran to sa bahin it Luzon. Sa aton niya mga kagmanguran to sa bahin it Metro Manila in particular raton niya mga matag-as ng opisyal ng gobyerno, senador, kongresman nagkakinaramaag sa dato ni Diyos ko Ginoo kong Diyos. Talagang pag ang isip ng isang tao ay ang magkaroon siya ng kapangyarihan habang siya ay nabubuhay. Gagawa at gagawa talaga yan ng paraan kung paano mapanatili sa kapangyarihan. Oo, pag ang tao hindi siya, hindi makontigo, makontento sa, ay hindi, yung bang, I don't know, no? Lahat naman sila yan matatalino eh. Mga aga man dun sanda, mga, di man ni mo matawaran, may mga mangaga, may mga edukado man, mga edukada, mga may paghisayod man sa batas, may mga, rin nga ni mabudlay lang, Hay, tanan abi, hay maagam pag ginatawag nato nga sa kasuguan. Basta pag ginambal mo nga kasuguan, tanan hay maagam. May kanya-kanyang interpretasyon. May kanya-kanyang entry sa andang pagkakaintindi. That is why hindi magkakaintindihan na. Kaya magkakaiba ang kanilang mga pananaw. Nagets nyo? Iisang batas, pero may kanya-kanyang pag-intindi at pananaw ang mga mambabatas na naging dahilan kung bakit hindi sila magkakaintindihan. Why? Eh may kanya-kanya sa dag-interpretasyon sa kasuguan. Na mismong sandaman ganito nag-ubra. Eh mga legislature man baga sanda? Kongreso ta, Senado ta. Mga tagagawa yan sila ng batas. Sandaro nag-ubra kasuguan tayo sa ato niya, ah, sa ato niya nasyon. Diba? Sandarong nagbagay. Kay mga sandarong, ano, sandarong mga legislature nato, nag-legislate kung at nagahimuit mga kasuguan nga dapat ipatuman sa mga pumuhuyo o sa mga Pilipino para mangin maayos, organisado, ag matawhay rong aton nga nasyon. Pero how come? Nga nagakinagubot ka mo? Ama nagakinagulo ka mo? See? That is because of greediness. Power. See? Pride. Pagiging gahaman. Yan. Pero yun ang nga resulta kung makaroon doon ang mindset. Itaton nga mga opisyal it nasyon. Diba ka? Kung raaton niya nagapamuno sa aton niya nasyon, raaton niya mga lawmakers, nga ginahamba man aton niya mga lawbreakers man, kung makaroon doon ang mindset, talagang uwa it kalinungan. Diba? Kita iyang nga mga pobre, nga mga alintaho, nga mga pumuguyo, nagapaninguha kita kutob sa ato niya masarangan. Gipos lang man yan, kita para lata sa ato niya pagpakabuhi man tana. Buwamat naman yan, kita kapakabala ko na. Pero aton, sigit atong panikasog para sa ato niya pagpangabuhi. Pero kung imo ba analisahon doon sitwasyon? Ha? Tamurong mga nagsanda, rong mga naghimo it kasuguan, mga lawmakers nato, Senado, Kongreso. Pero how come? Nga hindi iisa ang inyong pananaw sa batas na kayo rin mismo ang gumawa. Bakit magkakaiba ang inyong mga interpretasyon? At yan po ang dahilan kung bakit nagakinagubot sanda, kung naman nagakinagulo sanda, kay puro sa damang agam. May kanya-kanya sa dang interpretasyon sa batas. Ay, di kay puro ko na puro abogado. Pagarihas nga abogado ha! Pero magkakaiba ang kanilang mga pananaw at pagkakaintindi sa batas. So ano pa talaga? Sino ang aming paniniwalaan? Kami! Nga iya sa idaum. Kami nga mga pumuguyo. Kami nga mga Pilipino. Sino ang aming paniniwalaan? Even us, nalilito na rin kami. Nababasa sa social media, naririnig sa balita sa TV, di ba? Napapanood mo sa television, social media, basahan mo sa mga balita. May kanya-kanyang interpretasyon, ikasuguan, ano man? Ano gino tama ay? And even our Supreme Court, iba nga mga mambabatas, tawa nga ni nagapati sa kung ano, ro anong opinion, ag sa kung ano, ro interpretasyon, it ato niya Korte Suprema. Nga kung pag-abot sa ginatawag nga batas, the Supreme Court do my authority to interpret the law, the Constitution, pero wa man ginay respetuha it. Kay buwa man abi nagapabor kanda mo. Wa nang tagi na patiha kay man, wa man kada nagapabor, nagets ninyo? iwa na kanda na gapabor nung ana nga interpretasyon it batas nga pag-interpret it Supreme Court. Sinusundan nyo ba siguro mga balita nasyonal makaroon? Ah, kumbaga, kung isipin natin, sa totoo lang, no? Itaya sa mga probinsya in particular, bukong ginbat aman yan, kung takita eh, kung sa kaguluhan, ginabaga, nandaig to, kung ano-ano nagkakinabok ang daig to. Pero since nga, we are part of the Philippine government, pumunguyo kitang Pilipino, so meron po tayong karapatan. Diba? At syempre naman, apektado kita tanan. Diba ga? Apektado kita tanan. Sipa nyo ba ga? Instead, natawaan it. Igtagupangod ko ato niya mga lawmakers. Rung matuod-tuod nga sitwasyon ta makaroon sa ekonomiya in particular, tanawa nyo ba ga? Ano randa nga ginagabisihan makaroon impeachment? Arrest warrant ni Bato de la Rosa, impeachment ni Sara Duterte. Rugo-ugo nga may una uman nga maabot nga arrest warrant of arrest para kay Bongo. Yan lang ba palagi yung maririnig natin sa telebisyon? Maririnig natin sa balita? Diba? Pero ano ro anda nga gina, ano rong tikal it gobyerno? Wala bang counter dyan ng aton niya? Rung aton niya palasyo, rung gobyerno ta? Sa sitwasyon makaroon aton sa ekonomiya, ano rung aton niya kahimtangan man? Ano rung resolusyon ni aton niya gobyerno sa nagatinaas nga nga presyo it mga bagakunon? Ro anang kinamatarong og sitwasyon it mga laborer. Mga nag-a-employo. Diba? Hindi ba pwedeng bigyan nyo rin ng pansin yan? Hindi ba pwedeng tawaan may itugupangod? Nga makompensate man? Nga masundan man? Nga masarangan man? It mga empleyado? Mga nagatrabaho? Pero nagasinaka nga rin nga presyo itapon niya mga basic commodities? Hindi ba pwedeng pag-usapan nyo rin? Kung paano ninyo matawaan it, ma-alleviate man ang pagpangabuhi it, mga pumuguyo? Nga makup up manamon rung mga nagatinaas nga mga presyo nga kinahanganon it amon nga rung mga basic nga kinahanganon it sang katawo, pagkaon. Ha? Health services! Oh. Medyo, kung imo bang isipo, nakakadismaya, nakakadisappoint, nga, doon ato ni gobyerno, they are more concentrated sa mga isyo nga nakakaapekto sa anda nga paggahom sa gobyerno. Pero anda nga ginatutukan kung paano sanda nga mapabilin sa pisto nga una gyapon sa dasa sa 2028 after election. My goodness. O, diba? Ay, maano kita? Maano lang kita, Abi? Diba ga? Maano kita? Di ano munta? Ay, matinguha lang gitmata kita para taton sa aton niya pagpangabuhi. Diba ga? Although, may boses kita, pabati kantaro ato niya limog. Pero limog ta hindi sapat para marinig nila kung ano ang hinaing ng mga mamamayan. Hey, kung imo nga pag-iisipon bala kung imo lat anang kung nagano ka gap pinamantaw ka, pinamati ka sa mga debate at ato niya mga lawmakers, ro ato niya mga congressmen, ro ato niya mga, kung pinamati ka sa anda nga mga ano, daw masuka kat imo sa nagakaganapo. Busy-busy sila sa ganung mga bagay. Wala, hindi mo man lang maramdaman nga concerned, they are concerned sa anang well-being it mga pumuguyo. Kung ano randa, kung ano man randa nga mga tikang nga ginahimo it ating gobyerno para sa mga pumuyo nga ra nga nagatikha ura na nga pagitaw. Nagahingalo na. Di ba? My goodness. Nakakadismayan mga makaugugot nga makaingit it makaingit it ugo. Ay, nakakaloka nga pangabuhi rata na. Pero sige lang ah. Kumbaga ko imo man niya at on the other side, no? It mga negativities meron niya aton niya mga na babas na babatian na pamantaw nga mga balita. On a positive side, ato lang tanawon na positive side. Kita lang mismo ra mag-adjust. Kita nga mga pobre ra mag-adjust sa aton niya mga lawmakers. Sa mga manginagamon, kita gun lang ro mag-adjust. Nga iya sa idagom. Kay bisan magpinanghugot man kita, bisan magbinalandra man kita pinaninggitan, still, kailangan pa rin nating kumayod para sa sarili natin. Isipin mo na lang din, ha? Huwag kang umasa sa gobyerno sa kung ano ang pangangailangan. Kumayod tayo, maghanap ng paraan. Siyempre, hindi ginatang pagkalipatan. Rong pagpangayo it taguoy agbulig sa Ginoo every day. Di ba? Kay kung isipon man naton abi bisan ano man di imong posisyon iya sa kalibutan. Presidente ka man, senador ka, congressman, kilaga ka man, well known ka man yung mga tao. Ika man ang pinakamanggaranon. Simenteryo magyapon ro ato nga agtunan tanan. Magkagamatay kita iubong ka man gihapon sa simenteryo. O sa krematoryum ka man abi or di ba? O kasiin ka man ro punto is lahat din naman tayo. Okay? Lahat din naman tayo ay mamamatay. Yun na laro ato nga indolensiya nga iagam-agam sa sarili. Lai, di ba? Madismaya ka man, ma-upset ka man, but still, wala rin, wala man yapon it may matabo. So, roaton lang is, ipangamuyo tarong aton niya nasyon, ipangamuyo tarong aton niya isigkataw, ipangamuyo tarong aton niya mga official at gobyerno. Kung ano man doon ang plano it Ginoo, kanda, ro Ginoo, ro nakasay. Di lang, mag-ano lang kita, magiging law-abiding kita, ano lang. Kita nga mga pumunguyo yung magiging law-abiding para less hassle. Hindi kita mapermisyo ay kung magiging law-breaker ka, may kalalagyan ka kasi merong mga penalidad ang batas. Ha? May mga penalidad ang batas. Kasi ang ano daw, ang batas ay para lang sa mga mahihirap. Kasi yung mga mahihirap, yung mga matatas na official is, they are bending the law. Bend the law. They are bending the law. Nililiko. Ginaliko-liko rung ato niya batas. Rung ato niya kasuguan. Ay, nakakalungan. Alright, sige ah. Ya, amo na lang. Ro ato niya lang karon niya mahambang is. Ya, na lang natin sila. Alam naman nila siguro ng ginagawa nila mga matatanda na rin. Mga mang-aga man baga sandahan bang nanda. Sandarong una sa gobyerno, sandarong una sa pwesto te. Dapat alam nila kung ano ang ginagawa nila. Ay, naku lamang. Malocalize lang kita. Bahala sa data sa kwan. Bahala sa Senado. Bahala sila sa Malacanang. Bahala sila sa Kongreso. Lahat naman tayo ay mananagot sa kung ano po ang ating mga pinaggagawa dito sa mundo. Accountable tayo lahat sa ating mga ginagawa. Di ba? Accountable kita. Lahat tayo ay magbibigay ng ano, magbibigay paghahusgahan kita sa aton nga kanya-kanya nga mga ginaobra. Ruyon gid akarondong pinaka the best siguro nga imo nga maiagam-agam sa sarili. Hayaan na lang natin sila kung ano ang kanilang ginagawa. Kay kanya-kanya man kita nga paghusgahan it Ginoo. E di mo man ma-save ro imo nga isig katawo. Di ba? Kung ano ginobra mo nga saga, tiusgahan ka base sa ginobra mo nga saga. Kung ano ginobra mo nga mayad, tiusgahan ka man sa kung ano man ginobra mo nga mayad. Di ba? Do yun dong dapat lang natin niya pag-aisip. Happy birthday, nila kayo ng utoy. Bao! Ah, hindi na mata may ako, yung mata kontrata, be. May kontrata ako, hindi na. Ay, may birthday. Ay, di majabi-jabi ko man ako, hindi na. Ako man kararong bida-bida. Joke. Happy birthday again sa mga nag-birthday today. May 13. Ay, may nagpag-greet galik ka kun kaina basiga pamati makaron si Sir Marvin Bowser. Pasensya gid ana ha kay wabi na ako na ano sa balita abi sa todo balita abi Sir Haim medyo wa kami hagos nag-greet. Tay mo abi ga pag message mo abi ka kun wa tagli naka save sa ako niya sam dilog nga nga cellphone imo nga number so gin check ko sa isa ay ikaw imong number gid man. Kay Sir Marvin it na San Miguel Brewery ina sa may Comanche Norte. Ginapag-greet gid na si Ma'am Pearl Perlas. Happy birthday gid kuno kay Ma'am Pearl Perlas 30th birthday today. Oh, happy birthday gid kay Ma'am ano kay Mama Pearl Perlas.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Okay, happy birthday, madani.
1: Happy birthday!
0: Sa mga naga-birthday today, happy birthday. Kay nung utoy taba sa una sa barangay bye-bye nung happy birthday!
1: Happy birthday!
0: The birthday man imo makaroon niya adlaw. From LJ, good ko na LJ, from LJ. So once again, happy birthday, good. Kay Ma'am Pearl Perlas, ikang 30th birthday.

might agid niya afternoon. Si Cap from me nga una sa dati nga public market e nagapon na nga pisto Cap. Bao may agid niya hapon kimo amedron ay nakam medron ay nakaano ka man nakam bisita ka man sa programa. Thank you so much kid. Aga sa Agustino store una sa may dati nga Kalibo Public Market. Iya mat abisita nga side room sa nagakot sa gin demolish nga dati nga ano nga public market. So may agid nga hapon ag sa ato nga temporary Kalibo Public Market. Good afternoon naman una sa ato nga mga negosyante nga nagahilahilay makaroon niya pang orason dahil wala pa man dait mga ano wala pa man dait mga sunod na nga gato karay alas 2 pa lamang doon na parang amat-amat magampisa alas 4 alas 3 e medya amat-amat nga standard display sa gato kung nanda kung anda mga baligya nga isda o kung ano pa man una nga pwedeng ibaligya kay kapamanindahan yun una rato niya mga pumukuyo amat-amat doon sanda kapi para mga nagkakarinderya nga rahoy hasta doon ang gabi ikaroon doon anda nga pagbaligya kaya sa hapon nagkapanindahan pa ron kung ubos yun anda nga baligya kaya na sana all sana all nagkakaubos yun anda nga baligya o diba dapat gidman para medyo ganado ka man nga magnegosyo diba manami matanari mo matyag ka kung imo nga baligya na madali maubos. Oh, so parang inspired man ikaw. Inspired ka man syempre kay hindi ka tayo ma-inspired nga di mga baligyan nagkakaubos. Baka mong gitarong basa yung nag-negosyo ka na nagaganahan kagid mat imo ka negosyo kung nakikitanat na imo nga pero imo nga mga baligya ay patok sa imo nga mga customer lalo lang kung mga sa pagkaon karinderya o diba nga kay kung na ilaan na darulasa ko imo ngong timpla ko imo nga mga menu or ko imo nga ron yung mga baligya ay talaga balik-balikon kagid man nanda kami pa kung rin mga serving high medyo tamang-tama talaga na hindi naman parang dung iba man abing ang mga karinderya sa tuod lang yun. Although syempre naintindihan taman mahal man makaroon dung panakot mahal man rong ingredients syempre gahaon mo pa mahal rong LPG lahat nagmamahalan na so syempre although wasa na nag-a-adjust sa andang presyo pero nag-adjust na sa andang servings. Although tig sa 60, 70, 80 gihapon ng mga karne. Pero randa nga service medyo nag-adjust sa medyo maano ka man, no? medyo nga ako bilang kiwa nga tama na ro, 70 pesos. Bilang kiwa nga tama 70 pesos. Nakakaloka. But sige lang ha, kay anon mo ba kay siyempre alangan man, nag-negosyo ka, alangan man niya palugi. O kahit pa paano kumita, lalo kung may mga ginasalduhan ka pa. O di ba nga, mag-garenta ka at pesto. So, kailangan mo naman talagang kumita kahit, bisan, kahit pa paano ma-break even or by kumita ka kay kumpurmi kay, kaya kanina negosyo ka kay imo nga intention, kumita ka man, no? Maka, pero imo nga mga kinahanganon, ma-provide sa imo nga ginansya. Ma-provide man rin mo nga inyong kinaganon at imo nga pamilya sa imo nga ginansya sa imong negosyo. Kaya alangan mang negosyo ka, palugi. Di ta pwede rin eh, nag-negosyo ka pa. Kung palugi man lang, di parang nagpatigayon ka ang gidlang. Oh, so normal, maintindihan taman doon dahil syempre, yung mga bagak po makaroon, grabe man roon nga pagsaka. Kung mga presyo, nag-a-adjust man, although ato niya, gasolina, nag-amat-amat man. Ipag naba, may naba, mga naangan, mataas man, manaba, mataas. Sana all, parang height lang. Oh, dapat ganun sana ang height, no? Nagataas, nagana ba? kasi lang yung height talaga, steady na yan siya. Steady na talaga yung height. But anyways, mga palangga. So, do you turn in? May nagiging hapon once again sa atin yung mga terminals. Sa Eastern, nag-Western Circuit ng Provincia Itaclan, may nagiging hapon sa atin yung mga drivers with lovers. Sa atin mga nagalipot-lipot yung mga drivers sa atin yung mga opisina, gobyerno man or privado nga nag-monitor sa pagpangalagad na sa makaroon niya hapon. Hi, may ed-ay niya hapon. Welcome, kid ka mo ha. Pwede ka mga mag-send kung inyong mga greetings. Alright? Sa inyong mga greetings, pwede ka mga mag-send kung inyong mga pagpanamyaw or shout-out sa inyong mga loved ones sa mga nag-monitor sa mga radyo or television. 0970-932-0358. Again, our text hotline 0970-932-0358 mga palangga. Pwede ka mga mag-send kung inyong mga greetings sa ating programa. And of course, sa mga nagapanantaw ka to sa Facebook Live, alam nyo na yan. Unlimited po yan, mga sir and ma'am. Pwede ka mga mag-send kung inyong mga greetings hanggat gusto ninyo. Hasta it gusto ninyo nga mag-type ninyo kung ipabalik, ayaw na pagbabalik-balika. Hindi naman pa isa-isa kung sino yung i-grip.

problema. Okay? Wa dali problema. Basta umabot sa oras natin, mag-greet ko gidrom, nabasa ko gid sa aton niya pag pangalagad sa makaron niya, pang-orason, mga palangka. Alright? Sige, may 11 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alas 2 sa aton niya pagpangalagad sa makaron na hapon. Okay. So, magiging topic? Okay? Sa aton niya magiging topic, sa aton niya pagpangalagad. Paulit-ulit ka, Tita Lils. Sa pangalagad, sa aton niya topic sa pagpangalagad, nakakaloka. Ay, by the way, nakita ko sa post ni Nick Kagina. Ano ba yun, Nick? Legit? But siya na kasi ang nag-post eh. So, we are extending our condolences, no, sa pamilya ni Nikay. One of our palautwasers, gidron si Nikay. But lately, medyo masakoon gidraan ang alinyada. Pero mapagin ako ka na naka-message, abe personally naka-private message. With regards sa anong post, kaya nabasa ko lang before ako mag-program. We are extending our condolences sa pamilya ni, ano, no, ni Nikay, no? Hopefully nga you will ano ka nilang kabudlay abi mag ano no kabudlay mag alam mo yun ro feeling ro imong mahal sa kabuhi ro imong lalo pamilya mo di ba ga but syempre ganun talaga yun ro ginhambag ko ganin akong kinyo permi nga wa man it nagabato sa kalibutan. May mga dahilan dong pagkaduga natun iya sa ibabaw ay kalibutan. Wala pong sinasabing gulpi nga kamatayon. Wala pong ganun. Hindi ako naniniwala sinasabing gulpi nga kamatayon. Diba? Wag itang kapati karon sa mga gulping kamatayon. Nakatakda na talaga yan hanggang dun ka lang. Iba na dahilan na disgrasya. Or iba sa masakit, or iba hindi na nagising, di ba? Na-notice nyo man. Pero pag hinambarin yung biglaan na pagkamatay, walang biglaan na pagkamatay. Talagang ang kamatayan gidmatana is like a thief in the night. Para siyang magnanakaw na hindi mo alam kung kailan siya darating sa buhay. Nagets nyo? Like a thief in the night. Pareho imaw it. Manakaw nga ni. Haman kung rumanakaw. Wow, grabe man. Haman rumanakaw kung manakaw, gagaong imoki mo ay. Nga, maagto kami una, maagto ako una, manakaw ako hindi una sa bagay. Di yan magsasabi. Eh, hindi makapangaban ka. So, parang ganun nung roato nga kabuhi si Baboy. Ano yung gita-permiro pero ako niya ginambangan? Enjoy your life as it is your last day. I-enjoy mo rin mga kabuhi, kapareho nga last day mo na itong araw na ito. Di ba ga? Dahil hindi mo naman talaga alam. Although yung iba sabi nga natin ay dahilan nagmasakit. At least kahit papano meron kang, kumbaga, diyo natawaan ikaw it, tiyempo nga, nga imo ba nga diyo na maipreparar mo rin mong kaugalingon. Kasi nga ay kasi may masakit na manay mo. Diba? Nagmasakit na. So, syempre, pagpatinin mo, because nagmasakit imaw, nakakos man ko ana nga kamatayon. Diba ga? Pero may mga kamatayon nga wala, wakaman yan eh kasi ginagmasakit. Nag-istorya, pagani ka mo kahapon. Tapos mabalitaan mo makaroon niya adlaw, patay na. See? So, talagang oras na niya. Doon permiro ako niya gina, gusto nga maipadumdum kinyo. Ag-instill sa inyong mind para hindi masyadong masakit natin damdamin yung pagkawala ng mga mahal sa buhay. Nagets nyo? Hindi masyadong masakit. Nga mabatsyagan mo, nga may mga, nga rai mo nga mahal sa kabuhi, igmanghod mo, ginikanan mo, pamilya mo, ay nawala na. Once nga rin doon rai mo nga mindset, makang rai mo nga takbo, dagagan mo piniin, na doon ka magsa-start sa ganun ang buhay. May kanya-kanya tayong oras. May kanya-kanyang oras.
So pag makaroon doon imo nga isip, parang ginaturaan mo rin imong kaugaling mo to accept. Madali mo matanggap ang sitwasyon na talagang yung mga mahal mo, physically na nawala, ay talagang oras na niya yun. Acceptance is, pag makaroon doon abiro imo nga, ano rin imo nga, pag ano ba, dagagad it imong painuino, mas madali nimo mabaton. May sakit, pero hindi siya ganun kasakit. Kay, sa isip nimo, it's all in the mind, sa isip mo, hanggang dun lang kasi siya. Hanggang dun lang siya. Hanggang dun lang talaga ang buhay niya, wala ka nang magagawa. Hindi mo nahawiran. Bisan sa kabarko pa o sa kaeroplano pa or bisan sa kabarko pa rin kwarta. O hanggang doon lang talaga yung buhay niya. Hanggang doon lang talaga. Walang pinipiling edad pati yan. Hindi kesyo matanda ka na. Hindi kesyo bata ka. O middle age ka. Diba? Wala po yan. Walang pinipili ang kamatayan pag talagang oras mo na oras. May mga nakatakda nga oras para sa aton niya pagkabuhi. May oras sa pagtanom. May oras man. May panahon ng pagtatanim. May panahon ng pag-aani. May panahon ng kalungkutan. May panahon ng kaligayahan. Lahat po yan ay may panahon. Okay? Lahat po yan ay may panahon. So, ibig sabihin, ro nagkaganabo ka ton sa aton niya kabuhi, ay kung nangyari man yan, ay talagang mangyayari dahil napapanahon niya na mangyari sa buhay mo. See? Diba ka? Kung makaroon doon aton niya painuino, mas malesen aton dong pain na aton niya nabatsyagan because of mga mahal natin sa buhay na nawala. Una-unahan lang din naman na tayo. Diba? Nauna lang siya. Pero hindi natin alam kung sinong, kung kailan tayo. Importante lang that prepared ang aton niya sarili. Although ang kamatayan, hindi mo naman talaga maanuhan yan, malaman kung kailan, hindi mo mapreparahan doon kung naano pagid man abi. Ang ginamit lang nakon is para baga nga nakaprograma kun sa aton niya painuino nga rutanan niya nagkaganabo sa aton niya kabuhi is napapanahon niya. Talagang may oras yan. Sa oras na niya, may oras ka, may oras tayong. Okay? So, those who are in grief today, hopefully, rong pagkalma it Ginoo, rong peace, hay, inyo nga maagong bangod sa mga mahal niyo sa kabuhi nga nagmatay or nag-una na nga maduga is si Baboy. Yun na naman ang atin doon. And anuman dumatabo sa bawat isa ka katon, tinamba tagani, make sure that na-enjoy mo rin mo ka life. Na-enjoy mo rin mo. Yun bang, na ano magid, nasulit mo rin mo nga, kabuhi iya si Baboy at Kalibot. So, paano mo yan susulitin? Alam mo kung paano yung susulitin. Depende yan sa hindi ko rin alam. Ako sa sarili ko, alam ko kung paano ko susulitin yung buhay ko. Kayo, alam nyo rin yan kung paano yung susulitin yan. Di ba? Alam pa, sa'yo din nyo rin kung paano ninyo sulitin dong oras itato niya kabuhi. Hindi natin alam kung ilang oras na lang tayo, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon. Pero importante na susulit mo everyday. So, kung nasusulit mo yan everyday, alam mo kung saan ka masaya. Alam mo kung ano yung tama mong gawin, ang dapat mong gawin. Importante lang, huwag tayong humiwalay sa ating Panginoon. Every time. Ha? Sa araw-araw, sa oras-oras, nga kita nagapangabuhi sa ibabaw at kalibutan. Still, kung Ginoo man gihapon, rong nakasayod kung ano, rong ana nga plano sa ating kabuhi. Magapanumbalik kita with your greetings, of course, with our topic. Pagkatapos, gidyamang mga palangga. It's important, mga reminders, kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: nagdaanan kong gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Pagbili sa mga buta.
6: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Ang D3, yung may VCO, yung may D3.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
11: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
10: Mm-hmm.
11: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-tumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Welcome back sa aking pagpangalagad, mga palaga, sa second part, the final part of the programa. Sa aton nga, palatuntunan, programa palatuntunan. Makaroon nga pang oraso. Natapunan man kita kay ano ra? Aba, edi wow. Dali mo ah. Ay, nako, hello guys. Nakakaloka. Oras natin sa inyo. Ay, mapagali. Mapagali ka time check, diba? 30 minutos ng kadaliwan. Sa oras ito, alas 2. Oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng talagang mamahalin ka at talagang mamahalin mo rin. Bangod sana nga mayad nga epekto ang dulot sa ato ni kamay ni Tigawas ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Billions of good bacteria included sa isang sachet na kailangan ng ating katawan para maiwasan natin

relax dahil ang More Power 8-in-1 Coffee Mix ang bahala sa inyo. Doon kita ro ako niya maipasiguro. Pinutry nyo baga. Hindi kayo magsisisi.

ginawa. Kasi may pagkatas, ibig sabihin liquid siya. Once na nagiging natipo, naraan ang katas, yung powderized na siya. Kaya nagiging powder na. Pwede nyo na siyang timplahin. Pero Roana, karon niya mga Roana nga duga or katas, if malunggay ang palaya, ang mga ingredients, turmeric, stevia, serpentina. Andyan din po, meron siyang creamer. Pero non-fat siya. Meron siyang kape. Pero ano siya? Organic coffee. Meron siyang ginseng. Saan ka pa? Alright? So, more power pro

kinahanggan nga magbantay sa aton nga magiging barjay aton nga gutter po aton nga tinaki. Right? So, more power probiotic at ibang coffee mix available sa Joy Joy Store sa Tangalan Public Market. Sa sa Billion Store sa Makato Public Market. Sa Lezo Multipurpose Cooperative sa Lezo Public Market. May Pass Drug Store, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lichin House, Lagin Banwa East, sa Banwa at Numancia, magihapon. Rung Carl's Pharmacy sa Bulwang Branch, nanda sa Numancia. Tabok sa Kalibo, yan sa ANC Drug Store, sa Shopping Center. And Carl's Pharmacy, Kalibo Branch, nanda, inaman sa Shopping Center. Try Pharmacy, iya sa May Martilino. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street. Mia's Drug Store. Una sa Mabini Agtias Pharmacy, Mabini Store, Mabini Street, Tabok ang Gitimaw, at Provincial Hospital. All-in-one convenience store sa Puok, Barangay Puok, Kalibo. J3M3 Drug Store, una sa May Banwa, at ang poblasyon, Banga Public Market, J3M3 Drug Store sa Banga Public Market. Para mas madali roon ang location, ha? Una man sa, sige, manaan ng notification ni Chopping, nga raw man kita't order. Una sa, Libacaw, Neck Store sa Libacaw Public Market at sa Pukid Store sa Altavas Public Market. Surod do, yun doon ako niya na-mention ng mga outlet na to niya. Pwede ka mong kabakag it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Alright! At bago natong tawan, i-chimpor inyong mga greetings or pa-shoutout sa ating pagpangalagad, mga palangga. Ito po muna yung ating katanungan. Ang ating topic at pag-uusapan ngayong hapon. Alright, sige. Daya typical nga nagkaganabo ra sa aton nga komunidad. Even siguro may kakilala ka mo or pamilya ninyo or even you. Bisan ka mo siguro na-experiensyahan ninyo ra or inyong igmanghod, igkampod, kakilala, amigo, amiga. Or may nasairan ka mo nga may makarang mga sitwasyon nga nagkaganabo sa aton nga palibot at it's na- common nga nagkaganapo. Di ba ka? Common nga nagkaganapo. Dong sitwasyon nga, una ba ka, nakabaga sa sitwasyon nga, hindi mo, gusto mo nga magkaroon ng buong pamilya, na ayaw mo masakripisyo like yung mga anak mo, yung sitwasyon na parang hindi mo na rin kayang mag-stay. Something like that. Parang dyan kasi sitwasyon na yan. Ayaw mong masira ang pamilya dahil iniisip mo nga may mga unga ka mo

on that introduction. Here is my question this afternoon. Kung ikaw, ano ang pipiliin mo? Buong pamilya, pero walang pagmamahalan? O broken family, pero payapa? O diba? Sa nasabi ko nga kanina, diba usually ganito pangyayari? Dagdag na example. Typical nga nagkakaganap po, kunaman, may mga babayi. Kagabanan, abigid babayi. Nga nagiging martir sa isang relasyon. Nagiging martir nga asawa.

mga ungha sa loob. Hindi niya kayang hiwalayan ang kanyang abusadong asawa kasi iniisip niya yung kanilang mga anak. Iniisip niya na ayaw niyang mawala ng ama ang kanya, ang kanilang mga anak. Yan, Rundro, nagapubong ka na. Nahiwalayan ang kanyang asawa. Ay, ayaw niyang masabing broken family. Kaya, tiis siya. Pakamartir. Kinaabuso physically, emotionally. Lahat ng pang-aabuso. Naranasan na niya. Ayaw niya humiwalay. Kaya, kinaisip na nga may mga ungasan. Huwag mo na ila. Kaya, mawad-an it ama. Pero ang dama. Diba? Alam niyo yan. So meaning, nga tiiso na narong tanan for the sake of her children. Para sa kanyang mga anak. So isa yan sa may, isa yan I think sa pinakamabigat na dahilan. It's ang kababayi nga hindi pagbugagan doon ang asawa kay wae mo na ila nga masabing they have broken family. Okay. So kung ikaw sa sitwasyon, ano pipiliin mo? Ha? Buong pamilya pero walang pagmamahalan. Parang buhay mo dyan ay parang impyerno na nga. Or hiwalay or broken family pero payapa ang iyong isip at ang iyong pakiramdam. Kung ikaw sa sitwasyon tama na karon, ano piliin mo? Ipili ka mo. Ag i-justify nyo rason nyo kung maan. I-justify nyo dahil yung rason nyo kung hamaan idunoy na inyo again. Hamaan idunoy na inyo again pili. Alright? Sige, abot problema. Pero mga gusto nga mag-send, mag-share kung andang opinion with regards sa aton niya pangutana or topic this afternoon. Sa mga nag-monitor sa mga radio at television, 0970-932-0358. Sa mga netizens, alam niyo na yan. Sa aton niya Facebook Live, it Radyo Todo Aklan, 88.5 FM. Alright, sige. Ito na nitawan it oras. Ito niya mga palautwasas kayo na parang say hi sa ating pagpangalagad. Mga palangga. Okay, sige. Hello, June. May ragid niya hapon. It Miyerkules titilios. Ag sa tanan niya mga palautwasas sa bilog ng kalibutan. Kabay nga sa mayad niya kahimtangan rotanan, hagong ag sinadyagan kita. Alright. Hi, Rex! Wow! Oh, pilang adlaw kita, Rex, nga wala kita nagkita na iba sa programa. Sa mga taga-parangay Ganson, sa Banwasang Hamindan sa Kapis, mayong hapon, Tita Lils. Ag sa tanan niya pala, Otwasers, mayong hapon gin sa inyo tanan. Kap Romy, Agustino, Kap, mayad-ayad man niya hapon, Kimo. Ma'am Bet-Bet, good morning sa Germany. God bless us all. Thank you so much, Gidma. Ako niya hipag, nagwapa, ati baby, nasa may barangay, Albasan. Sa naman siya, nga nag-mapiesta, guro sa dara sa next, next, sun, 24? 23, 24, yata, fiesta, ina sa Albasan, yan na eh. Hindi ka ako sure. Wapa, may nagkangay ka ako, ne. Kung may nagkangay ka, ne, sayran ko, doon kami fiesta, ito. Ma'am Elsie Tambong, good afternoon, Tita Elias. Good afternoon, Gid, Madam. Oy, Gid! Si Christian Fabiano. Inaka makaroon sa Briones, gali? Ano lang, inaka makaroon or ginagreet mo rin mga taga Briones sa pabahay Briones? Ay, ma'am ko na Briones, pabahay. Alright, sige. Hello, June! Nakakalungkot lang isipin yung buwis na kinokolekta sa taong bayan. Aray, ako ginaba kagina. Na sinusweldo sa mga biyerno executive man o legislative, mapapamura ka na lang sa o nga ni. Grabe no, imagine. Ano kung salary, depende sa salary grade nila. Kasi may mga grade, salary grade level yan sila eh, no? Level, kung ano level yan sila.
Isipin mo, mga tagkalahating million ang andang mga sold, mga undersecretaries. Tagkalahating million, tagpa 400,000, 300,000, my God. Kaya hindi nila napipil rung ruanang bagatsyagon, ruanang kalistanan at mga minimum wage earners. Hindi nila nararamdaman yan. Kasi imagine, nagkasoldo ka at ganun kalaki. Marangya ang buhay mo. May sarili kang sasakyan. May sarili kang, di ba? My goodness. Uwi ka nila ng bahay, kakain ka, mapapahinga ka. Wala kang isipin, wala. Huwag ka nag-aisip. Kung maputugan ka at kuryente, maputugan ka tubi. May due date ka sa internet, huwag ka matbugas. Wala, di mo eh. Wala, walang iniisip na ganyan ang mga mayayaman. Di ba? Walang iniisip na ganyan ang mga mayayaman. Kung pag nakakatulog sila, sana nga lang nakatulog sila na mahimbing. O, di ba? Rumang empleyado, rumang may mga matagas nga posisyon sa gobyerno. Hindi biro rung kanilang, ang kanilang sweldo niya. At sino ang nagpapasweldo sa kanila? Tayo. Tayo mga taxpayer, syempre. Sa kumukuha ng pera ang gobyerno, di ba, sa tao? Kaya ang dami-daming taxes na binabayaran. Kay, di karun tanan niya, magkautang ruaton niya gobyerno, ang itawo na gabay, ginapas on man katon. Ginapas on katon, kaya kita rin nagapas on kung kautangan. Kaya, tinamba nga ginataon na mga ayuda. Deserve gin ba nato doon? Di aton ba gihapon doon? Hindi ba doon ang sariling kwarta? Yan mga ginataong ayuda at mga politiko? Ayun sa gobyerno? Abi nato kay halingin sa andang halin sa gobyerno? Katon man doon halin, ginbalik man katon. Pinangabot layan taman doon. Ay, may yan ni kamuna, nakabato ta kamot ayuda. Ay, terrible nga mga buhi. May mga sektor nga nakabato it ayuda. Paano di ibang sektor? Wata kami nagakaon. Karami mapati-mati. Wata kami nagagastosay? Wata kami nagakaon? Wata kami nagabakit gasolina? Wata kami nagapamasahin? Ano man? Terrible. No? Ay, titanan niya sektor, ayudahan niyo man. Kahit kung turmi, bisan pa paano? Ay, pasi may ginapili ka tarang mga sektor nga apektado ay pagtaas. My goodness. Ama ng mga commuters, bukot apektado. No, sektor at mga commuters, bukot ito apektado sa pagtaas at gasolina, pagtaas mga basic commodities. Isipan niyo bagat mayad. Ano tatun niyo mga lawmakers nga rano? Oh. Katawat ayuda sa may mga sektor nga mas kuno na apektado it. My goodness. How's ta naman apektado? Ay di tanan lang punta? Tanan ba nga? Pagarihasaan nyo? Mabukuta kamit mga taxpayer. Bukuta kamit mga Pilipino, ay! Ay, terrible nga. Tao lamang, ah. Doon kita rin pangutana. Hayaman kami po kung kamit apektado? Di ba, John? Si John po kung itapektado? Oh. Sipan nyo ba nga? Nag-gats nyo. Kung naintindihan nyo, itaton nga mga mambabatas. May kinapili ka mong sektor nga ayudahan. Pero iba, kailangan talagang ma-identify kung anong sektor ng apektado. Man bukot tanan o apektado sa harapang tinaas kung presyo it ng petroleum products ay. Sandang o apektado man. My goodness. Ay, tao ko lamang. Jovi na Inge. Jovi. May daigin niya hapon. Nakakaloka. Ate Lizelle, una sa may si Chutin Iwid Balabag, te, sa Boracay. May daigin niya hapon. Ma'am Betbet, may kaibigan ako yan, Tita Leo. Sabi ni Ma'am Betbet. 101 years old na siya. Wow. Kuyero sa Pilipinas, ma'am, nakabato, naglikong tayo more last year it ng 100,000. Ay na, mga benefits nun sanda. Sa November 102 years old na siya. Oh, hindi ko pa siya nadalaw. Kapitbahay namin sa dati naming tinerhan. Aha, grabe no. Oh, di ba? Mabot sa edad ng ganyan. It's a blessing talaga yun. Sir Benz Cristobal, good noon, Tita Lil. Watching is Santa Cruz, Laguna. Thank you so much, sir. May lagi niya hapon o na. Eric Lorenzo,
Good afternoon, Tita Lils, for shout out po. Hello, Eric. Eric Lorenzo. Tingnan ko ba si Eric Lorenzo? Na-curious kay Eric Lorenzo. Ang ba ni ano ni June? Real talk, Tita Lils, personal experience. Yan. Regarding sa tanong ko ra ha, ay June niya sabat. Regarding na sa tanong ko. Real talk, personal experience, I choose broken family para sa peaceful life to both of us. Literal na hiwalay lang na tirahan at walang third party. Magulo at hindi harmonious na pagsasama. Isa sa dahilan yung professional jealousy at iba pa. Pero civil naman kami pati mga bata at ginagampanan ng responsibilidad sa kanila. So meaning, personal experience ni John, mas pinili niya yung hiwalay, naghiwalay sila at payapa na buhay. Yeah. Kasi noong mga time siguro nagsasama sila, may mga conflicts na napag-usapan, yung pang hindi lang napagkasunduan, may mga bagay-bagay na talaga hindi na nila kayang i-patch up, hindi na kayang solusyonan, hindi na kayang resolbahon or i-save pa. Mas pinili nilang mag-separate na lang para magkaroon sila ng pareho na peace of mind. Payapa na po ha. Diba? Alright. So, personal experience din yun, imagine. So, kayo. Maliban kay Jun. Anyways, ano ang take ko dyan? Sa ganyang sitwasyon, kung ako sa sitwasyon na gano'n, pipiliin ko yung kung ano ang pipiliin ko, yung panatilihing buo ang pamilya, pero magulo, ganun ba? Panatilihin ang buong pamilya, pero magulo? Or, mas piliin kung maghiwalay na lang kami. Gin-rephrase ko na lang ha, para mas medyo mas maintindihan natin. Or piliin mong maghiwalay na lang kayo at magkaroon kayo ng parehong payapang buhay.

kayong mag-asawa sa isang bubong? Kung wala namang katahimikan,

maghiwalay ay broken family. Kasi ang pagsasama, rung pag-iba, it mag-asawa na wala namang

na pamilya. Granting for the sake of argument. Nahiwalay kayo. Huwag niyong isipin na kasi hiwalay kayo, wala na kayong responsibilidad sa mga anak niyo. Kung ginaisip mo, misis, na ayaw mong hiwalayan yung asawa mong abusado at mapanakit, ay mawalan sila ng ama. Hindi po napuputol ang responsibilidad ng isang ama sa kanyang mga anak kung maghiwalay kayo. Nag-gets nyo? Ang relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang, hindi yan napuputol, hindi yan nawawala sa paghihiwalay ninyong mag-asawa. Dahil ang inyong responsibilidad sa inyong mga anak, mananatili yun. Ano traana nga bawat sagot at mga unga sa inyong problema nga mag-asawa? May karapatan do inyong mga unga nga magpangayo at suporta sa pareho ninyo kamunga ginikan. Do imong asawa, may responsibilidad, hindi na pwedeng i-deny. Doan ang responsibility sa inyong mga unga. Bisan bugag pa kamo. Merong mga proseso. Ba? Yung mga proseso yan. So, hindi kamo mahadlo. Mga misis, mga mamshis, huwag po kayong matak. Nahiwalayan ang inyong mga partner, ang inyong asawa. Dahil iniisip ninyo nga may mga unga, among mga broken family, mawad at ama. No! Hindi sila mawawala ng ama physically. Yes! Kung kasama nyo silang lumayas dyan o pinalayas yung among asawa, physically, yes, hiwalay. Pero the responsibility hindi po napuputol doon sa inyong paghihiwalay. Nag-gets nyo ako? That is why. Ito nga sinasabi ko sa inyo, uulitin ko. It is very, very important na ikaw na babae magiging independent. Marunong ka sa buhay. Marunong kang dumiskarte. Para umabot man sa punto nga maging abusado ro imong asawa, bisan si paon mo parun susugwa sa inyo nga pagawa at panimagay, wala kang takot. Why? Kaya mong buhayin at pakainin yung mga anak. Kaya mong suportahan sila financially. Because tayad mo sa kaugaling mo, kaya mo. Huwag kayong masyadong dependent sa inyong mga asawa. Kaya ro iba nga mga mister na mimihasa na rin eh, nagasalig. Why? Iniisip nanda, di ba mo ako na napabugagan ko? Ano na ipakao na sa mga unga na mo kung bugagan na ako? Di ba? Nag-gets nyo? Ano rin suporta na nasa amo niya mga unga nga ron kung bugagan na ako? Kaya ako ba na nagatrabaho? Ako ron nagpakaon kada? Ako ron nagbakal? Ako ron nagatrabaho? Ako ron nagasweldo? Ako ron nagaprovide kada? Ako ron nagasuporta? Lumalaki yung ulo ng mga lalaki na kaninyong mga asawa because alam nila na parang feeling kisa nila na hindi ka mabubuhay kung wala sila, kung wait suporta nanda. Dapat ikaw nga babae, ha? Alam mong dumiskarte dapat. Totoo yan. Bisan may trabaho para imong asawa, alam mo dapat dumiskarte. Para in kaso man niya may mga untoward na mga pangyayari, may mga untoward incidents na hindi mo naman hinihingi. Wa man ni mo gina-expectara. Hindi, wa mo man ni mo ginaisipan nga matabo. Diba? Maabot man sa punto nga magbugag ka mo kung imong asawa, at least. Bisan ano himuo na, diba? Bisan ano roana nga obrahon, hindi ka matatakot. Ipakita mo sa kanyang hindi ka takot na mawala siya. Wa ka na hadlok! Nga talikdan ka na kaysayod mo sa sarili mo, nga kaya mo, nga suportahan do mga unga mo. Pero sabi ko nga, ang paghiwalay ninyo nga mag-asawa, hindi po dyan napuputol ang kanyang responsibilidad bilang ama sa inyo nga mga unga. Hindi po. Kahit hindi kanya suportahan bilang asawa, batroan ang responsibilidad sa inyo nga mga unga, o dapat, hindi dapat maapektuhan yun. Hindi dapat maapektuhan. See? So, nag-gets nyo na? So, ang sinasabing broken family, hindi po yan dahil hiwalay kayong mag-asawa. Kahit
Dapat hiwalay kayo mag-asawa kung pareho ninyo gihapon niya ginataodo inyong responsibilidad. Ginaobran nyo rin inyong responsibilidad sa inyong mga unga. Ang inyong pagiging magulang ay andyan pa rin sa mga anak nyo. Hindi yan broken family. Kahit hiwalay kayo, hindi yan broken family. Kung pareho ka mong ginaobran ninyo rin inyong responsibilidad bilang mga ginikanan sa inyong mga unga. Masasabi ko pang broken family. Yung nagsasama nga kayo sa isang bubong. Pero medyo mga demonyo ka muna surit panimagay. Nga apektado mentally, psychologically, emotionally inyong mga unga. Yan. Yan ang totoong broken of family mo. Guba rong pamilya mo. Bisa nag-aiba pa ka mo. So nag-gets your difference? Kaya pag sinabi niyong broken family, kasi raaton, abing nga pagkakaintindi, pag sinabi mong broken family, bugagrong mag-asawa. Diba? Broken. Broken ko na ang family kasi hiwalay ang mga magulang. Broken family. Kaya nung nagatudok man sa anak, painiinit mga unga, broken yung family nila kasi wala silang kasamang tatay sa bahay. Sama lang nila nanay nila. Diba? Pero once nga, bisan hiwalay ka mo. Pero kung kamo nga ginikanan, ginaubrag yapo ninyo rin inyong responsibilidad sa inyong mga unga, hindi nila ma-feel that they are broken. Hindi nila ma-feel nga broken ang kanilang family. Kaya andyan pa rin kayong mga magulang nila. Hindi lang talaga kayo nagsasama sa isang bubong. And you know what? Siguro pinaka-the best nga decision nga magawa mo para ma-preserve pa ninyo dong kalinong agatawhay ko inyong pamilya. Diba? Habang meron pa kayong respeto sa bawat isa sa inyo, mas pinili niyong maghiwala. Kaysa nga magkasama kayo sa isang bubong, gagkinagramot, chingman ka mo, gagawag, pajaro kaldiro, chinilas, kagaha, o pinggan, baso, kung mag-away ka mo mag-asawa. Hindi pa mahamba nga broken family. Ginapabatsyag sa inyong nga mga unga. Diba? So, siguro kahit papano nabag-o na rin inyong nga pananaw pag hinamba mo nga broken family. Para sa akin kasi ang sinasabing broken family, hindi po yung dahil sa naghiwala kayo mag-asawa. Masasabi ka pang broken or sira ang pamilya kung nagsasama nga kayo mag-asawa sa isang bubong pero wa man ikatawhayan sa sugod at panimagay. Hindi rin maramdaman ng inyong mga anak ang katahimikan. Yan ang totoong sirang pamilya. So much better na lang habang meron pa kayong respeto sa bawat isa, mag-separate na lang kayo. And then, pareho niyong paringgampanan ang inyong responsibilidad bilang mga magulang sa inyo nga mga unga. Di ba nga? Ma'am Noemi, good morning dyan, Kimo, sa Dubai. Peaceful titalils ang gusto ko para magkaroon kami ng katahimikan, pero nandyan pa rin yung support para sa mga anak. Tama. Piliin yung magiging payapa ang buhay. Pero wag nyong putulin ang inyong responsibilidad sa inyong mga anak. Inyong problema nga mag-asawa, ron huwag nyo idamay mga anak ninyo. Kailangan nyo suportahan pa rin. You have your responsibility sa inyo nga mga inunga. Bugagda ka mo mga malam. Nga mga magulang, pagbugagda ka mo kung di ta ka mo magkasugot. Pero ayaw nyo pagdagahiga rin yung responsibilidad sa inyong mga unga. Ayaw nyo pag-ibugag rin yung responsibilidad sa inyong mga unga. O braha, tagihapo rin nyo rin yung responsibilidad. Pareho kay Boryong, kay Sir Boryong, vlog. Sir Boryong, di ba? Oh, bugag matasanda ko, Ana, nga girlfriend. Di ba, sir? Oh, bugag matasanda ko, Ana, nga girlfriend. Pero Ana nga pagiging ama sa Ana nga unga, wata na naroon niya ginaputuga. Bisan Ana nga unga, ito sa Ana nga ex. Padayon ara anang suporta kay Nadlok Imaw nga ipabarangay. Joke. Pero totoo yan. Sa totoong buhay, ganun dapat. Bisan nabugag, takabong nga mga magugang. Nga mga wakamot mga, wakamot kakuntin doon.
inyo pagpangaboy or hindi na talaga kayo magkakasundo, magkasundo nga mag-partner. Bugang taka mo. Pero never niyong ihiwalay ang inyong responsibilidad sa inyong mga ong. Doon niyang gid. Dahil hindi po napuputol doon pero inyong pagiging kinikanan sa inyong mga unga kung hiwalay kayo na mag-partner or mag-asal. So hopefully, klarek sense ako. Okay? Kabay pa nga may natunaan ka mo sa ato niya topic sa makaroon niya hapon. Agkabay pa nga nag-iba man inyong pananaw ag pag-intindi sa ginatawag na broken family. Okay? So ang pagiging broken, hindi po yan dahil hiwalay ang inyong mga magulang. Pero kung bisan hiwalay santa, kung may tinatawag na co-parenting, ginagawa pa rin nila ang kanilang responsibilidad bilang mga magulang sa inyong mga anak, kinyo nga mga unga, hindi po kayo broken family. Okay? At least, may peace of mind, mataw, hayrong isip, nag-enjoy ka mo sa inyong atay. Why naman ta tiyempos at pagpangalagad mga palangga, makaroon niya adlaw et miyerkules. Until we met again, same time, same station, same channel sa inyong mga telebisyon, mga sir and ma'am sa programang Palautwasan. Of course, and still, with your masina jahod! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan git ako it might ay hapon. Salamat git sa inyong pagpamati. God bless us all and bye!

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numan Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
1: Ito ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po.
9: Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna ang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
8: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, Patata Navara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Tapos,
5: nag-coffee
6: ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Kalibo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: HEPA A,
4: HEPA B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa minaw.
5: Gluta para sa kintab.
4: Papaya para sa kinis.
5: At carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
5: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
5: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
5: para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
2: patotoo,
4: karanasan,
2: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Dahil po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado dun. At dyan, syempre sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating paladudunan. Itawag na ang inyo po naman mga katanungan at ang inyo po naman mga kwento. Dito po sa ating paladudunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa. Tawag na po ninyo sa ating po naman numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Domingo Kalupit po.
0: Domingo, tama? Okay.
1: Oh, Kalupit, opo.
0: Domingo, okay. Taga saan po si tatay?
1: Pangasinan po ako, Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: Sa 56 po.
0: 56, okay. Tatay Domingo, umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Matagal na po?
1: Oo, matagal na po. Hindi pa, mga dalawang buwan pa lang.
0: Dalawang buwan pa lang. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Domingo, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi napapakinggan ko rin po yung mga nagpapatuto na... Kaya sabi ko, gusto kong subukan. Kasi may nararamdaman din ako na yung sa mga kamay ko parang... Mm-mm. Yung mga namamanit, gano'n.
0: Tama. Opo.
1: Sapato, tapos parang nahirapan ako. Pag galing ako sa tulog, nahirapan akong tumayo. Ganon.
0: Correct. Opo, may mga pagkakataon na po na nararamdaman na natin yon na hindi naman natin nararamdaman noon. Tama?
1: Opo, opo, opo.
0: Tama. So, tatay, nung kayo po ay nakapagsimulang uminom ng ating rice coffee na 2 months na, sabi po ninyo na tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee, kumusta na po yung mga karamdaman po natin?
1: Medyo magaling na po yung sa kamay ko.
0: Okay na.
1: Opo, naalis na po yung mga murumanhit, ganun.
0: Okay po, so ibig sabihin, naging epektibo na po sa inyo yung pag-iinom talaga ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Sa 2 buwan pa lang yun, tatay.
1: Opo, opo, ganun.
0: Okay po. At tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong magapon?
1: 2 po.
0: 2 sachet ng ating rice coffee, isa sa umaga at saka sa gabi.
1: Opo, pag bago matulog.
0: Kumusta yung tulog po ninyo ngayon?
1: Ayos naman po, nakakatulog din ng 8 oras.
0: Tama yun. Dapat ganun po talaga yung pinakatamang tulog po natin talaga sa buong magdamag. Yung pagbabawas po ninyo, tatay, kumusta?
1: Ayos naman po, wala namang problema.
0: Wala namang problema. Bukod po sa iyo.
1: No, nung hindi pa ako umiinom noon, parang hirap ako magdumi. Ngayon, parang, akala mo ba yung parang malambot na siya na talagang maganda.
0: Maganda. Kung baga,
1: nakakapalit ng tiyan.
0: Yes. Tama yun. Tatay, naranasan niyo po ba noon nung mga panahon na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee, yung, di ba, yung papasok tayo sa CR, tapos pahirapan yung paglabas ng
1: tapos yung utot natin mabaho.
0: Tapos kumbaga tapos na tayo sa CR, paglabas natin parang meron pang mga natitira na parang hindi natin nailabas, tama?
1: No, pag makita mo sa dumi mo parang may mga sipon-sipon siya, mga ganun.
0: Yun.
1: So, parang dumi ba yun na kaya niyang ilabas ng yung mga toksin?
0: Yes. Yun po yung napansin po ninyo nung umiinom na kayo ng rice coffee?
1: Opo, opo, ganun.
0: Tama po yun. Napakainam po at sana po ay patuloy po kayong umiinom ng ating rice coffee talaga, tatay.
1: Opo, opo. Dito sa Dagupan, marami naman po yun.
0: Yes, tama yun. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Umiinom na rin ng ating rice coffee. Very good po yun.
1: Opo, opo, ganun.
0: Hindi naman nauubusan sa Dagupan?
1: Ay, hindi po. Marami po dito.
0: Okay, thank you.
1: Ito sa may CSI Loco, marami po dito.
0: Yes, tama po yun. At sinisigurado natin, ginagawa natin ang paraan para hindi nauubusan sa bawat lugar. Para tuloy-tuloy po talaga.
1: Nanay ko, umiinom din po.
0: Nanay po ninyo?
1: Opo. Diyan sa Bicol, umiinom din po.
0: Sa Bicol? Saan po sa Bicol?
1: Sa, kung po, sa Malilipot, sa Tabaco.
0: Albay?
1: Sa Albay.
0: Nako. Maraming, maraming abo ngayon doon.
1: Sa kamalig po, marami.
0: Diba? Okay. Yes. Okay naman sila ngayon. Okay naman sila yung nanay po ninyo ngayon. Dahil...
1: Okay po. Lalo na nung inoperahan siya sa mata.
0: Okay po.
1: Nakakatulong din sa kanya na yun ng gusto.
0: Tama yun.
1: Kasi nakakapaglabas siya. Ganon. Mm-hmm. Kasi yung nanay ko 79 na eh.
0: Galing. Galing.
1: Yung mga may nararamdaman dyan na gusto niyo subukan, subukan niya na ninyo.
0: Tama po yan.
1: Kasi para yung sakit ninyo, habang malakas pa kayo, sige lang ng sige.
0: Tama po yun. Very
1: para
0: mabang
1: buhay.
0: Tama yun, tatay. Tatay, kayo po ba yung nakagamit na rin ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po. Yung kwan lang, 10...
0: 14.
1: Oh, yung team 14 lang po.
0: 14 and 1 plus 1, opo. Sige opo, po, tatay. Opo. Tatay, dapat ma-ano nyo na rin yun. Matikman nyo na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Napakasarap din po noon. Tsaka yung ating sabon, tatay.
1: Ano po yun, yung sabon?
0: Yung ating okay, sabon. Opo, yung ating sabon.
1: Yung... lang po sa akin.
0: Yes, yung...
1: lang po sa akin.
0: Yes, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tatay, dapat masubukan nyo na rin po yun ni nanay para may protection din tayo sa atin po namang kutis.
1: Oh, sige po. Sige po. Yeah, boy.
0: Sige po. Maraming salamat, Tatay Domingo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo.
1: Kaya rin po kayo, boy. Mag-iingat din po kayo. Salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, Tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Okay, bye-bye.
0: Ang kaibigan si Tatay Domingo ng Dagupan, Pangasinan. Tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan. Ang ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatudunan. Tawag lang po. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating walang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan, Boy. Hanggang ngayon, wala pa rin Rice Coffee dito sa dalawang butika, dalawang pharmacy.
0: Saan nga po kayo, Tatay? Saan nga po kayo?
2: Kulasi Antique.
0: Kulasi Antique. Wait lang po, Tatay, ha. Kasi natanong ko na po yun. Ano, Kulasi Antique. Okay po. Wala pa rin po until now?
2: Wala po eh. Mag-isang linggo na eh.
0: Mag-isang linggo?
2: Punta ko kanina sa bayan. Wala rin daw.
0: Wala okay. Talaga. Opo. Wait lang, Tatay, ha. Kulasi Antique. Na lahat na po napuntahan po ninyo, Tatay, ano?
2: Oo. Oh, Luriga Pharmacy. Punta ko. Wala rin. KG Pharmacy. Wala rin. Nakuhan ko, wala eh.
0: Hmm. Wait lang po, Tatay. Kulasi Antique. Sa ZK Pharmacy, Tatay, napuntahan nyo na po. ZK Pharmacy, Farmacia Felicidad.
2: Wala rin. ZK, wala.
0: Opo, yung Farmacia Felicidad.
2: Wala rin. Sa Liga, wala rin. Tatlong butika, pinuntahan ko, wala.
0: Doon po, Tatay, sa Cadena Rice Trading.
2: Layo, wala, malayo yun.
0: Malayo yun. Sige po, Kulasi Antique, wala pa rin na po. Noted po, Tatay, at ifa-follow up ko po, kukulitin ko po yung ating mga deliveries. Sige po, Tatay.
2: Oh, sige po, salamat po.
0: Tatay, thank you. Pasensya na po. Opo, Tatay. Sige po, hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries, Tatay.
2: Okay, salamat, Kuya Boy.
0: Salamat. Opo, Tatay, basta pag meron na, tawagan niyo po ako muli. Kung halimbawa wala pa, sa mga susunod na araw, tawagan niyo po ako muli, Tatay. Huwag kayong pagalitan niyo po ako, okay lang po. Okay lang. Tatay, okay lang. Okay lang po 'yun, Tatay. Pagalitan niyo ako, okay lang. Basta po, Tatay, sabihin niyo sa akin kung meron na o wala pa sa mga susunod na araw. Tatay, okay lang po 'yun. Okay lang po 'yun kasi thank you, Tatay. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat po sa inyo. Natawa si Tatay. Hindi kasi kailangan po talaga na ano at naiintindihan naman natin yung ating mga deliveries. Talagang ginagawa rin po talaga nila yung dapat na gawin. Kaya lang po talagang sobrang dami na po natin. Pero ang ginagawan po yan ng paraan ng ating mga kababayan, ng ating po naman mga deliveries at okay lang po yun. Sabi ko nga, okay lang po yun. Kung kukulitin niyo po ako na, Kuya Boy, wala pa rin, Kuya Boy. Ano ka ba, Kuya Boy? Okay lang po yun. Kasi yun po yung, sabi nga natin, pagtutulungan po natin. Wala pong problema. At hindi po magagalit sa atin yung ating mga deliveries. Alam niyo po kung bakit? Dahil natutuwa rin po sila, mga kaibigan, na nai-inform po ninyo sila. Nai-inform po natin sila. Doon po sa mga, kasi kung minsan, ang sinasabi sa akin ng mga deliveries din, Kuya Boy, kagagaling lang namin doon, pero okay lang. Hindi pa nga isang linggo, Kuya Boy, galing lang kami doon, bumagsak kami ng ganito, karaming rice coffee, ubus na naman. Alam nyo, yun yung kulit na nakakatuwa. Natutuwa po kami doon. Wala pong problema sa amin yun. Nakulitin po ninyo po kami. Doon po sa mga lugar na yan, na wala na po ng ating rice coffee, okay lang po yun. Sabihin niyo po sa akin, sabihin niyo pa rin, sabihin niyo din dun sa mga butika na yon na binibilang po ninyo, na pinupuntahan ninyo, na kulitin din yung mga nagdi-deliver sa kanila, dahil alam ko may mga contact sila doon. Kulitin din nila. Nako, nakakatuwa po yung mga ano, yung mga ganun, dahil yun nga kaya lang syempre nalulungkot din tayo para sa kanila na hindi nila maipagpatuloy yung pagiinom ng ating rice coffee. Natawa na lang sa akin si Tatay eh. Pero maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil po doon, dahil concerned po tayo sa lahat ng ating mga... Kasi hindi lang po yung sarili po ninyo yung iniisip po ninyo. Kasi kapag sinabi niyo po yan sa amin na, Kuya Boy, naubusan na dito, wala pa rin, Kuya Boy, mag-iisang linggo na. Diba? Hindi lang po yung sarili po ninyo yung sinasabi ninyo. Diba? Pati po yung iba natin mga kababayan dyan sa inyong lugar, natutulungan po natin. Diba? Kaya po, wala pong problema yun sa amin. Sabi ko nga, sabihin niyo po sa amin. Okay po yun, wala pong problema doon. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. O yung ating po namang sabon mga kaibigan, ganun din, nagkakaubusan din. Kaya po pag sinabi namin sa lugar po ninyo, ngayon pa lang, ano po, puntahan nyo na po yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan.

At ipagtanong-tanong na po yung ating mga produkto dahil kung sakali po mga kaibigan na... meron po ng ating produkto dyan sa inyo, hindi kayo maubusan. Nagkakaubusan. Dahil po yun sa ano, sa dami po naman talaga ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee, gumagamit na po ng ating po namang produkto. Kaya punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Nandiyan po yung ating mga produkto. Ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus herbal capsule. Rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre mga kaibigan, ang ating mo namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat lahat po yan mga kaibigan ay nagagamit na po ninyo.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Yung ating sabon, eh nako, ang bilis din pong maubos mga kaibigan. Kaya po dapat magamit nyo na po para po sa buong katawan po natin.

Ang ating po namang sabon ay meron po yan, mga kaibigan, na may kojic, meron pong glutathione, may papaya at carrot extract. Marami pong binipisyo po yan, mga kaibigan, para po sa ating balat. Ano-ano po yung mga binipisyo, mga pangunahing pakinabang po nito sa ating po namang kutis? Sa ating po namang balat, mga kaibigan, kung tayo po'y gagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang kojic, mga kaibigan, ano po, at yung glutathione, ano po, na kasama po ng ating po namang sabon, tumutulong po na pigilan yung paggawa ng melanin, yung pong sangkap na nagbibigay kulay sa balat. Dahil po dito, unti-unting lumiliwanag at nagiging pantay ang kulay po ng ating balat. At nababawasan po yung mga maitim na bahagi, yung mga dark spots sa ating po namang kutis. Kapag ang isang sabon, mga kaibigan, meron pong papaya extra. Ang papaya naman po kasi, mga kaibigan, ay may enzyme na papain na nagtatanggal po ng mga dead skin cells po, mga kaibigan. Kaya mas nagiging makinis at makinang ang itsura po nito. Epektibo po ito, mga kaibigan, sa pagpapawala ng mga peklat galing po sa acne, yung sugat o yung sun damage. Ang kombinasyon po ng mga sangkap ay tumutulong po, mga kaibigan, na mapabilis ang pagbabago ng balat at mabawasan po yung pag-itim ng mga apektadong bahagi po naman ng ating kutis. Ang ganito pong sabon, mga kaibigan, ganito pong uri ng ating po namang sabon ay may natural na exfoliating properties ng papaya at kojic, ay nagtatanggal po ng dumi, sobrang langis at dead skin cells, na nakakatulong din po na panatilihin ang mga butas ng yung mga pores po natin ng ating balat, na maiwasan yung pagkakaroon po ng acne at saka yung blackheads. Samantalang kapag ang isang sabon po, mga kaibigan, gaya po ng ating po namang sabon na meron pong carrot extract po, mga kaibigan, ay mayaman po yan sa vitamin A at C at antioxidants, sa nagpapalusog po ng ating balat, pinipigilan po yung maagang pagtanda, yung aging process po natin, mga kaibigan. Meron po siyang anti-aging properties na at nagpuprotekta po mula po sa pinsala ng araw at pulsyon. Ang glutathione naman po at vitamin A and C ay nagsisilbing antioxidants na nagpapanatiling bata at malusog ang isang balat. Pinapanatili din po nitong hydrated at malambot ang balat dahil po sa mga natural na sangkap po nito, mga kaibigan, at mga vitamins na nasa loob po ng ating po namang sabon. Kaya hindi ito nagiging tuyo o makati pagkatapos pong gamitin.

Kaya po mga kaibigan, napakainam po na simulan yung paggamit po naman ng ating po namang bagong-bagong sabon. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Napakainam po nito. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag gamit po naman ng ating po namang sabon, simulan nyo na po mga kaibigan ang paggamit po naman ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Alger po.
0: Sino po?
1: Alger.
0: Alger. Okay po. Taga saan po si Alger?
1: Dito, sa Tacloban.
0: Tacloban. Okay po. Ilang taon na po kayo, ma'am?
1: Ito, inama ko ng mga 6 na box na.
0: Ilang taon na po kayo?
1: 69.
0: Okay po. Naka-anim na box. 59. O, naka 59. Okay po. Naka-anim na box na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sir.
0: Wow. Okay po. Ano naman po, ma'am, yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi kasi na ako lang na nakikinig ako sa mo pag...
0: Thank you. Salamat po. Lagi kayo nagiginig sa programa natin?
1: Oo.
0: Ano pong istasyon? Diyan sa inyo?
1: Yan lang, inaano ko lang.
0: Lagi lang po, lagi lang po ninyo napapakinggan?
1: Parang yun, oo.
0: Opo, tapos nung napakinggan po ninyo, may mga iniindang karamdaman din po ba kayo dati?
1: Dati yung ano, yung pag datay ko.
0: Mm-mm.
1: Oo. Tumatay ako. Tatlong bisis ako sa isang araw. Apat. Minsan apat.
0: Mm-mm.
1: Ako po.
0: Ngayon,
1: tatlo o apat.
0: Ngayon po na umiinom na kayo ng rice coffee, kumusta na?
1: Oo. So okay naman. Maganda ano na ako.
0: Okay na. Very good. Oo. So yung pong pagtulog po ninyo, kumusta na?
1: Oo, nakakatulog naman ako.
0: Very good. Okay po. Yung mga sakit-sakit po ninyo na medyo naalis na po o kumbaga naibsan na yung mga sakit-sakit sa katawan?
1: Hindi pa masyado. Hindi pa masyado.
0: O, kailangan lang po ituloy-tuloy po natin, no?
1: Oo.
0: Dapat lang.
1: Kasi yung pag-iihi ko, naku, paggabi, halos pitong bisis ako umiihi.
0: O, di, ano kayo nun? Kumbaga... hindi kayong makatulog noon. Storbo.
1: Oo, storbo ngayon. Mga tatlo na lang.
0: Very good.
1: Oo.
0: So, kailangan po talaga ituloy-tuloy pa?
1: Oo, pinagpatuloy. Kung iniinom ko nga noon, is bro. Kaya mamawa naman is bro. Diabetic kasi ako, sir boy.
0: Ay, opo. Very good po ito sa ating po naman mga mataas yung blood sugar level. Makakatulong po para ma-regulate po yung blood sugar level po ninyo sa kadahilanan po na nutrition po yung ating po namang rice coffee. Ibig sabihin, yung pong mga nutrition na yon na nasa ating rice coffee ay nakakatulong po para ma-regulate po naman yung mga iniinda po natin mga karamdaman. Lalong-lalo na yung mga mataas po yung blood sugar level, mataas po yung dugo. So yung po nanay, makakatulong po sa atin.
1: Oo po, sir.
0: Okay? O sino-sino yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Yung marami dito. Ay, ako lang kasi hindi na nila alam. Hindi alam yung mga kapit, ano, mga sa loob ng bahay namin. Hindi nila naman alam.
0: Ikwento po ninyo. Para sila din po ay magkaroon din po ng magandang kalusugan.
1: Alam mo, sir boy, marami dito yung bibili yan. Kaya naano ako.
0: Marami ang bumibili dyan sa inyo?
1: Oo, nakakaano ko sa, ano, bumibili sa tindahan, yung mga
0: Sige po. Anyway, ma'am, ano po yung ano po yung masasabi po ninyo sa iba natin mga kababayan ngayon na di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Dapat sila kuminom na kasi nakakatulong ito sa may mga sakit, ano sa diabetes, ano sa akin.
0: Tama.
1: Kuminom sila, oo.
0: Correct. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Ipagpatuloy po natin, ma'am, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Oo po. Oh, serious, sir. Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, ma'am. Thank you.
1: Sige, sir. Thank you. God bless, sir.
0: God bless po, ma'am. Thank you very much. Bye-bye. Salamat. Thank you po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: Dirit Sahay.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
2: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banoy Kalibog, Bugos, Kinaka, Provincia, Akran, Mayatayan, niya gabi, ikaton, tanan-tanan. Welcome na sa pagpagayag ita programang Diretsahan. Today is Wednesday, May 13, 2026. Datod kira ka pag-abi-abi at pag-paabot ita manipay kira kagabihon sa tod kira ng mga kabarkada katudos panginan. Nga naka-opinion dada kira ng mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. As well as sa tod kira ng mga viewers sa tod kira ng website sa www.radiotodo.ph. And of course, we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may Isla Caraita, Boracay. Manaman natin kaya kapag-welcome sa kaya ng mga kabarkada katudo sa 327 natin ng mga kabaranggayan, 17 natin ng mga kabanuanan, agro-kabisira ka na kung banwa ita Kalibo. Likewise, aton man yung mga kaiping mga kaprobinsya nan sa Western Visayas. Sa probinsya kara ita Antique, Iloilo, Negros Occidental. Kabanan naman sa probinsya at Guimara sa probinsya at Capiz. Likewise, sila sa probinsya at Romblon, Masbate, Palawalas, Paras, Mindoro area. Putubol mabutan kong signal. Agpagwaragwag kong 88.5 FM, damon kaya rin yung kapagpabot. 8 minus wagon. Malinong ang malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
2: Okay, ano makaroon ng mga mainit ng mga isyo ang topiko na pagkatawaan ta ita pagtaupangon ng oras sa kabilugan ita aton kira kapag inilibas sa programang Diretsahan Miyerkules kira nga edisyon. Makaroon kita nga nabiiban wala katanga na aton nga makipag-angot o makipag-angot kita kay Attorney Ray Trahe sa bilugra sa mga legal consultants or legal counsel ni former Senator Sunny Trillanes. May kanta nanda kurundaya kara nga ginpapaguwa nga warrant of arrest kung International Criminal Court kung nagtariwan kara nga dagon 2025 against kay Senator Bato de la Rosa. Kung nagtaliwan nga adlaw banwa, nagpakita sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ag sana nga nga pagpakita sa Senado ginos na dabanwa si Senate President Tito Soto okay. Bilang House Speaker kong House of Senate and he was replaced kay Senator Alan Cayetan. So nagcast it vote banwa si Senator Bato de la Rosa. Although there are some NBI agents who were inside the Senate building para gani iserbira karabanwa nga warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Now, si Senator Bato de la Rosa banwa ginakabiguta na imaw makaroon niya fugitive. Bangod ko rin daya karang legal warrant of arrest kontra ka na, saan ang involvement sa Raya Carabanwa nga

0: Tito Soto, bangon niya ni nga dong nagather nga mga nagarner nga mga buto ni Senator Soto was only 9 votes. The two are abstain ag iya kay at Alan Peter Cayetano nakabuog ba na imaw 13 votes including Bato de la Rosa. Ag sa punto nga ra dong Senado nagpile banwa itanda karang resolution daya karang protective custody no? Kay Senator Bato de la Rosa. Now, may legal question kara banwa. Because my understanding is that pwede ni mo banwa, hindi pwede ni mo maaresto wrong miyembro it Senado or isayang kasinador while they are in session. But after the session banwa, dapat iservire karang warrant of arrest. That's why dong minority nga miyembro it Senado nagpile it another resolution nga nag-encourage gina-urge si Senator Bato de la Rosa to surrender himself. Ag hindi banwa ibutang una mismo sa sugod itsina. Okay. So these are the questions kung ta banwa gusto tang erase. Kay Attorney Ray Trahi, pwede yun ba nga iserve rong raya kara nga warrant of arrest because wa man nakasasyon dong Senado. Okay. Or may iba pa baga nga legal remedies dong aton kara nga mga law enforcement agency kasi si Senator Bato de la Rosa nag-agto ba na sa Korte Supremo para nga ni hiniol nga magpapaguwa in temporary restraining order banwa dong ato niya Korte Suprema because only the Supreme Court can stop the implementation of this warrant of arrest against Bato de la Rosa. Waun banwa iba karang legal remedies except the TRO para nga ni nga dakon si Bato de la Rosa.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. Magkaroon man niya gabi, Ibanwa. Standby ka mo because kaina, gin-contact na ton banwa si Manok-Manok Barangay Captain Danny De Los Santos. Last week, abi banwa, gin-message ko si Kapitan Danny De Los Santos. And I asked him about his personal stand sa rundaya banwa nga ginaproponer nga tulay sa Isla Karait Boracay. Because dong tulay, igabutang sa Katiklan no? Nga maga-connect sa may barangay Manok-Manok sa Isla't Boracay sa idagong banwa kong political jurisdiction ni Kapitan Danny De Los Santos bangod imauro punong barangay. Now, ginsugid na nakakon kung imaw personal pabor imaw banwa no? Nga mabutangan itulay rong Isla Karait Boracay. But according to him, may andago tabanwa nga resolution kung nagtaliwan pataragali nga dagkon nga nag-opponer sa pagbutang nga raitulay sa Isla It Boracay. Daya kuno banwa, mayoriya kung mga pumuguyo it Manok-Manok hindi magsugot. That is why, ginbutang ng dara banwa sa resolution that they are vehemently opposing to the construction of Boracay Bridge. Pero pamalibad, anay makaon banwa si Honorable Barangay Captain Danny De Los Santos na magpa-interview ka ton because may mga butang pa dapat kuno ganda karang gina-istoryahan together with the San Miguel Corporation because si Mayor Floribar Bautista

0: sa banwa wa nagpirma sa Rundaya kara nga resolution kung LMP nga nagabagabag kung Rundaya karang pagpaobra itulay sa isla kara it Boracay.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. Sa iba na ito ng mga impormasyon, Banwa, kaina Banwa, naglibot Assistant Regional Director Rick Gutierrez sa mga opisina sa sugod kong Department of Public Works and Highways. So nagtaoy mabanwa ita instruction sa aton kira nga mga empleyado bilang caretaker it Aklan Engineering District sa sugod banwa it Sangbuga. Diri bang ibang empleyado kaina na kubaan may mga impresyon nga stricto gali ko no si Kuan si DE Rick Gutierrez Assistant RD Rick Gutierrez naguhibayag ba lang di normal ba lang man doon kundi iba nga DE pabaya sanda karang responsibilidad ag sanda karang trabaho ibahan ninyo si Assistant Regional Director Rick Gutierrez. Di nag-obra manit pamaagi banwarong ginbutang itpilang adlaw nga si Ricky Rakiin. Di sa magkita banwa nga si Engineer Ricky Rakiin unga raimaw it dati nga assistant secretary o galing nung ama ni Engineer Ricky nagtaliwan yung tabanwa sa piyak ka kinabuhi taga Mindanao sandara banwa taga Mindanao di hindi ka man siguro maging assistant secretary kung uwa ka persa banwa so matsa he feels insulted when he was designated in Aklan and then wa panganit pilang adlaw banwa binuogon imaw sa Aklan Engineering District. Actually si Engineer Ricky kabuot da ban. Kabuot da ag very honest no. Ag sincere tara imaw banwa sa anang trabaho pero nagapasagamat makaron si DE Ricky bago niya ni nga una imaw makaron sa probinsya Karat Gimaras. Imaw regin butang in layo 2 Engineer Milo Santos because nag-expectar si Milo Santos banwa nga sa pag-retire ni DE Libina Amar imaw banwa rumatayos no? Sa bilang district engineer ko Aklan Engineering District pero na kuan banwa napalpakan makarondong ika nga naudlot dong appointment ni Milo Santos bilang district engineer kong Aklan Engineering District.
1: Diretsahan!
0: Di talawon tara, ay isang bugan pa yaban walker taker anay si Assistant Regional Director Rick Gutierrez no? Hasta para it June 11 doon na karang pagtiner iya ka sa Department of Public Works and Highways.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay. Balikan natin ba na raya karang quarry operation sa may barangay Mubo? Actually, kahapon kunta, akon nga tawaan it oras si Honorable Barangay Captain Wendell Taiko ay ginpaabot man katunda it pilang ka mga residente sa may barangay Mubo sa Banwat Kalibo. may mga agam-agam abibanwarong mga pumuguyo ni karon bagod nga ni nga wa pa itriver protection. Agos wa pa nabanwa na hitsorong reventment wall sa may barangay Mubo ag nakubaan sanda. Kabasi sabon kung umabot gumandong tiyempo ita pag ilinugan ag bumaha ag basi sabon maapiktuhan guman doanda karang riverbed o doanda karang riverbanks. Secondly, sunokanda nga kabarkadang che sayid man kita nga kon may quarry hagos dugi na agyananda nga karsada nagakasab. Tiri bang karsada iya sa barangay Mubo bago pa yung ranga tapos. Ag kun i-allow naton daya karang mga overweight nga mga truck nga mag-carry it daya karang sand and gravel ti malamang banwa nga basi sa bun masamad ronda karang karsada. So, layarong agam-agam banwa itaga barangay Mubo sa Banuat Kalibo. Di pilang bilog rikaron dong quarry operators banwa. Pilang bilog rikaron dong nagabuog itbaga sa may barangay Mubo. Di rung iba rikaron nag-request sa mga quarry operators nga kung pwede rin iba nga karasada nga uwa pa na simento butangan anay itbagas. Di dong iba nga mga pumuyo itbarangay Mubo nagareklamo man ay maskin may mga request sanda sa mga tag-ana nga ra itquarry una nga butangan itbagas no ay uwa man banwa na hakat. That is why kagin paabot ng darabanwa sa tagatapan ko aton nga hanggang doon nga alkalde ag makaron una ngunda sa tagatapan ko aton karang aken ko sa aton karang provincial government kay Aklan Governor Joanne Miraflores.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Okay, balikan ta ba karon daton kirang issue sa politika. Di masadyara bu nga naila bangod niya ni nga kun madayon si Ted Darasco sa una nga distrito nga magparehistro. Di rong presumption karon is that sigurado kun banwa nga madagagan imaw. No. Iya kara sa una nga distrito. Dong property ni Ted Harasco sa may barangay Dumatad sa Banwa Itangalan, ginabaligya na banwa. Tao ko na baka yun da. Kung nabahiran yun niwa kasi may mga ugong-ugong kung nagtaliwan nga Domingo, naging ulian imaw ni Congressman Joang. Ti, I just know kung habakawo ni Joang doon ang property sa may barangay Tagas sa Banwa Kera Itangan. Now, si Congressman Ted Nonong Harasco, roan na nga plano, iyawon sa Banwa Itkalibo. Actually, iyari mo banwa nag-uli makaroon sa Tigayon. Hindi ko ano yung bakunsiin sa Tigayon. Pero, nag-plano imaw, gabasi mabutang imaw it, anak karang bagay, either sa may barangay Andagaw or sa may barangay Puok sa Banwa Itkalibo. Di si Congressman Ted may property nga si Kukoy nga ginabaligya and then I have heard nga si Sir Bing Daroy nag-offer man kanat property no para nga anang butangan itbagay no. So wa para banwa kita nakabuog it latest karanga informasyon kung si Ingid Man Banwa mauli si Congressman. Okay. Now, ganito. Dung sambilog karabanwa nga instrument Kung naman it na entice ang na-encourage si Ted Daresco nga mag-agto sa unang distrito. What iba kundi si Oswag Ilonggo party list, Jojo. Di may mga insinuation si Jojo ang bagod niya ni kuno kung turn out it buto kung Oswag Ilonggo party list sa una karanga distrito. Di may mga ginabasol haman sa Banwa Itbanga, haman it 5,000 votes. Roha buoy it Oswag Ilonggo party list nga kabaho-baho kuno nga Banwa. Samantala sa iba nga mga kabanwahanan nga maisot, sobra Banwa nga 5,000 votes. Doon nga buoy it Oswag Ilonggo party list. At may mga insinuation sanda na may gindagat ako nung party list si Congressman Jess Marquez. Imagine mo kung grabe nga mga insinuations. Di, daya rong mabugat Banwa nga gina haboy makaron sa pamilya Marquez. Pangaywa, okay. Raya nga ng pagkandidato ni Vice Governor Dexter Calisto. Ginambay nanda nga sa Banwa 8 Baliti, tumao it mga 11,000 votes nga abante. Rong pamilya Calisto kay Congressman Jess Marquez kontra kay Rodel Ramos sa pagka-congressman kung nagtaliwan ka nga dag-on nga eleksyon. Whereas, sa Banwa kuno Itbanga, pilayamang Banwa rong abante. Ni Vice Governor Dexter Calisto kontra kay Mayor Jun Legazpi. Pero ginabaso guman si Congressman Jess Marquez at si Congressman Calisto Marquez.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Grabe nga insinuation ni Congressman Jojoang. Pero waka Congressman Jojoang nakasayod nga bayain man dong buot it pamilya Calisto kay Congressman Ted. Basi kun unaware kari karon. Gani maskin anong patunga kara ni Jojo ang no, sa tunga ni Congressman Ted ang sa pamilya ni Dexter Calisto dong mag-amangarang Calisto sa baliti magapabilin mataragyapon bala sa Tibiyog Itakan. E paginamban ni mo Tibiyog Itakan no, Miraflores ag Marquez dun ban tinong baliti magapabilin mataron ban no, because on a best sin o si Jojo ang nga magdikta ban wa no, kung dayagan ni politika sa probinsya Akan, ag sino si Ted Daresco no, nga iya imaw Banwa magpapili sa unang nga distrito. No? Daya Banwa mga observation na tunda. No? Because on a base, si Ted Daresco taga segunda distrito. Di sino Banwa ro mapati kay Congressman Ted? Si Congressman Calisto Marquez Banwa, kuntan awon ni Muroan ang record when he was then the governor Itakan. Babay na ton Banwa nga very excellent Banwa. Ika nga stainless, ika nga. Wa it bahin it corruption. And when he was then the congressman Itlon District of Aklan, ag una nga distrito Banwa, wa man na involved rong pangagan ni Congressman Calisto Marquez. Maskin sa ano nga kontrobersiya sa Pilipinas. But si Congressman Ted Banwa, his name has been mentioned several times. No? It mag-asawa nga diskay. And if my memory serve me right, si Congressman Ted na involved man sa rundaya karang tulay ng Pangulo kay President Gloria Macapagal-Arroyo Banwa. gumawa man doon pangagan ni Congressman Te. Agaray guman makaroon sa flood control projects. Gumawa guman ba noon pangagan ni Congressman Te noong haresko. That is why banwa, ah, pati si Chief of Staff BJ Tukol na isyuhan dahil mo banot elbow. Kung ato niya Bureau of Immigration banwa. No. Nga hindi mo makatravel outside of the country. No. Bangon nga ni, no, nga ginsugid, no, nga may mga proyekto iya sa akyan sa segunda distrito banwa daya karang mag-asawa, no, nga diska.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: DTX 500 알아와라 비비리 서버가 부디가 DTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
4: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakaginawa ano sa Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: We the best! We the best music!
4: Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.
4: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ino ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.21 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banuat, Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Naga pagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Pizza 14 yun. Sabugan Itamayo dagong 2026. Ayos ko matunga yun kita, no? Ayrong bugan abi Itamayo ay may 31. So meaning 31 dias rumbugan Itamayo. Ag 14 yun makaroon. Kaya hambay ko, ayos ko matunga yun kita. Ay hinaga pizza 15 yun. Kani nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati, ha? Nung nagamonitor gid sa Radyo Todo, especially sa programang Todo Birada. Tamyaw ko gid kamo it maayad-ayad gid niya agahon. Pati yun do aton nga mga suki, ha, nga mga aklanon kalibonon, mga Pinoy, Pilipino abroad nga nagatabid yun katon makaron. Si Inman Sanda, ang anong oras man kanda una, pero importante ay agahon iya sa Pilipinas. A Philippine Standard Time mga katodo, ginatamyaw naton Sanda it maayad-ayad nga agahon. Good morning! Sa aton niya mga nanay, sa aton niya mga tatay, nga masako-sako yun makaroon sa kusina ay nagainit tubi, nagagaha ita pamahaw, bisan uwa ita klase, ay siyempre pagbagot-bot ni Toto ag ni Nini, ay basi kung gutom ag pamahaw gagirong ginausoy. So yun do obligasyon nga non-stop it mga ginikanan. Kabisan dagko na ro mga inunga ay una gihapon do andang pagtatap pagpalangga. Pilaagi sa pagbangon ita aga-aga sa pagkuti sa kusina, pagpreparar it mga pamahaw nanda. Sa aton man niya mga tatay nga nagapahaom gun ay maagto sa trabaho or mapasada para bisan papaano ay may kitaon, may itabang-tabang sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Sa aton niya mga kapulisan, sa aton niya mga miyembro bipat or barangay tanod, ha, inatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Hindi yun gid mapunggandong eleksyon. Ayrong Comelec ay nagapahaom yun para sa pag-aabuton nga Nobyembre 2 nga barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Pero makangugusbo, no? Pero natabo kahapon sa Senado. Or dahil nga ni sa paggagawa ni Senator Bato at De La Rosa. Grabe ro iskandalo sa Senado. Sabi ko, di karayang sanda hibakbakan sa impeachment complaint. Pero pag-impeach ita Kongreso kay Vice President Sara Duterte. Salita ang superhero na ang Aero bida makaron sa Senado ay si Senator Bato. Ay tao kung ano rong senaryo nga itong natabo kahapon. Kung may manabat at kung sino ro responsable mga katudo ay may ukpanay ang natabo. sabi ko dingdonggok panayat a kay Senator Robin Padilla at kay Senator Kiko Pangilinan. Sabi ko kandagat ang daywa. Kay nagreklamo ta si Padilla nga gingsinggitan imaw ni Pangilinan. Ana ra nga ging paabot sa nagapungko nga presiding officer nga si Senator Loren Ligarda. Ag si Senator Loren Ligarda ay nag-motion man panahay huo may natabo man nga pagbaskog itboses ay ugaling manahay basi kon dagagat arato ita pag-modulate no ay dati abi man ang broadcaster si Kiko. Basi mana uwa matana na nahungdang mag-alsa imaw itboses ay mabaskog matayag itboses ag mabaho nga klase tawo si Senator Kiko Pangilinan. Ikat pagpanaogon ni Loren nakunta ko sayon sanda tumindog man si Kiko, tumindog man si Robin, nagpagapit si Kiko tokon nagpagapit si Kiko, nagpagapit man si Robin. Ikat ginalamano kun kunta imaw siguro sayon na turon it pagpakayo it dispensa it kada isa ka ay uwa pag guan ni Senator Robin Padilla ro anang alima naghambag wag mo akong hawakan. Huwag kang hahawak sa akin. Ay matsahatabing tatag anang barong nga to ni Pangilinan. Ana pangani nga gingpihpihan. Agara to ron, gingapitan sandat andang mga kaibahan. Ay basi baga matabo ro hindi matabo. Nga magpuguniti rong daywa mga katodo, no? Isan mga honorable ron. Ay bangod nga may ginatawag nga bugso ng damdamin. Asa Senado ron, ha? Agro kahapon nito kay Senator Bato de la Rosa. Pero mga kongresista mata. Ay una makaroon sa hot water. Bangod ko manarisari nga mga akusasyon. Nga kuno pumaldo. Nga kuno may maleta. Durayang mga nag-yes. Na i-impeach si Vice President Sara Duterte mga katodo. May panawagan panganing ayaw kun manan ninyo pag-iboto sa sunod. Pero pagboto it kada kongresista ay may kaakibat doon nga eksplenasyon. Abokon it basta-basta nga mabuto. Kaya maalsa kat alima ag mag-yes, ag mag-no, ag mag-abstain mga katudo. May kanya-kanya ron niya mga eksplenasyon. Aro kada kongresista mga katudo. Pero sentimiento mataron itatawo sa guway. Basi sa andang pagpati nga may unang kabaylor o pagbutot, yes. Ay, paano ro mga nagbutot, no? Ah, mga katodo. So, bahala unlang kamo mag-intindi, ha? Ah, mga katodo. Una lang sa inyong mga alima ro, nakasalalay. At sa inyong baga tiyagon, kung ano mataro inyong pagpati. Sa natabo, no, nga pag-impeach it Kongreso kay Vice President Sara Duterte. Si Trillanes man yan, eh, ginaakusahan magaron. Kumbaga, ikaw at ama na Trillanes Airo, sheriff it ICC. Ay, for dahil nga ikaw at ara nagabit-bit it ratong warrant of arrest. Alin sa International Criminal Court, kaibahan dong mga taga-NBI. Kaya nga naging akusahan ni Mao nga, ikaw at ama na ro, sheriff ay, ikaw at ama na ro, sugoon ita International Criminal Court, para nga naging magserbi ita warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, ag sa sugod pa ita plenaryo. Siguro may karapatan mataro Senado nga pangapinan aro andang kaibahan sa bangod nga ina ang matuod sa sugod ita plenaryo. Una ta sa bagay ita mga senador ang natabo mga katuto ha. Abi ay hamat ng pasugtan nga makasugod ang makadistract rito sa sugod o dating senador nga may dagadagang warrant of arrest ang may kaibahan nga taga National Bureau of Investigation. Ay suno nga ni kay De La Rosa kon aton pang pag-aintindihon ang wasak ani Trillanes wrong dignidad credibilidad agrong otoridad ita senado na basta-basta at ang magsugod rubisan sino ay may kaapin matangani si Trillanes mana dati man imauron nga senador bisan pa para kakon respetuha man so bagay itaton niya mga mambabatas respetuha man ikat dati man ang uwa ako nagareport niya pakita sa senado gina Ilinosoy makaroon man ang una ako ginapanguta naman hamat iya ako kung sa katon pa uwa taman ako tagtunan akon kay senator Bato De La Rosa mga katoto so bahala lang ah bahala lang si Batman rayang ginapakatubang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte ro isyo gali sa bugas ha una sa barangay Tigayon Kalibo balikan naton ay uwa naton maabot kahapon si Kapitan Hel Morandante mangayo yung kamikap it explanation ha ay gaban tabi ro nagpagapit iya kako nag nagpaabot it reklamo ay mga senior citizen kon atong totooson sanda kunta ro mga prioridad ra nga makabakal ag mabaligyaan ita 20 pesos nga kilo itbugas so standby kamo karon ha ay aton don nga pagahimay-himayon sa kabilugan itaton karaga pagpagalagad ro iya mata sa banwat Kalibo nga nakaschedule kahapon rayang payout ha sa mga farmers ag sa mga fisher folk nagraya ba yung presidential assistance for farmers and fisher folk mga katuto ay may nagreklamo kakon niya mga mangingisda nga mana ay farmers yang wa tama na kami nga mga mangingisda paki-verify anay makon itmayad ha kon ano ka matuod ka rupi out yang hay para sa farmers uwa tana ro mga mangingisda ay nagreklamo kakon ro mga mangingisda kahapon nga uwa tana man na kami ang abo man nga nagreklamo nga naduga sanda sa listahan so ipa-explain tara sa taga Department of Agriculture aga sa aton niya taga Municipal Agriculture Office ha o kon MAU yara valid reklamo ay kahapon inugan ako makon kuna na ninyo't mayat ay basi kon una matakamo sa listahan ag basi kon una matakamo nakaschedule matakamo for payout ay hamat mga farmers yang wa taro mga fisher folk asa payout kahapon pero yun do mga issues nga aton niya pagabalik-balikan mga katodo agro issue sa aton niya Kalibo public market hindi manaton pagpagampason ay hararo numero it mga vendors dingdong na nag-uungkat yun sa pagbaligya ah pagod niya ni nga mahina konoro pamaligyaon umpisa nga ginghalin sanda una sa temporary public market ay cemeteryo abi kuno suno sa iba base nagasubergid man dong nagasubergid man do cemeteryo kon lugar nga imong ginabaligyaan ay cemeteryo pero ro mga manugbaligya nga ratbuwak ag manugbaligyat kandila ay mabakay mata ay sangagan abi nga cemeteryo mga katodo di ba ga seryosong usapan ay nandiyan siya bulitan tawanan di mawawala di kompleto aton galing ron niya pag-istoryahan hindi na sa kabilugan ni aton kaya nga pagpangalaga. Pero antes ro aton nga mga nagabaga nga mga headline, nagabaga nga mga balita halin sa aton nga mga katodo patrol reporters ha. Standby ha, standby katodong yun. Sa imo karanga todo bantay presyo, todo bantay supply ha. Direkta sa aton nga temporary public market. Ay balikan tapol suhan taro tanan niya mga negosyante. Kung ano man doandang bagat yagon. Ha mga katodo. Nga ginapasalig-salig sanda. Ginapasimba sa nang uwat misa. Ginapasaot sa nang uwat sunata. Kamana magabukasyon kita sa rayang bugat. Ay uwagit at may nanabo. Kani hay. Your promise is made to be broken. The promise is made to be broken mga katodo. Check ane nato si katodong Lore. Lore din de la Cruz. Ha, Galicia. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, ha? Anungod sa dagagan ita panyempo, panyempo naton today, agropanyempo naton sa sugod itap at nga adlaw, ha? Ro ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Ro sitwasyon itbaybayon. Mga mangingisda, ha? Mga knitting boys. Ina sa arko niting, hugat-hugat yang ha? Ay haragon, hindi ko na akong pagpabuhayon pa. Unahon anay naton dong report it Pag-asa, pinaagi kay katodong Lore, Lore din de la Cruz, Galicia. Standby! Radyo Todo, live, report, report! O, para sa kompleto nga detalye katodong Lore, magandang umaga po, please go ahead.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Update sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 685 kilometers. Silangan po ng Virac, Catanduanes at saksalukuyan unlikely pa rin o mababa ang chance na mabuo ito bilang isang bagyo ulit. Ito po yung dati si Bagyong Kaloy. Ngayon ay LPA na lamang. Sa kasalukuyan, wala rin po itong epekto sa anumang bahagi na ating kalupaan. Makikita nga po natin, may kalayuan yan sa landmass natin. Although nasa loob siya ng PAR, wala po siyang direktang epekto sa atin in terms of mga pagulan or kahit sa hangin. Sa ngayon ay localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. But apart from that, wala pong weather system na pwede pong magdulot ng mga sustained o widespread na pag-ulan. So, maaliwalas ang power rain sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. And then, posible pa rin ang mga localized thunderstorms, especially po sa Mindanao. At sa kasalukuyan nga, ibahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawarin na inaasahan sa maghapon. At dahil dyan, mainit at maalisang panahon pa rin ang pwede pong maranasan na ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Ibahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawarin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon. At asahan natin ang mainit at maalisang panahon. Mababa yung chance ng malawakang pag-alan, although may mga chance po ng mga localized thunderstorms o yung mga panandali ang pagbuhos ng ulan, especially sa hapon at gabi. Sa Kamaynilaan, 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging maximum temperature, 26 sa Baguio, 32 sa Lawag City, 38 naman sa Tuguegarao, 34 sa Legazpi at 33 sa Tagaytay City. Sa Visayas at Mindanao ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawarin. Kung may mga pagulan man ho ay mga panandali ang pagbuhos to localized thunderstorms. At sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 33 ang pwedeng umabot na maximum temperature doon sa maghapong ito, habang sa Iloilo ay 33 din, 34 sa Tacloban City, gayon din sa Puerto Princesa City at Calayan Islands, 35 degrees Celsius naman sa Zamboanga at 34 degrees Celsius sa Davao City. Hapon nga po May 13 ay nakapagtala po tayo ng 43 degrees Celsius the heat index o yung apparent temperature at nasa danger level po yan. Samantala, ang pinakamataas na naitala kahapon na heat index ay sa Butuan City at Hinatuan, Surigao del Sur, kung saan ay nakapagtala po ng 47 degrees Celsius na maximum heat index. At sa araw na ito, inaasahan natin pa rin ang 43 degrees Celsius na heat index dito sa Kamaynilaan, habang 47 degrees Celsius din ang pwede rin maging maximum o pinakamataas na heat index sa buong bansa dito sa Butuan City at sa Hinatuan, Surigao del Sur. So, ibig sabihin, nasa danger level po at maraming lugar sa ating bansa ang pwede po makaranas ng nasa danger level na heat index. Kahit patuloy nating abiso at paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po hanggat maaari po ay umiwas muna sa direct exposure sa katanghalian at early afternoon at uminom po ng wastong bilang ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po natin ang dehydration at mga epekto ng mainit na panahon tulad na lamang ho ng heat cramps, heat stress, or even heat stroke. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayin dagat, panay at hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:29 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:16 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
2: Radyo Todo Live Report.
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Lori din de la Cruz Galicia. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station, direkta sa Quezon City, mga katuto. So hato ha, romas detalyado, mas kinumpleto nga pagbalita hanungod sa dayagan itapanyempo.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Manamyaw anay kita mga katodo no sa aton karang mga pinalangga nga mga suki. Good morning anay gali ha kay Kagawad Inday Norli Rintilio ita barangay Mabilo Kalibo no. Kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon ag okay nga okay pa kamo sa all right. Ag may manami kita nga balita ha. Alin kay Kagawad Inday. Madumduman nyo kat akong binalita nga si Kagawad Inday ay nag-obrat request para ngani nga magpa-approve itig 20 pesos nga kilo itbogas. Ayan. So, ging daga na to personal, roan ang sugat sa opisina ni Governor aga pinaagi kay Mr. Harris, pinorward dayon sa DA, ha? Agaging paaprobahan, agharon yon, aprobado. Ag makaron nga agahon, pag-withdrawon ng darubugas, ha? Ito sa bodega. 100 sack po, no? 100 sack. So, withdrawon dubugas makaron, ag i-deliver ina sa barangay hall para ina-stack. Ay sa pag-abuton nga ra nga Mayo 17 sa Domingo, mga Mabilonon, magdaga kamo itsugudlan, ha? Ag magdaga itkwarta, ha? Kasi alinon nyo ro inyong arong sugudlan, kung huwag kamo daga nga kwarta, ay hindi man kamo makadagawat. Arumas mayad, para madasig kamo, daga kamo itsugudlan, ag magdaga kwarta, ag magdaga it ID, no? Ag umagto ina sa barangay hall ay ina ro ina pag-aobrahon ro pag-dispatsa o kondo pagbaligya itig 20 pesos nga bugas mga katodo. Ha? So haron ha, ag una man karon do council ha, sa pagpanguna ni Kapitan Ryan Gonzales no, mag-assister man sa rayang pagbaligya itig 20 pesos nga bugas. Agro yun ay sa pagpasilitar doon sa pagtinguha ni Kagawad Inday no, sa ginatawag naton nga food security. Ay matodro, ibang aning barangay, nagakamas nga makaparilis ag makapa-approve, no? Nga makabaligya man. Ayro mga taga-barangay, sandayang abirondo facilitator, sandayang ro taga-baligya, no? Taga facilitate nga makaabot dubugas sa barangay ag makabaligya baga no agud makabakay kamo ita bugas no nga manami manduan nga kwalidad ay bangod nga ruruyong bugas nga ron ay local rice ron pag hinambag naton nga local rice harvest ron naton iya sa probinsya Taklan ha ging bakay it gobyerno ging galing ha ag itao sa pinakabarato nga presyo mga katodo. Ay kun aton nga pag tanawon do presyo anat bugas makaron wa ta naganaba sa 45 o wa ta naganaba ha royon do pinaka low class yon nga klasit bugas do manaba nga klasit kwalidad ita bugas no kon sa katon pagaon or bahay ang ginatawag bukot maputi, no? Pero pagkaon man imaw gihapon, ah, kon iya sa tindahan, ha, ah, pag-istoryahan. Pero royong ginabaligya it barangay halin sa Department of Agriculture hay bag-o ron nga galing. Ay kung nagtaliwan abing nga mga Dinomingo, no? That was month of April, sunod-sunod katuro aktibidad ita gobyerno probinsyal. Oh, may ging baligya man nga tig 20 pesos nga buga sa Boracay, ubos, ha? Abong nagreklamo ay abong wa makasamit, ha? Mga katudo, no? Roya sa Capitol during the Auckland Day, ay nagbaligya man sanda itig 20 pesos nga bugas ubos ang naubusan it stock aro aton nga gobyerno, no? Ay nagtawag kami ni Kagawad sa pinaka focal person sa in charge kay Sir Harris. According kay Sir Harris ay naubos do stock, pero ha-forward yung tama na ro imo nga ron nga sugat sa DA ag approve aron once man nga makagaling ag may stock nga bugas, hay pag-informahan kamo, no? Para ngani nga maka-schedule kita ita orientation, ag maka-schedule kita ita pag-withdraw ko inyong bugas iya sa bodega para madaga ina sa inyo karanga barangay. Ay ro barangay ro magahakot, no? So that's why nga si Kagawad Inday nag-usoy ita truck, ha? Nga mabahol agun sang kakargahan niyang para nga kargahan ito yon niya ron niya bugas agod ma-stack ina sa barangay hall agod sa Domingo hay tayo yon dong pagbaligya, no? Minimum ita 5 kilos, maximum it na 10 kilos. Ayan. So kinahangan niya mang ro inyong valid ID. ID ang may address nga taga barangay Mabilo Kalibo kamo. So priority ka ra. Tanan man ha, matawaan pero ginatawaan anay prioridad sa pila, ro senior citizen, ro person with disability, pregnant women, no? Daya mga vulnerable nga rara, yung mga ginahapo, ginagubat, no? May mga masakit, no? Single parents, ha? Ang mga katudo. So ginauman-uman ko ha, senior citizen, person with disability, no? Rayang mga pregnant women, no? Solo parents, no? Ag mga poor peace, no? Ag kutob sa mga pobre og manggaranon nga gustong mag-avail. Ayaw nyo pagkalipatiro inyong valid ID, ay gina-verify ron nga kung dayang tao nga nagabakal ay taga Mabilogid man, ay siyempre basihisalisihan ka mo nga taga ibang baryo taro nag-aktorin ang nagbakal ay paano taro mga taga barangay Mabilo, no? So ayaw nyo pagkalipatiro inyong ID agayon nyo pagkalipati nga magdaga kamot plastic or magdaga kamot sugudlan. Mas mayad nga may inyot ang sugudlan nga daga.
2: Berwada.
0: Berwada. So ginapaabot do rayang mensahe it barangay council, ha? Barangay council mga katudo, no, headed by punong barangay Ryan Gonzales, ha? Basta hambay ko nagbunga man ro request ni Kagawad Inday sa ginatawag nga food security, no, ay saan ang committee as committee on agriculture ay nakaisip imaw, ha, ay ging presentar na ra sa sesyon nga mana pinaagi sa akong committee bahay kung okay kinyo magasugat ako ambag nana magasugat imaw kay governor para ngani nga magpa-approve it bugas ag 100 kaban, ha, 100 kaban do initial nga ra naging aprobahan. Ag raya nga rahay pag-hakuton makaron, ag stack ina sa barangay, agod sa Domingo, no, ay makaron. Webes, Biyernes, as Sabado, no, iga-preparar da, agod sa Domingo, pagkatapos itmisa, no, ay may misa, ina sa aton nga chapel, ay pwede yung dayon kamo nga magpamahaw, no, ag magbit-bit itubi, o kung ano man nga makuyam-kuyam, ag magpila rito para sa pagdagawat itig 20 pesos nga bugas mga katuto.
2: Berwada.
0: Berwada. Pagpasilitar it inyong Kagawad, no? Nga si Kagawad Inday Norle Rintilio, no? Ay wag ida na ginapagampasa kung ano ro ikamayad ag para gid sa anak karanga mga constituent ina sa barangay Mabilo Kalibo.
2: may punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning, Anay Gali, ha? Kay Richel Pabilyon, ang pamili nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Joe Wide, kay Mami Joe, ha? Malapad. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad na banwa. Good morning man kay Roger Lucero Nagales, kay Hilda De Leon Igos, kay Kennedy De La Cruz, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ag siyempre kay Bayet Bautista Yamog, ag kay Restelin, ag Binji Rotolo, no? Ina sa Mina Liso. Ag kamanaman, ha? Good morning kay Nang Lisel Insensario, ha? Ina sa Estansya. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Good morning man sa mga taga Sila Serna, sa mga taga Oyotorong, sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Agkaman naman sa mga taga New Buswang, ag Old Buswang, ha? Ina kay Papang Raul, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad, ro pamilya Samoy Madula, no? Agkaman naman sa Andagaw, una kay Kapitana Juliet Melgariho, no, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad matsa may nangaging padaya katon nga mensahe, no? Okay. Okay. Ati sige, no? Good morning man kay Ampod Lito Rintilio, no, ina sa Boracay, sa mga barista, no? Ag kamanaman kay Bobotski nagapamati samtang nagakapi-kapi. Kay Kagawad Bueno Abapial ina sa Magubahay sa Kamaligan, ha, sa Abapial family, no. Ag kamanaman kay Marilyn Iligan, no, nga nagapamati man sa Cavite. Kay Ilin Gumban Delgado, kay Marilyn Sakarias Igat, kay Jonah Okindo de los Reyes, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Angelin De La Rosa Nablo, no, ag kay Juanito Rambunay Jr., no, kay Noel Mansayon, no, ag kay Nang Nancy Sison, ag kay Salome Solina Sorilla Villanueva, ag kay Tatay Jesus Alcobindas, no, ag kay Dennis Torinueva, kay Mariano Salazar, kay Blinda Taay, ag kamanaman kay CG Cross, kay Efren Igtanlok, kay Noel Taay Batilis, ag kay Roy Buntogo, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Good morning man kay Daddy Bert Tabasa, ina sa Tigayon, no? Ag kamanaman kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap, ha? Sa Pamilya Reyes, kay Kapitana Nini Lourdes Reyes, ag kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes, ha? Nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay nung Vincent Chua, ina sa Kalibo Public Market, ha? Good morning!
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Aga kama naman sa Vice President at Mid-Section, no? Aga kama naman, good morning man kay Ma'am Rosalia Tampos, rong Presidente at Isdaan Section, ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Pero dali lang ay si Katodong Diyo naka-standby ko, no? Good morning man kay Tita Emma Vega, ha? Maxima Vega. Ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad kay Tita Vilma Mateong sa California, USA. Kay Sir Greg Aguilar inaman sa California, USA. Kay Ampod Flore Rentillo Tolentino sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Aray kita sa Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply, ha? Ay matsaabon daro isda, no? Abong isda makaroon sa report ni Katodong John Cabizilla.
2: Radyo Todo Live Report!
0: O, check na to si Katodong John sa aton niya, Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply, direkta sa may temporary public market ni Katodong John. Pasok!
3: Katodong Judil, no? Ba, good morning. It's tarantanan. Nabi-abi kita sa aton nga temporary yung may Kalibo Public Market sa makaroon na pang-urasong katulong adyo. No? Iyak kita makaroon mismo sa printi mismo at aton nga P-section no? Ag aton nga mid-section katulong Judil. Abunda kita makaroon isda sa adlaw nga webis. No? Wag na problema. isda, karne, abunda kita katulong adil, no? Abo or naka, ano, nakabutang sa mga latok. Punong-puno rato yung mga latok, katulong adil, yes, ato na pisik yun. Dahil abo nga isda ro nagabutan katulong adil. Sa mga nagawat-uwat, yun, kung ano mga isda, ma, na mabakananda, yes, ato nga may temporary yung may kalibo public market. Araro mga isda, no? May atong aloy riya, baka abo, nakabakal kita, oh, sa atong kumpare, kay paring Jodji, oh. Dilacros, Dilacros, brother, nakabakal ako, katulong adil, aloy ka namin ito, no? Ako na, ano, no? Sinto 20 hasta may ito abis sa likod may isang gato so ito kilo no ayan may sinto 20 may kita mo tanimuro klase italo ito trunga jil no pero pinakabo rin ito trunga jil marot no marot dahil pinakabo mo ba pati kay paring Ryan De La Cruz tababo marot na nga ito paring jil no? Sa De La Cruz brothers no igmangod ni paring Lagang no sa akong akumpari na sa may barangay Bulwang no para rumarot ka trunga jil kababo ra wa sinto sisinta sinto sinta hasta 200 rukilo. Tanawa na taninyo rung mga marot ba? Mag- iba abira eh. May mga muwag ko matang marot. May maluinto ko tungkol. Depende sa agot marot no. Guraya mataan. No, sunod dito yun. Mataan. Kababo mga mataan nga ra. Halinit sinto sinta hasta 200 rukilo it mataan. Yung matang baka no. Kay bahat marot ra. Kay bahat sa tarang nag-abutan riya. Masunod gurayan. May gurayan ay sinto sisinta rukilo. May piaw kita riya katulong nga dito, no? 140 kilo. May tirok, iba-ibat klaseng tirok, may magkot ang tirok, may inamat ang tirok, may intok ko tang sa laingo, no? 120 rumintok, rumawag ko nga tirok, kahit 200 sa stat, 240 kilo, no? Itirok, no? Pusit na ito riya, eh, kaya ubos yung siguro ay po, ay parang dito siya, pusit, ubos yung pare. Oo, no, ubos at pakyaw na ng pusit, 160 na takatulong dito, kilo. May bisugo kita riya, bisugong original tara, 220 kilo, rutang higir ya, bilog tara, bilog na tang higir, 250 kilo, danggit ya, katulong nga dyan, no? 300 kilo, malasugi, no? 400 kilo, ro bantalaan, katulong nga dyan, no? Baratuang, inakay paring Rimon, 320 sa 340 kilo, unod yung tangayra, batuanon, 880 kilo, bangudlong ba kanamir bangudlong ra 250 sa 260 kilo may salay-salay kita ginto sana tagkura 180 kilo may gusaw kita riya katulong na jula 200 kilo kay Brad Riman nga durado ka basa-bas no ba kanamiton 160 bilog pero pag unod yuta na 200 kilo durado ni Brad Rick kanamiton gabas kita nimo no may yabing durado di karahay ya halin sa ibang probinsya siguro pero kay Brad Raymond ang adurado kay Pingnanay ni Marit ay hasta ag-iat ang dawi katon katulong na Julie may asa asa riya 220 sa 240 kilo abo-abo man doon asa asa nga na may inid kita riya katulong na Julie 280 kilo may rumanamsi katulong na Julie barato rumanamsi 60 kilo may bagabaga riya baka namin itong bagabaga kaya ko iat sa atong dawi ra 250 rukilo. May lawayan niya katulong adyo, no? 120 rukilo. Lilak katulong adyo, unod ka na, 200 rukilo. Ang lupina ka manami, ay Nanay Marit magsisi. Anang latok, purong puno makaroon. Liwit ni Nanay Marit, kaya ko, gasiga pa, 250 rukilo. Kiiping, ilasandar ko na ni Bradley Rimon, Nanay Marit, anang likod ka ron, Rodilin Bunlis Bangos, agar kiiping na nakaroon, gabaligya mat mga bangos katulong adyo. Liwit ni Nanay Marit, 250 kilo. May bisugo si Nanay Marit, kanam ito na bisugo, 200 lang kilo. May mamsa man si Nanay Marit, 350 kilo. Kanam ito na mamsa, agbay tanga si Nanay Marit, sanggatos na taro kilo. Nani Anton Kamuro sa Arang Latok, imaw makita Kamuro na minakadisplay ng mga liwit. Kaya ko ng mga liwit ro na, sang bilog ra, sugagawang kilo, tapos ang bilog ra, kanam ito na. Kaya ko ro liwit, makaroon ni Nanay Marit. Nani Anton Kamuro, huwag kami problema. Pagabot sa bangos, huwag kat problema. Abunda na kita, ara, kay Ma'am Nining Tolentino. Sige, ana, karang latag ka ng bangos ko. Sige, kiskis na karang magabuhak ka ng bangos. Magaling ito kay Kapitan Rio Fernandez. Panturiya kay Ma'am Nining Tolentino. Panturiya sa mga nagabuhaligat bangos, no? Rodilin Bunlis bangos. Ina natin makikita na makaroon natin do. Mga abong bangos. Depende sa lagko, ah. Depende sa agot bangos. May milinto ko tang bangos na ginapakas. Kaya 140 matar kilo. Pero pwede ito sa bawan. Halin it 180, 200, 220, hasta 240 kilo ita bangus ka tulong adil. Huwag na problema. Abunda, takitap isda makaroon. Maskin rato nyo rin manog pamakyaw riya. Hindi sa nakamakaubos-ubos kung may isda ka rin nagabot ya. Kaso dito ato merkado publiko dahil gaya rin isda na ito makaroon. Abunda kita. Nga ni Anton Camuria, ag magpili ka mo kung gusto nyo nga suwa na pagabakon makaroon sa adlaw nga Uwebes, no? Pagabot sa Pasayan ka tulong adil, abo mo Pasayan. Ito, abiro Pasayan ka sa pinakalikod na porsyon. Itatong nga nga. Apisiksyon, no? Depende siya ang pasayan, 300, 350, hasta 400 o kilomimiento patang pasayan. Tig 20-20 or tumpo karon, may tahong medyo sa likod. Pero tahong 800 at 100 o kilo, pwede ka batin kayo. Ganito, pwede ko nung skinta, no? Pwede ko nung kastinta, rupa tahong runa sa akong mga classmate runa. Nagabalig yan, sanda, no? Aga, pagabot sa karne, huwag kita't problema. Abunda mo kita't karne. Di ka rao, kita nagaslablay lang rero karne sa akong likod, no? Katulungan nyo, no? Rukarni natin ita manok, no? Rato nga dress chicken, ang lubak yan, di mo matagyapon, mo matagsaka, no? 200 at 200 is matagyapon no kilo. Aga kabut or parts, ikarit manok na mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Kama naman doka ato nga native na manok, no? 380 kilo, native drone, kanami ito sa bawah, no? Gani ay pili at akamu kung ano yung bakuno. Pabot sa karni natin ita baboy, no? Huwag kita't problema. Ato nga kasing purcha palimpo, 320 hasta 340 kilo. Pero kung mga kapinimur na gabaligya matana, ay makaayo-ayo o mga katulungan nyo. No? Abo, pag abo matagyapon ng parts at karnit baboy na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akamu, no? Pang sisig ninyo, maskara, no? Pang sweet ham nyo, ro, mga siking rakan, miton roan ng paras, raan ng gawas, rapang binuguan. Pili at akamu, kanon rubak nyo. Kapag naman do karni natin, ita batag anwang, raan na karangunod, 420. Pero kababot tayo parts ng karnit, bakag ano nga mabakal niya sa iba't ibang presyo. Pili ta kamo. Pataho na ito nuna. Ato nuna nga mga gaho, no? Bahas, para sa kaya anak mga Toto Harold, no? Hmm. Sa kay pare Harley.
0: Inasa Harley's karindir yato.
3: Bukaw-bukawon. Nagabukal-bukal yung katulong Jill, kay pare mo, si mong inaanak to, si Gira ng Kiwa, makaroon. Hmm. Si Bindua, garito, makaroon.
0: Ayag to nang tayo, mahigop kita't sabaw.
3: Aka namiton sabaw pa lang ulam na walang problema. Tama naman niya sa Roy Buntogon Restaurant, no? Ya sa sugi tapon na pinaka grocery section, no? Aga hilira di karong restaurant. Pero pag nakikita ka mo naga sigabong ron dito, do, ang kabuabo roan na di karong nakadisplay ng mga putay sa anang restaurant, anaron ni restaurant ni Roy Buntogon. Na kanamiton pangmasa, walang problema, pangmasa roan na presyo. Pagkabot sa gulay katulong din, huwag kita problema, kabunda magkita't gulay. Di ka nagalay sa bagsakan ni Ria, dahil kung sa bagsakan ni Ria katulong din, kababog niya po, gabaligat mga isda o. Nagtaliwan, mawanawan ron. Pero makaroon, makikita ni mo, punong-puno niya po, nasa makaroon nga pangurason, punong-puno niya po isda, gani, bagpakilala ron niya, abunda kita it isda, dahil punong-puno pa pati sa itong bagsakan ni Ria. Mga gulay Ria, kababo, ay Maria Dina, mainit nga, aganan ko nga, nagabugos-bugos na ta, mga priska, ng mga gulay nga halin gin sa farm. Ang di ka na, mga ginatid, sinsi na ginatagtag ng gulay, di ka nagalang sa kinit, ito nga miss physician, ang sa pinakalikod, ito naman abo ng mga binilog-bilog ng mga gulay. Ang di ka naman sa akong akili, di ka sa aton nga pagsampot lang nyo, paglikog lang nyo, di ka sa may meat section, yan, nakita ni Moro, Magallanes, sari-sari store, kompleto Ricardo's, katulungan nyo nyo, no? Kapulong-puno, kita na nga karang store, at Magallanes, sari-sari store. Tanan nyo nga gustong bakon, ina, di ka ron. Mga ato mga gulay halin sa Bagyo, no? Makita mo di karon ka buabo ro na di karon ana nga mga gina-display sa katunganan kay paring mong sa Baliro nga drive section ang sa pinakalikod ito nga kuskos ang nagapuga ita payo katulungan gidil ang pagpagwa nato ni kara sa Maya Kalapso Tirod ina man gyapon ka babong gulay mga kakanin processed products wa kita problema ka buabo mapilian mo ro na sari-sari ron kaya mamaria pi upay-upay kasi gabong makita di karon ang gabi-abi kita sa Portasan ni papadad sa anang mga keeping runa, happy happy listening, gasi gabong raton ni karong radio todo, agrana karong keeping man, ay nagabalig gabat mga bao, katulong adyo nga, anto kamuria, dahil mga panjapan rin yung pag-alibutan, wa kita problema, pero abo rin yung makaroon nga mapilihan niya, nga mga isda ag karne niya sa sudita to nga, merkado publiko, katulong adyo. Ang bago ko maestro, servisyo publiko, anay kita katulong adyo, no? Ginapanawagan mo sa mga pamilya, igbata, amigo, amiga, nga si Tatay Romeo Dudong Sarabia Magno ay nagtaliwan niyo sa pihak nga kinabuhi. Po pitsa 3 si Tayang Arabuan, agra na nga patay nga awa sa ina, sa edad na nga si Sinte Itris, no? Magunggong si Tatay Dudong, no? Agra na patay nga awa sa ina, amyang sa nga residensya, ina sa may barangay ang Dagaw. Inagila sa likod, ito Mission Hospital, no? Di karoon na nga residensya ni Tatay Romeo Dudong Sarabia Magno. Aga rana karang ubong kaya nasa sa kwan yun sa pitsa 16 daya nga buwan agromisa kara hay alas 9 reponasyon itagahon sa maya Saint Jude Hatadios chart ay nasa may barangay Andagaw man no? Alas 9 reponasyon itagahon rumisa ang si Tatay Dudong no igahatod sa anang ulihing kapuayan sa Medalya Milagrosa Cemetery. ngani ay sa 16 rulubong ni Tatay Dudong Magno aga Romisa Las Nueve pero pangroson sa sinyo data tayo sa chart ina sa may barangay Andagaw. Pero panawagan ka ra, Ruby Logit nga pamilya. Aga happy-happy listening gino ba sa akong mga kumpare na hidlaw mo kita sa akong kumpare no, Dilacros brother no, kay parang ilagang Dilacros ina sa may barangay Buluang sa akong kumare kay Marilani no, Rintino. Papi apelis ning gikinyo tanan-tanan runa no pamilya Dela Cruz no kay paring lagang no ang sana mga igbangod riya kay paring Jodie ag kay paring Ryan Dela Cruz agi man no kaya pormera kagawad Alexis kuya da di ba sina sa may barangay Linabuan Norte ga pinamati sa nanang karon katod kay paring Roger na Lucero Nagares pare sayo ko nagabinunitor mag sa timo ka ko nabira aga kagawad naton honorable Jongjong Polincio aga wat ya ato mga grupo ra kong kababata. Aro team ni Buboy sa buko ang diparing former kagawat paring Julito Flaviano no aga nagapinamati man makarukato no ro magkasawa former SB member George Agmamila Kimpo no aton kapitan ro pinakamabuta aton kapitan dit barangay Poblacion no double break captain Neil Ibardula sa Candelario no agra kon kumpare no familiar kalas pare Junior Alcaraz na sa barangay Tigayon ag paring Rapi Alcaraz na sa barangay Mina aga pinamati no aga imaw man kay paring Johnny Saminyo ro atong chairman itak toda ya sa atong nga poblasyon Barong Talibo ro YM roofing and services no ina sa may barangay Tigayon kung kinangay kamo taga kanam ito mga durable nga pang atok adto lang kamo no sa YM roofing and services gusto ya ninyo ra akong gumanton aro may itom itom nga ron nga medyo kano nga hindi momentinan nga negro si Toto Giran Olds imo karon sa bilog nga salesman ro na no ngani ay happy happy listening gida kinyo tanan-tanan. Direktong Junior, may ato dato nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility, no? Iya sa ato nga team, kurari na ato nga may Kalibo Public Market. Yapon para sa Todo Birada, ako man si Katodo nga Jun, kabisilan ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report!
0: Abogid nga salamat, ha, kay Katodo nga Jun na Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa nakarang area of responsibility sa temporary public market.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Ay,
2: Radyo
0: ano pa ang inyong hinahugat? Kung may inyo mataruna nga mga extra, di ba gadong? Ay kung kamon iya ni Dingdong, oras di peligro tamakaron ay 14 pa lang, magayo paro 15, 16, magayo paro katapusan.
2: Berada, berada.
0: Ani kun may inyo matang inog panindahan ay abo makaron nga isda. Abo ro inyong pahainan, ha? Abo makaron dong isdang bato, ha? Manami ron sabawan, ha? Ay mapuga-puga ma-orange karon do ana karang sabaw. Ah, mga katodo ngani, amat-amat yon kamo it baktas. Amat-amat yon kamo it agto sa aton nga temporary public market.
2: Berada, berada.
0: Ang ginauman-uman ko sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo ha, mag-prepare kamot plastic or anuman nga sugudlan, mag-prepare kamot inyong kwarta, no ay it's a date sa pag-aaboton nga May 17 pagkatapos itmisa eh, mga alas 8 ron, no? Ina sa Mabilo Barangay Hall, ina ro pagbaligya, itrayang tig 20 pesos nga bugas, no? Raya rubunga ko hugod ko inyong kagawad nga si Kagawad Inday matapos nga mag over it request ag maipadaga rito, ha? Sa opisina it atong gobernador ag pinagi kay Sir Harris, ha? Thank you gid ha kay Sir Harris ang imaro nagpasilitar para nga maaprubahan aro raya nga rang request ni Kagawad Inday ita barangay Mabilo Kalibo nga makabaligya mandong mabilonhon sa mga mabilonhon, no? It bugas nga tig 20 pesos rong kilo mga katulad.
2: Todo berada, berada.
0: Okay, sige, no? Good morning kay Mr. Roy Buntogo, no? Nagatabid yun katon makaron. Kay CG Cross, ro mga aklanon kuno sa Taiwan, nagapinamati man, no? Kay Mr. Michael, Mr. Pilante, ah, nagamonitor man makaron. Asa aton karang pagpangalagad. Kay Sarhinto Romel Morato ha, nga nagapamati man, samtang nagakapi-kapi ita more power, pero dali lang ha, ay may importante manira nga panawagan, nga ging hatod katon ni Toto Kennedy Dela Cruz. ginapahisayod sa mga igbata, amigo, amiga, mga kapamilya, ag mga kakilaya nga si Rocky Sablaon at Tolentino Meren hay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi, no? Agroan ang patay nga gawas ay nakahamyang sa andang residensya sa Purok 2 at Tinigaw, Kalibo, Aklan. Roan ang gubong ay nakatagana sa Lunes, Mayo 18 at 2026 alas 3 hapon rong misa sa Midal aga pagkatapos aroan ang patay nga gawas pagkatapos ita misa ay pagadayon sa Medalya Milagrosa, no? Okay, ang igtuman ko na rumisa sa Medalya Milagrosa. Ro nagapanawagan, hayro anang mga igmanghod. Okay? So, there you are, ha? Okay, i-check na nato si katudong Jezreel Nerbar. Pero antes ron, hararo masubo-subo nga balita, no? Di ba nga may nagbisita katon iyang miyembro ita board member ita Antique rayang si board member Emmanuel Palacios ay bangod may ana matang importante nga ging atindiran dagangani ko mga programa at proyekto ita board members league of the Philippines regional chapter ay matsay Mauro chairman agro vice chairman ay si board member Mark Biga Kimpo, no? So, naka-open up si board member Kimpo kung pwedeng masuportahan ita Antique, no? Ro pagbagabag sa Boracay Bridge Project ita San Miguel Corporation. Si board member Emmanuel Palacios ay nagpahuo mataron ag-anang ging bit-bit durayang request, no? Ita Aklanon. Ito sa Antique, no? Ag-ana rang aging presentar. Although, manami mataman yani ro mga komento it iba, no? Mga katudo, no? Positive mataro mga komento it iba nga manahay. Paano pa magiging prestigious manaron niya island o Boracay? Paano pa man maging isla ron kon abutangan itulay? O galing, hay umani man it manarisari nga mga komento, no? Agmat sa, uwa ta masuportahe. Arorayang ginahinyo nga resolution, resolution of support it Antique sa probinsya Taklan para ngani nga bagabagan rorayang plano nga pagpatulay from Katiklan to Boracay ita San Miguel Corporation. So itry nato na nga maabot si board member Emmanuel Palacios pati man si board member Joseph Eugene Alohipan. Ita probinsya kang Antique, no? Daywa nga ra ka mga board member, itry na

0: ito sa Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ay, araro, aton man yan nga taga CBT MPC. Sambilog man sa mga plano nanda. Nga bit-biton durayang issues nga ra sa Boracay Bridge sa korte para mag-file a threat of kalikasan or temporary restraining order, mga katodo.
1: Todo Berrada.
0: Pero yun do mga ginabantayan nato na agrong numero abanwa ko mga vendors sa Kalibo Public Market nga nagpundo it anda nga pagbaligya ay bangod niya ni ko kahina it pamaligyaon agro pagkalugi ko andang baligya hay nagaabo yun dong numero it mga nag-uungkat yun sa pagbaligya kamahag paabimana ro bagay na namo niyag obligasyones tapos maura paro sitwasyon hasta yung manat alas 10 alas 11 ro pamaligyaon pag abot manat hapon ay masagustaw niyon.
1: Berrada. Berrada.
0: Pero dali yang i-check na nato si Katodong Gisrel Nermar.
1: Radyo Todo Live Report.
0: O, direkta sa aton niya Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Patrol, please come in.
2: Katodong Judel Sangka, vehicular accident from Nagbuntad no, nasa may bahin kara ita, barangay Babylon, Washington. Kahapon Katodong Judel, kusin, dahil nga biktima, aging sila kara kaya ni Kahorda, no, 24 anyos, agresidente man Katodong Judel, ito sa bitan karang lugar, no, based information na buo naton, magaling ka sa itong karang bantay, no, sa itong karang provincial hospital is naka-admit pa makarang Katodong Judel, pero sa bitan karang biktima, matapos ka na mag-angkon Katodong Judel, no, ita lastro, so anak ka nga, kinasari-sari ka nga parte, ita gawas. Samtang sa kabikulang accident man, pero naguntad, kabihi ka na Katodong Judel, no, sa may bahin malakara, ita Rosario Malinaw, no, asang motor aga bike Katodong Judel, no, nagasunggaban, no, kusin hindi ka nga driver, ita motor, aging kila ka kay Angel Fritz sa Artigo, 23 anos, aga residente man, ita sa bitang nga lugar, nag-angkon mo na Katodong Judel, itama ka sa ugo, doon sa bitang nga biktima, samtang rin mo ta ka si Ariel Yekla, nga driver mo ta Katodong Judel, ita bisikleta, no, sa 68 anos, aga residente man, ita Rosario Malinaw, ay nag-angkon man Katodong Judel, itama kara sa anak kara nga sike no agasan ng Katodong Judel nga daywa ay parehas kara naka-admit makaroon no sa atong kara nga provincial hospital para man sa nakaigo kara nga pagbuong bukod kara Katodong Judel wa mga gipadangat yon sa atong kara nga provincial hospital nga madugugin ba no mga aksidente insidente samtang dugang pangabalita ibang nga balita sa may provincial capital Katodong Judel no nagpatigayon no atong kara nga katapo ita DILG ita Anti-Drug Abuse Council or ADAC Katodong Judel Performance Audit Implementation Post Assessment Performance and Calibration and Strategic Feedbacking para man Katodong Judel sa 17 kara ka mga munisipalidad yakal sa itong karangahan probinsya itaklan kumayo a 12 no inakar sa itong karangahan DILG office ya sa may istansya Kalibo Katodong Judel rong rin ang sabitay ng aktividad ay para man pabaskugon rong kampanya kontra illegal nga droga sunod bang Katodong Judel sa ginapatuman ka ng batas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 aga Philippine Anti-Illegal Drug Strategy pinagi man Katodong Judel sa preventive education sa rehabilitation programs community-based interventions Katodong Judel nagpainago man sa post-assessment aga performance review do mga LGU agod masayuran man Katodong Judel o pagiging epektibo kita sa bitang anda karang naging bilog karang adak para man sa dagon nga 2025 aga kibahan man Katodong Judel ro pagtauman ita mayad karang mga butang no aga mga tikang para man sa pagpabaskog pagid it anti-drug governance ya karang Katodong Judel sa atong karang probinsya so bukod karang Katodong Judel no is huwag ka mga bago kong mga aktividad no kasi itong karang bahay ka pila ka mga opisina no itong karang gobyerno na karang sa itong karang kapitol ya karang sa Banwa it Kalibo Katodong Judel so rin na siguro tumatod ka report magaling sa itong area of responsibility magaling karang sa itong karang Aklan wa Provincial Hospital pagto karang sa itong karang kapitol sa ita ya karang sa itong karang Banwa it Kalibo Katodong Judel para sa Todo Berrada ako man si Katodong Gisrel Nerbar ng Radyo Todo kaibigan mo
1: Radyo Todo Live Report Report
0: Abogid nga sayamat ha kay Katodong Gisrel Nerbar direkta nga nagareport ha sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital mga balitang hospital ag balita halin sa Kapitolyo Provincial
1: may punto ang bawat komentaryo
0: oras sa Pilipinas may 21 minutos yun

0: kataliwan sa oras nga alas 6 itagahon, ag sa aton niya pagbalik ha, dugang pa nga mga balita, dugang pa nga ma-informasyon, ag report ko aton niya mga katodong patrol, ha, report ni katodong Rolly Boy Herrera, ag report man ni katodong Rinald Banjola, ha, direkta iya sa may una distrito, ag segundo distrito ko aton niya probinsya Itaclan mga katodo. Okay. So sa aton niya pagbalik agroray nga oras ginahatod katod itando ay light gaan nang may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jamangara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
2: Cheers sa barkada natin. Night shift, OT, breadwinner. Deserve niyo magtando ay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tando ay light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando ay light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25384 Series of 2026.
6: DTX 500, alaga ng iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: D3 Bio! Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
11: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: lalakas,
10: at gaganda ka pa.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: lalakas,
10: at gaganda ka pa.
14: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
15: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 yung madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung piyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
16: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
15: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
18: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililima wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
18: Todo Berrada, berrada.
19: Ro mga opisyales ko Kalibo Public Market hay nagapanawagan gid. Ah, nagapanawagan sa local government unit itbanwang Kalibo, especially kay Mayor Joris Bautista Sucro ag sa iba pa nga mga ahensya, nga dapat kuno nga maging seryoso kamo sa inyo karang nga commitment sa pagtao it petsa ag pasalig sa paghalin it mga vendors sa bag-o nga Kalibo Public Market. Ay paano abi makahalin? Eh, arong waman yan it may nag-aobra. Kung may nag-aobra, pilang bato malang nga dapat akunta kung ginadalian doon ay sang damakmak ang mga trabahador doona para madasig rong trabaho. Ay puro yung abi meeting-meeting. Puro yung promisa-promisa. Dayagon. O, oh, haisiin, may natabo. Rayaro ginatawag naton nga the promise was made to be broken.
18: May punto ang bawat komentaryo.
19: Kumbaga, nagmahal ang mga tagapalingke, pero sa bandang huli, sila po ang nasaktan.
18: May punto ang bawat komentaryo.
19: Ay, matood mata. Seryosohan nyo kung nagatao ka mo itapet sa kung magtagana ka mo, tagminatood man ba yung mapatihan? Ay, hara itong mga tagatindahan. Ah, makaroon siguro di utasan na magpatira. Ay puro lang manmana hambag, puro hambag, puro hambag, puro meeting-meeting, puro pasalig, uwa manmana at may nagakatabo.
18: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Kaya hindi nyo mabasuro mga taga Kalibo Public Market. Ay nagakalugi ta sanday. Katina, tama na sa dati, bisan dato pat amana ro estadong daan, ay managabaligya at kamit hindi magnaba sa limang kaugo itbaboy sa sangadlaw ay hasta tamanat gabi abo tamanang tawo. Ay iya man ako katumpisa kaming ginghalin, noot man ang maubos do sa bilog. Pag may hibilin man nakaroon, amo lang man ang napapakyaw. Ginabagsakan amon presyo. Ro importante makabalik ro kapital bisan perde. Ha? Ah? Kaysa malugi ka.
18: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Oh, hamakon mong sakripisyo ron, pilang dagon yun. Nagahugat sa paghalin ay base ina lang kuno sana maka baligya it manami ag makabawi kuanda nga pagkalugi mga katodo.
18: May punto ang bawat komentaryo.
19: Kaya
18: kung
19: nag-uungkat eh. Kamahay-mahay pa abimana rubagayran una sa tindahan tapos maura pa. Oh. Ay taoro na yung mga nag-uungkat nga rakon. Uwa sandara it multa. Asa anda nga pagbayad ay naga tumataging ting at 25% surcharge or penalties ay kabubaw taron di ba?
18: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Kaparehas ko ibang mga vendors nga ra. Nga umpisa nga nasunugan. Hasta nga gingguba. Uwa makabaligya. Ag sa pagproseso ko anda nga mga papilis. Ay nag-accumulate. Aga kuan sana makaroon, no? Ginatawag ng mga delinquent. Mga delinquente ba? Yung mga hindi nagbayad. Ay may mga rason man siguro nga uwa sana makabayad kasi hindi man pwede nga hindi sana magayad eh. obligasyon na nga magbayad ron sa aton yung munisipyo eh, no? Ah, por dahil nga una sanda. Pero, una man dapat ipairal doon ginatawag na itong humanitarian consideration.
18: May punto ang bawat na
19: may mga rason man, umpisa nga nasunugan. Oh, aghasta nga ging guba rutindahan, hay sanda gindo nagsaper. Ag makaron nga ging paasis, ay kuno ay may nagasukot it 100,000, mayri lang man at 100,000. Oh, makara ayo ilang mana kay Mayor Dayang Araho.
18: May punto ang bawat komentaryo. Hindi kita
19: makadetermine no, kung magataosan na it human consideration or consideration sa mga pobre naton yung mga nagabaligya ina sa tindahan.
18: May punto ang hinaga, bawat komentaryo. Ito
19: aton niya maging sentro ito topiko. Ha? Aton doon hinaga nga paghimay-himay yun sa kabilugan ito aton karaga pagpangalagan.
18: Todo berrada. Berrada.
19: O, nakastandby yun si katodong Rinald Bandiola nga nagapang-os yun it sweet corn nalin kay Kapitan Bimboy.
18: Radyo Todo live report.
19: O, i-check na ton sa report na katodong Rinald. Patrol, please come in. Katodong Rinald.
20: Ayos, sir, katodong Gadudal. Tapos sa Tentraga Police report, pagalidiya sa Tentraga Talibo PNP, no, ang Tentraga Daywag sa mga tricycle driver, Dray Bulbar, no, sa Tentraga Pugusyon, at hapon, mga tak na alas 2.50, no, ita hapon, ang katodong Gadudal, no, ginagaya yeah, sa ton, ya, Talibo Municipal Police Station, mga tak na alas 3.10 ka hapon, ni Police Chief Executive, ni Police Chief Master Sergeant, Milindaga, araw dahil tayo gandaywa, no? Ka mga person na katodong gandaywa matapos kami na may bulbar sa komosyon, no? Di tayo sa may Gaysano Capital sa Baragay Antagaw sa Banwa Karaita Kalibo, no? Particular, doon dahil tayo mga driver kasi dahil Cristom Graza, 26 anos, President of Santan Road, Baragay Antagaw sa Banwa Karaita Kalibo, based sa nagkaraga pagpahayag katodong gandaywa ang sa pagpagusisa, ita aton tayo Kalibo PNP na samtang imora nagapanikangon, no? Aga... parang nagkakabibot sa pasahero kay tatlo karang mga individuals na anak na ginagibigusyar na pasahero katodong Jodel aga ginaligar pero di karang driver karay sa Bido kasi Alexander Aviner tayo tayo may biar nyo kita barangay poblasyon at Kalibo katodong Jodel samtang nagka-drive to anak na tricycle golpi karang nag U-turn ag, allegedly madasig doro anak na pagdayagan kung na tricycle asa direksyon itray karag si Grasa Abi, no? Kung sin, nagkaresulta, nga hapit ana, rung waga nga abaga, itray karag tricycle driver ka to, Dong Jodel, itray ko anak ko niya panel board accessories, no? Nga tumama, itray karag abaga ko na sambi karag tricycle driver rason, nagtuhaw, no? Ronday karag pagkailidian between sa ray karag daywag abaga tricycle driver rason, nga ronday karag si Grasa, nga ginbayo, no? Ronday karag si Abiner, na tumama no sa natuokraga porsyon ko anak ron nga mata ka todo del agdi ka trayon nagunta ron day nga kinagamo between sa right kraga daywa ka mga tricycle driver kada yung bulbar sa nasambi kraga insidente so right kraga insidente na pasipay na ita insigida man kraga de responde inga member na ton ita Kalibo auxiliary police agaw na ton sa nasambi kraga area agaw ron day kraga mga involvado ay gindaga no iya sa ton kraga Kalibo municipal police station agaw base kraga todo del sa pagaw istorya sa tanga Kalibo PNP nagkasugot pataron dahil kraga daywa nga i-return no, sa barangay justice system ronda kraga problema para ga ito sanda no magatubang ronda kraga daywa kabaga tricycle driver gagin daga kahapon iya sa tanga Kalibo municipal police station katodong Jodel.
19: Di ba garo rayang daywa ka mga involvado may dati kunong bagina?
20: Hindi naman doon mga information katong Jodel. No?
19: Yes, bukong at rason doon atong pagkasagi, no? Kasi may mga bagina o tagalik ko no sandara.
20: Oo.
19: Agmat sa naging silaan, ag nag-osyo silaan doon sa bilog.
20: Hindi
19: naman tabo sa nagdaywa.
20: Oo, dagaon doon niya hasagi. Pag ito, nagkaroon niya abaga. Ay, tatulong doon niya, siyempre, parang panabi ba si may intention na baga nga sa pasahero nga to kasi may ginag-digusyar. Itrek kayo sa bilog talaga tricycle driver ka sa Dong Gadadal at kung ano mataro mga rasonis pagid sa previous naman nagkagrabo no kami mga information sa ating kagakalibo PNP nga may kumianda man lagi kratati no na uba ko rin pagkailisindihan between sila kayo daywan sa mga tricycle driver na reimbol bar kaapo no sa pagdabagaywan di ka sa may area ita barangay Dagdaw sa Banwa it Kalibo at Dong Gadadal. Matutaway no rason nga Banwa it Kalibo no wag internet ma reported daw kapag madugoon kami insidente nga ginrespondian, no, raton niya Kalibo Municipal Police Station, no, katodong, dito, no, ginkumpirman na to, no, pero kapakapunti mo.
19: Pero itong mga minor di edad niya ging daga rito sa motorpol?
20: Actually, gin-confirm ka kung tayo na, katodol dito, no? Ngayon, gin man, doktor, nga mga minoridad, nga gin-turnover, baga, no? Sa DSWD, nga may ito ka nga mga waran, at katodol dito, na ito na temporary gin-transfer while nga nagahugat, kita pila ka mga dokumento para nga i-turnover sanda sa youth center, no? Katodol nga, Jadel, no?
19: So, bali, ratoro, mga minoridad, nga ging papanaugan it warrant of arrest, ito anay sa naging hold for the meantime nga gina asikaso ro mga dokumento, no, para ma-transport sana sa Boys Town ito sa Guimaras.
20: Actually, iya malaman sa kwanta kalibo sa naluog katodong Jadel, no? May
19: center. Iya mata sa youth center na ton. Bukod dito at ito sa Guimaras.
20: Actually, kung kwan, kung mga rong maminor di edad, nga, based sa mga information sa nabaton, pagwas rong minor di edad na involved sa like illegal drugs, ay ito rong ginadaga sa area sa Guimaras. No? Pero kung hindi mata sa mga try to kaso ay iya man no, sa ato sa probation action. Pero depende no, kung naaprobahan sa todong Gadzel no, kay ginawat na karoon no, pinatron sa mga dokumento pero based sa information sa mga baton ay hindi po iya man no, sa ato sa mga probation action na particular sa barangay na loob sa todong Gadzel based man sa mga information na ginpabot sa ato no, ita ato ni mga kapulisan iya sa ato na Kalibo Municipal Police.
19: At may posibilidad niya madugangan para sanday, matsaabo man yata o mga ging pangkasuhan niya mga minor?
20: Yaman niya man doon, ito yung video kung magawa pa nung dakaw niya mga warrant of arrest sa doon hotel, no? Ay, ano yung man doon, doon pila ka mga igapatigay yun, no? Nga proseso. Kaya siyempre, mabudla, marami ko ito sanda sa opisina at atin ka na dyan DSWD kay siyempre may opisina at anak kong adlaw, no? At doon hotel, unlike kung iya sa may di para sa ibubin ang barko kahapon sa may party sa Tigayon, no, kay may nagabantay ka ron, no, ng mga membro, itatawin ka rin niya kanibo pinti katodod na nga nagabantay, no, sa rekrega mga minoridad. Kay timing man na rin kahapon, may nagkapamati, no, nga
19: membro. Manami, manami rito ro pasilidad abi sa Tigayon, daya ra taging obra anay nga quarantine facility, no? Manami. Daya man do holding area it mga badyaw, kat nag-operation badyaw anay ro aton nga LGU, ha? Ikto sa naging butang ay matsa. Wa ta kani yon makaisip nga mag-uli ro mga badyaw ay nami tama na among gistaran yon.
20: Kanami ta.
19: Oh, kanami rito kun bisitahan mo madayad, ha?
20: Oo.
19: Ay ugaling hay magakinahangan man don itabantay kasi may pader mata imaw ginalibutan. So dapat may bantay ay sayod manimo ro mga minor de edad nira sanay nga sanay ta magpaganak gas ra bisan ano kataas siguro pader.
20: Ay, ganan nya bantaron. Ang timing man kapon ay ang timing ko nga ginapangutan mo kapon ay
19: may nagapamati.
20: Nag-embrot aton tayo ng kalibo po yung PMP na timing ba nakita kami ay gin-confirm na ka to, no? Meron naman na kay timing ka po, nakapamati ako sa hospital concern ay dato man naroon man na minor, no? Na gin-terbihan, no? Ita warat ng gigad talaga bagad yung katodong gudal kay ito na temporary gin-butang na no? Sa nasambi talaga pasilidad sa barangay Tigayon.
19: Do yun po aton niya ginabiliban, no? Sa aton niya mga miyembro ita kalibo PNP ay kung may aton niya mga panawagan niya, nagpangutana, kutob nga batian nanda, ginasabat tayagi, no? May pagklaro tayagi, no? So thank you, Ged, ha? Sa aton niya mga amigo ina sa Kalibo PNP, I think, sa rayang arang pagka-aresto ko rayang mga minor di edad, may posibilidad niya madugangan sa dara, no? Eh, sa ako niya pagpati, matsagaya yata sa naruging pangkasuhan ka rin, no? Kat magtaot discernment ro aton niya DSWD, nga pwede sa nang pailan it kaso, no? Ay nakitaan sa nga may criminal liability.
20: Tama, katulong
19: ay, daya siguro ro, mayad ka ra, agot maumpawan ng mga minor di edad, agraya ka ra nga mga ginikanan, ay kasalig lang permi, di man man kita makasuan, ay hara, may warrant o barisyon ka mo.
20: Di man tarong binaubra, makarot natin ka nga kalibu pinti ka tatong dali, bisan do, iba natin yung mga municipal police station, pagwas ka rin, issue mata, ita certificate of discernment, proto niya DSWD ay automatic na tanong nga ginapailan daro pro kaso
19: tama
20: no?
19: Lang ang katotong Rinald para magawag rayang mga minor di edad niya rag magawag ro mga ginikanan nga ay totoo ay kamot pinanaw totoo ay kamot obra karon ay hato may hakulungon
20: oh may iya pa niyo may daywan na mga minor di edad iyo sa tong kalibo pinto na amo og kung katotoo
19: ay base kon halambat ron ko aton niya mga naga operation Corpio
20: oh taga gigo tanan takina kung taga sine taga uyterong na naman katotoo sa taro dekraga daywa magikampod at awang kung tama nga manami ito katugon sa dahil maginikanan ka na no, nga randa ka mga unga uwa patrakuli sa dahil kung kabagay ka sa doon nga Jadel na no, kay iya makaroon mamumbugtaw pa ang katong kaya kakalibong municipal police station na sa bangko nagagubog o dahil kaya dahil huwag kabaga inunga
19: Roimong pangutana haman it kahamuok rutog it mangog kahamuok mandutog it ginikana nay nasasanay gon.
20: Nasanay gon.
19: Mayadman kon makita nanda, mayadman kon uwa, mayadman kon makauli, mayadman kon makakaon, mayadman kon makapaligos, mayadman kon makailis.
20: Parang, parang karelasyon wala nasanay na ako na wala sa piling ko.
19: Mayat pa ka ni Ruayam karay ginausoy na para tiyo, di ba? Todman? Kureng? Maduga ro manget, maduga ro tiyo tayo. Hindi ako gaingos taruina. Gaingos taruina, konsentra na unga yun. Ay layang mga ginikanan, kurang mga inunga nga ra. Ay, sobra pa sa ayam ra na batasan. Ha? Katotong Rinald.
20: Oo, doon nakaroon itong realidad. Katotong Rinald na nagkatanabo, no? Katigit daw sa retro na dami nor di edad niya. Napakamayanan, no? Kung dati mga ginikanan, and then kung ma-involver na nga niya na nagkaroon kontrobersiya, di karon na rin yung mga sentro. Ay, manang kabuot-buot ang marurakot nga aron.
19: Hmm, buot matosing mata ron. Hindi ka kinatugog ka din. Di ba?
20: Oo, di yung gilromantan yung mga
19: love to kundo inyo tama itong mga ginikanan si Dingdong, ay what at problema inyo?
20: Oo.
19: Ay sa kada mag-aat at sweet corn doon na rin kay Kapitan Bimboy, ay uso yun gilat ka mo. Ay, si inyon ka mo, ay rao doon itong sweet corn yun. Ay, mayat pa kani kung ikaw, ay hawasli ka ni Kapitan Bimboy, katakong dewang dag... Dewang dagon yung pinabati-bati, wag ina ko makasamit, bisan anang buhok lang itmais.
20: Ako tali ay watang ka pabati-bati eh. Ay, pagkita sa pagkakagin, pag CCTV, ganun yung pinag-arabit, ano na nag-alapit, pa.
19: Ha?
20: Ay, una ko.
19: Humapit, kagiting gali.
20: Ay, humapit ang
19: ron. Ay, masaligan, kagin mati mo, sing kwan man, ay pangabuhi na nagpumanaw eh. Eh siyempre nahuya man kita nga gaharbis pang itoon kita gapang hawakan mat sa kita tarutaka na tasindar ito. Kap, dapat patas man ha, patas, sana all, tuwupura man.
20: Para matraton, baga magbalibad pa.
19: Ay kung mga uwa, ta si Ding Dong, di ta kami kasamit ko, sweet corn nga nang inapabugay rin at linabuan ko, manami ubukon. Ay tao ha, batang kasamit man, di batang kasugid, doa ko takasamitan, tag sweet corn ta sa mubo. Halin kagahalin kay kagawad ang manog kapitan nga si kumparing Junior Tori naton. Ay kanamiton pati pipino nagagagsak. Oh. Siguro na dinaga ka kong sweet corn mga 8 kilo. Agro pipino mga 5 kilo ay hamakon mo taron. Oh. Sa sunod man na pre pag harvest kot mga tinuga sigurado man na purgahon tama na ikaw. Ay kun ni na sa linabuan ano ring sa samitan karon. Kap! Kap!
20: Antunan mo gano'n, antunan mo gano'n.
19: Ay, Maria. Okay.
20: Kalitay, kalitay.
19: Hindi ah, kahinibayag makaroon si Kapitan Harawuman Mana. Ako mataman na paokpan ko dahiwa nga na. Ayong ilang rol ay, may pinagabi ka? Ah, may pinagabi ka? Aba, mana, grabe mana si Idol ah. Joke lang ah. Ah, Kap ah. Gahugat ako ah. Madali mo malang pasuguan doon ko bago ninyong patrol una. Nga ni Katotong Rinald, rumang ibang ginikanan, wa taron, wa tasanda ron, wa sanat pakialam. Ha? Kaya nga ni nahambay kong mayat paru ayam, may ginausoy paru tiyo, no? Ro kuring nausoy paru mangit. Oh. Rumanok nga ni nagakinutkuta kung kuwang reisew. Diba? Kung higapitan niya ni ayam, ag kuring ruanang isiw ay na gapamuwok ro anang ina, di ba? Ha, ah, Katotong Rinald? Kinaproteksyonan na traan ng mga isiw, pero ibang arang ginikanan, it mga minor di edad. Mayad kun makauli, mayad kun makita, wa, takandang kwandon, wa, tasandang bungog. Tapos kun ipatawag sanday, kun ano naro yung mga rason, ay manager, ay buta man ang unga ra. Buta man ang makarang unga ra. Ay, wa, ilang ang makaroon sa ipagpati, ay, na-impluensyahan. Oh, na-impluensyahan at barkada, di ba?
20: Oo, nasugun karo, di ba?
19: Hmm. Doon yan eh.
20: Doon yung katulong na dadal, no? Doon pila ka baga senaryo, no? Kasi nga, mas okay ka nila, nga ginapailan, no? Ita kaso, nga para at least mag-aservi ng mga galeksyon at katulong dadal sa iba pa ng mga minor di edad, mga ginikanan, nga ang dagin mo ito, no? So, ang dagin mo mga kinunga sa mga dadal para nga malitawan, nga ma-involvar, no? Sana naman ka nga kontrobersiya nga pwede, no? Ikapahamak, kung ang dagin mga inunga, at katodong dadadal kasi dito ang record na ang minor at di edad.
19: Okay.
20: Sa iba natin yung mga municipal police station na so far sa Tagalog Pagasecure, no? Matutaway katodong dadadal, huwag magkakareported ng mga untoward in sudah direkta na report sa Kalibo Municipal Police Station sa Yapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Bandola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Radyo Todo live report. Report.
19: Abungit niya salamat kay Katodo ng Reynald Bandola. Direkta nga nag-report no sa anak karang area of responsibility, no? Okay, ano rin na panawagan niya ra? Aha. Okay. Sige lang, ay on board kita, no? Hindi pa ako makasabat. Ano ra? Okay, dali lang. Wa ako kasayod. Sige. Ay, abo nga mga mensahe ho. Ay, naging padaga iya ka ito na eh. Okay. Good morning, sir. Para takakon, haydi amon nga nabatyagan nga kahina iya sa tindahan, haydi mga dumanga talipa pa ang aratanan man ay halos di ano na negosyante iya sa tindahan. Kabatyag it kahina do talipa pa di mabahol nga no kontra itindahan tayong ro talipa pa no ro mabahol ninyo nga kontra kaya nagahina ro inyong negosyo. Hay, ipaabot nyo sa tagatapan itmedo sa permit and license, ipaabot nyo. Obra kamot sugat, agapila. Kung ano ro dapat nga obrahon. O, kasi ro iba ko, may mga permit yun eh. Gingisuan masanat mga permit yun eh. No? Good morning, sir. Hay paalin na duaton nga laser na hay basi biglang bumaha tapos gid sa ano ra nga kuan. Isyo iya sa sila Serna. Klaro ha amin ninyo, no? Ayo, ginatad-tad kita makaroon ita minsahe. Alin iya sa may sila Serna, agkuaton niya mga taga-tindahan. Ha? Ayro iba nga rang talipapa, may mga permit yun. May mga clearances yun doon halin sa barangay, may permit man halin sa munisipyo. Ay gintawan it munisipyo, no? Ha? Pero bahala uta karon doon munisipyo. Kasi, may akon karon nga nabuong istorya nga kon ihalin yun kamo sa bag-o nga public market, rurayang mga talipapa nga rahi panghalinon. Ag siguro, good as example, hay rurayang barangay market, ita barangay Andagaw, nga ibutang sanda sa sangka kumon niya nga lugar, wao taga kagagalhit kung siin-siin pa, inauta sa sangka lugar. Ay barato eh. Rupag paupa, per day, barato. Pag-istorya namon ko, nagtaliwan nga buga ni Kapitan Juliet, no, kasi ging-confirma ko kana kung pag-aumpisahan yun, naginahilawanan yun, naginahinawanan yun ko, no? Ang nag-attender yun si Judge Marin, no, sa sesyon, ang kuyang unlang haymuwa, ang mga katudo, no? Ang mga nangan, i-construct kundo, 50 unit nga ron. 50 ka unit it mga stall nga pagasilungan it mga interesado nga mga negosyanteng Andagaw noon, no? Daya siguro, no? Ro dapat nga ipursige. Kaparehas ko inisyatibo nga ni Kapitana Juliet Melgarejo, no? Nga nagasaludo kita, ha? Nga haisipan tanana nga para hindi man na magkalhit. Agudwa man at problema, hay hara, kamo. Butangan ta kamo ita tindahan, ha? Sa Bilugon lang. Daya siguro ro dapat nga obraho, no? Kung halimbawa, rung mga negosyante, hindi uta magbalik sa tindahan kasi kamahal rung mga iran eh. Ikumpara nga una sa talipapay, minimal yung ruandang inabayaran. Ang mga katudo sa minatuod yang, mas pinili nanda nga iya lang sa talipapa, kay iya sa tindahan. Ay matuod do, mga taga baryo, una la taga paamulya nga magbakal, minus pa sa pamasahe, minus pa sa imong agaoy, perwisyo, sa pag-aktorya sa banwa. Ang mga katudo, no? So, mas mayad siguro, ha? I-identify rung mga barangay. Nga abo rung mga talipapag, obrahan man ka pareha sa kwanyara, sa Andagaw. Nga butangan man it barangay market. Pelas manabi mana sa amon sa Mabilo. I-identify man ni Kapitan, ag umuso it lugar. Ang magkaroon it tamowa, no? Ag kasugtanan. Ag magbutang man it barangay market. Ag panghalinon sa dainatanan para sang kalugar yang ro pwedeng agtunan. Ha? Imaw nga imaw ha, sa iba nga mga barangay, mas med siguro, no? Nga adaptahon dumakarang istilo nga ginghimo nga ra ni Kapitan Juliet Melgarejo.
18: May punto ang bawa komentaryo.
19: Gabatyag matamaton man nakamit kahina iya sa tindahan, pero romas nagapahina man nakamon ro mga talipapa sa mga kabaryuhan.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Check na natin si katotong Rolly Boy Herrera.
18: Radyo Todo Live. Report! Report!
19: Ginahitlawon ka na si Pindon Karay. O, sa mga report, katotong Rolly, please come in. Katotong Rolly Boy. Patrol, please come in. Katotong Rolly. Okay, dali yang. Ay ato na na yung i-check Rolly niyada ni Katotong Rolly Boy, no? Bago roan ang headset kiray. Mahal paruan ang baka, eh. No? Dong, bago roan ang headset karon, bagong bakal.
18: Todo berada. Berada.
19: Pinakay na yata sa SM o sa Robinson. Ha? Mahay ta kun roan ang headset kiray. Bukod na tat bagara tuhon to, tapos hindi ka bati. Na no, ro na. Basi pike, taro ha bakal nga ni Katotong Rolly Boy nga headset.
2: Ew.
19: Ha? Ano headphone? Oh. Pike siguro hindi ka bati. Ah, so kon sa signal ag alang-alang ay di ba gagon lang. Pero kon umokay mata ag sa anang bagong bakal nga tong headphone ay ayos sundo headphone para nga maghilibati kami. Ha? Okay. Standby ka mo ha, i-try naton nga maabot si board member Alohipan. Ita Antike, no? Haman uwa pag suportahe. Arora yang resolution of support naging istoryahan during the meeting ita Philippine Board Members League mga katudo no iya sa probinsya Taklan ro vice chairman gali si Mark Kimpor chairman dayang si Alohi kwanyara si board member Emmanuel Palacios mga katudo ha so balikantas katudong Rolly Boy
18: Radyo Todo Live report report
19: katudong Rolly patrol please come in.
21: Yes, katulad nga dyan sa aton nga police report, no? Solamente nga ginrespondihan ko aton nga mga kapresyal sa segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan doon natabo sa nga vehicular accident kagabi sa bahin at banwat na may siya alas 8.15 sa particular sa may barangay laging banwa west, no? Sa may highway ayon kasi inimulbado ka na sa kamotorsiklo ang sangka tricycle, no? Nga kasi rin nasabit kay tricycle ginamaniho ni isang kakwalitidos anyos at may pasayro siya ang kakarga ang asawa mismo ang daywa ka mga unga no? Residente at barangay Mubo sa Banuat Kalibo samtang rong driver man motorsiklo ay 51 anyos ang daga barangay Bajiman sa Banuat naman siya sunod sa nabuo natin nga impormasyon ngayon nasabit nga tricycle alin sa laging Banua West no? Pa uli ang kunta sa bahin at barangay Mubo ay taga Mubo Rasanda pero pagkapot natin sa nasabit nga area at National Highway at Barangay Laging Banua West ay may nasubang na nga grupo at nag-agaw sa nakarang linya no, nga ginaagyan ang nasabit nga motorsiklo ang diretsyo-diretsyo ta nga nagbunggo sa nasabit mga tricycle nga nagapa direksyon kunta sa bahay man at Barangay Mubo no? Kung sin medyo gani ay medyo mahinay yung pagsunggab ka ng katodong judel nga waman may mga naalitan abi magluwas sa mga ano namin nga kalitan sa anak nga tricycle ang motorsiklo man magtib mga bahin matapos sa sambit nga insidente wrong disposition kung aton nga naman siya pulis nga nag-responder ay gibigay sa daya sa aton nga naman siya pulis no? Para nga istoryan at sa nga pag-istoryan sa aton ka nga naman siya pulis ay naarig lumatara magtimba nga bahin ka tudong Judel. Sa pila ka mga municipal police station na bahay sa Banuat Makata sa Kayangon Kagabi ay bispiras makarong nga adlaw may binaili pero sunod sa aton nga Makata police waman ita mga reported ang tuwan ng Judel no? Nangin matawahay roon na karanga binaili kagabi apisal nga bispiras makarong nga adlaw ang inaagar roon na karanga kapisahan sa barangay Kayangwan sa Banuat Makata and even sa barangay Kabayugan
19: sa ina kita sing lugar do Kayangwan nga ron. Matay na kita sing lugar?
21: Abandon ko rong barangay Kayangwan.
19: Ah, hinugay yun. Katodong Rolly Boy, puro yung kamu abandon, pero kamu kang kakilaga.
21: Ay, kung sa Tinigaw ka, Lole.
19: Magpiyasta sa Tinigaw, hamba mong istansya ka. Kung magpiyasta sa istansya, kung mong Tinigaw ka. Paghambagon mong iya kasabitiran sa uli.
20: Tapos,
19: pagkabati kong kayangwan nga imo ging teritoryo, hambalon mong i-abandonan, taga-poblasyon ka.
20: Ayat ako sa Tibiawan. Ay, kung magpisa sa Tibiawan, ay, tumatag sa kayangwan.
19: Balik ka sa kayangwan. Oh. Ay, mga abilidad rin inyo ang makataga-apon ng mga kasit abilidad.
20: Pagabi may sinaot ng gabi sa babaan ng poblasyon niya sa Manuat Liso, pero makaroon yung gabi igali may grand denial siya ng pabayang distras. Makaroon, yung Manuat Liso, no? Katulong Jubel, no? May grand denial siya ng hinuot gabi, eh. Pagayang ng karangang distras, makaroon nga daw, maayo 14, laga, 15, ang naman karangang kapistahan, katulong Jubel, no? So, doon yung pinaka mga activity nga ginapahuman ko ato ng mga autoridad po dahil sa nagit involved ka na para nga mag-control o mag-maintain ita official order sa orat ko ating tagsa-tagsa ka mga barangay sa nagra nga area of jurisdiction katodong Didel. So, doon yung mga rupila natin karabong mga
19: information. Ay, basi-alipat ka kay Pindon yun.
20: Kay Kagawad ilad Minabis at Pindon-Pindonguhan. Aga,
19: pila ko nung kadlaw mawa ka rito makahapit, eh, si Katodong Rolly Boy, nagbakasyon. Ayan, naghanimon. Naghanimon, ha, si Katodong Rolly Boy.
20: Hinis lang magkanira kung liya nga mga amigo sa ano man sila puro
19: siya. Abong na ako si Kimo, eh.
20: Oh, gani man. So, anyway, at least, bago na rin makita para sa parayon natin yung pag-television, matuhoy sa pinakamanga aksidant agri-incidente o kon-accidente man nga nag-record official sa Blatt 20 itaksa-taksa natin ka mga municipal pension line nga nag-report iya sa naman sa municipal police station para sa Tudo Birrada. Ako naman si Katodong Reliboy Erer at Aljo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
19: Abogid niya salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility sa may segundo distrito kuaton nga probinsya Itaclan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
19: Aga sa aton niya pagbalik banwa ha, itry naton niya maabot si Antiki Board Member Joseph Eugene Alohipan. Ha? Mangutana kita kung ano rong mga argumento, ano rong mga diskusyon. Sari yung napakasimple ang mga ginapangayo. It sangguni ang panlalawigan, no? Through kay Board Member Mark Akimpo, no? Nga kung pwede nga masuportahan it Antique o panawagan it Aklan nga Noto Boracay Bridge mga katudo, no? Ay kung kay Board Member Emmanuel Palacios, watat problema. Ay anat ang aging pakitaan niya giita 120 nga suporta o galing hindi man do na mapasar nga isa ya kon bukon it mayoriya so imaro author sponsor it resolution pag presentar na na ay umanit at manarisari nga mga komento daw wa ta kon makabuo ita suporta ay wa taron tumbling taro resolution do
1: todo berrada berrada
19: karo aton niya bagong obispo nga ha nagapaandam ha ayaw gindi nyo pagpilita, San Miguel, ha? Kaparehas ko inyong ginaklaim nga ron niya daogon ka mo. Oh, ay kahapon, pinangutana ta kay SB member Godofredo Guding Sadyasa, ha? Nga, Doraya Galing nga propose nga tulay, ay uamat may ginapaguwa kara nga personal nga kwarta si Kwan, San Miguel, kundi pagit ara sa loan, no? Aro pagpa-approve it loan, loan ang mga katudo, no? So, ging ubrat ang collateral ni Ramon Ang, ro probinsya Taklan, dong Islat Boracay, ro rayang plano nga pagbutang itulay, ha? Loan ara mga katudo.
1: Todo, berrada, berrada.
19: Harat aro andang paagi, galing anda mataron eh. Kaya matang bayaran ni Ramon Ang ron kung ano mataro matabo, no? Sa anak karang loan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
19: 8 billion pesos, no? Matsabaliskan yan eh. Matsa 8.7 billion tara eh.
1: May punto ang bawat komentaryo.
19: Eh, hala, sige, sa ato niya pagbalik ha. Oras sa Pilipinas, may 7 minutos yun. Nakataliwan sa oras ng alas 7, agroeng oras, ginahatod ka to ni Tando Ay Light, gaan ng may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berrada, berrada.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner, Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko
4: niya yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid. tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kumakal sa mga butika. D3 Bio! DTX 500! Alagaan ang iyong atay! Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500! Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Huwag na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipwede pagigko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
9: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
15: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
15: every
16: much.
15: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama, ganyan. Tama.
15: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?

gid matagali. Ha? Malasa gid matagali rumais itlinabwa norte. Ginatawagan naton ha si board member Joseph Eugene Alohipan or si board member Alohipan no ita Antique. O galing nagaring no, wapay mo nagasabat. King padayhan naton ita mensahe nga nagatawag ro Radyo Todo Aklan no. Agtapos tawagan man naton si board member Mark Biga Kimpo no. Ay imaw gali ro vice chairman it Board Members League of the Philippines no ag according kay board member Emmanuel Palacios ay nag-istorya sanda nag-meeting ag maging atindiran iyang sesyon si Palacios no ag may separado mat ang pag-uistorya ro Board Members League si Palacios ag si Mark Kimpo agha-open up dayon durayang bagay nga uwa mat problema eh abo man yani nga mga iba't ibang probinsya no nga nagapadaga iya katon nga abi hay suportahan durayang resolusyon it dayang probinsya ha ay wa man doon nga napangindi eh it aton nga asangguni ang panlalawigan no basta't kuan imaw eh national in scope ba? Nga ro, anda nga rong katuyuan, hay pwede nga makabulig kita ya sa Aklan. Ha? Maroon man eh. Nga ro, atong katuyuan, nga makabulig mando Antique, sa rayang tinindugan it probinsya at Aklan nga Noto Boracay Bridge, ang mga katudo. Masyado yung madayom eh. Pero roakon tang nakangawahan, amat mabuhay tasanda makakam up nga mag-file it rate of kalikasan or ETRO. Ha? Mga katudo. Rayang ginatawag nga temporary restraining order. Ag- hindi ta basta-basta ron nga i-implement ni San Miguel Holding Corporation ni Ramon Ang. Ay bangod nga aton tariyara sa Aklan eh. Aton tang ginaproteksyonan halin pa ka to no. Ginapakigsuko na ton do aton nga prestigious jewel do atong manggad. Nga ginapabugay sa bilog nga kalibutan, the island of Boracay. Ay kung halimbawa, masamad or maguba ang kung anuman do posibleng maging epekto, ay sinuro kaguoy. Aywan malatakita ni Ramon Angaron, aywan malatakita ni San Miguel Holding Corporation. Pakialam tanana. Ah, kaparehas ko, Katiklan Airport ay may portion unang inaywan pero makaron ay ginatrabaho ko, nagahugag ko, no? May movement yun, no? Ay basi, tama ta. Nga kung in kaso por kaso nga hindi gid madayon ang mabagabagan rurayang arang tulay patabok it Boracay. The plan B or the second option is ipokus lang ni Ramon Ang do kwarta nga para sa tulay gamiton para sa improvement, widening, development ita Katiklan Airport. Todo berrada, berrada. Daya hay bunga ko pag-uistorya naton sa mga prominente at politikado nga mga tawo, no? Kilagaman nga tawo. Negosyante. Ag kilagaman nga tawo, no? Kilagamat mga politiko. Asandara. Ay sa pag-uistorya namon, ay
dayang

0: nungod sa loan ay minatuod. Ay kumporme man yani si Kwan Godofredo Goding Sadyasa, si SB member Sadyasa, ang mga katudo, no? Kumporme man imaw. Ay surayang sa option B, plan B, hindi man magayo. Nga kung in kaso, nga ma-approve mataro ginasugid nga rang alon, dayang billion of pesos para sa tulay, ang hindi man lang madayon, ay iya lang ako mapokus sa Katiklan Airport. Dahil hara, samtang ginahikutar do approval sa tulay nga ra, ay nag-umpisa man itatrabaho ro Katiklan Airport. Mga katudo, iya sa my side it nabas yun, no, nga area. Ay going to nabas handa eh. Agaro pangutana, haman uwa magperma si Mayor James Solanoy, no? Saratong resolusyon it Mayor's League. Ag may kang tanan kara, no? May aton nga nabaton nga open letter, ah? May aton nga open letter nga nabaton, no? Ah, mga katudo, agaraw. Oh. Ah? On Boracay Bridge, open letter kay Mayor James Solanoy, May 13, 2026, kahapon yang. Dear Mayor Solanoy, good day, Mayor. Diba before politics, before San Miguel Corporation, before this tulay issues, we are all people of Baclan who owe so much to Malay because of the island of Boracay. Para basahon ko ha. Boracay give opportunity not only to our town Malay but to neighboring town ang Nabas gid as host municipality of Ramon ang Boracay Airport. Ah? It feed our families, create jobs, open business, and change many people lives. We would not be where we are today if not for this tiny fragile island that carry the economy of our province and your town totoo for many years now. This is why we are deeply hurt seeing leaders like you aggressively pushing a project that called permanently change Boracay forever without fully understanding the risk it may bring to its delicate ecosystem, carrying capacity, peace, value, and identity. Yes, you may support the bridge that is your right as a sitting mayor of Nabas, but please understand why many of us cannot simplify, stay quiet. Our opposition does not come from politics or selfishness. It comes from fear or losing the very island that give progress and dignity to our town. We saw your effort recently on claiming Tabon Port against, I could not help but question the intention behind it. Was it worth creating division among a neighbor and fellow Aklanon over a project that remained highly controversial? Mayor Solanoy, history will remember you for the choice you make today long after political alliance paid and business interests move on, Boracay will remain the legacy we leave behind to future generation. We are only asking for one thing. Please listen to the people who are sincerely trying to protect this precious island, perfect us who oppose the bridge, not because we are anti-development, but because we believe some place are too precious and too fragile to gamble away. Boracay is not just land surrounded by water for many of us. It is a home, livelihood, pride of a clan, and our country, kabuhi naton tanan. Sincerely, Ninet Agirigrap Malaynon. Oh. So, rurayang open letter ay former SB member Ninet Agirigrap para kay Mayor James Sulanoy. Oh. Kung aton matanga pag-aintindihon is a more question sa decision. Pero wa matakuro na ginadiktahi. Wa matana na gina-question na kung ano mataro desisyon ni Mayor James Sulanoy. Pero i-out man na naton do politika, pasunlon man na naton nga ro proyekto, hay inaon nag-aarangkada sa Banwa Ita Nabas. Base di kara sa open letter. I understand kung ano matamana nga mga pabor, may una, ruaton niya ngay biyeng anaklanon, agiyakaton do Islat Boracay, ay dapat ay magbuguligan kita. Ha? Bukon itsa sang kaisagagang apananawan, ako nato niya pagkaintindihon, ag atong karon arurayang open letter, mga katodo, no, naging pagguwa ni former SB member Ninet Agirigrap, mga katodo. Todo berrada, berrada. Buwan tangalik reaction kara si Nabas Mayor James Sulanoy. Ay, ana matang kinamatarok ron eh. Kung wamata na naging indicate to ana nga signature to support sa mga kapwa mayor, ana mataron. Ay kung madumduman, nag-explain nyo ni Moya sa programa ni Katodong Jodjet, no? Pero, bangod ka na, ay imaumandugi na tirada makaron, ay pwede man natong bugan gihapon ni mga explanation, no? Ag posibleng habasa ko na na. Duray ang open letter nga ray, kasi king post na sa personal account ni former SB member Ninet Agirigrap, no? Aga kita hapasa pa padayhan mata kita it rayang sulat mga katudo, no? Sa aton nga messenger ay aton matangaging basa agbakon hay dagon ko ra kasi ginatalakay naton ang mga katudo ro rayang arang isyu hanungod sa Boracay Bridge.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nagahantagaling, no? Mausoy kita itaway nga ma-interview naton si Mayor James Sulanoy, buwan tat reaction. Kung habasa ko na naruray ang open letter ni dating SB member Ninet Agirigrap. Okay, araro panawagan. Kahapon, abi, ay may ging padaya ako nga parcel. Bar, so raya ero ipanawagan naton da, no? Okay, haaywan ana sa tricycle di kato. Naplatan o wagin imaw ita description ko driver ang tricycle nga to pero do plastic ay nakapangagan kay Jima Bigo, no? Kung sino man ha, ay si Kagawad Elma Regalador o nagapanawagan anungod sa rayang arang parcel nakapotos in plastic nga may pangagan nga Jima Bigo na platanda tricycle nga sinakyan halin New Washington sa Mabilo Imaw, nagsakay, nagpundo sa talyer, nagsakay Imaw, uman hay haaywan tanana sa tricycle dato nga parcel nga tag tricycle nga ging sakyan na nga naplatan. So kinapanawagan nato na kung sino man ruging sakyan niya to ay please lang po konsensya mo na lang, no? Pwede mong dagon iya ron sa Radyo Todo. Or pwede mong dagon dito sa Mabilo Kalibo Barangay Hall, no? Ag ito mo i-turn over ay inaman, miyembro mat konsiho si Kagawad Ilma Regalado, no? Nga nagpadaya katon itpanawagan, nagpasinsya gid Kagawad. Nga uwa ko masabat, ro imo nga tawag ay naka-onboard abi ako, hindi ako makaistorya, no? Hindi ko masabat kaya ging open ko lang para mabatian mo nga nagahambay ako iya sa kahanginan.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kung sino man do, tricycle driver nga to, nga uwagin it description man matood, aywa man nahuna-huna ang aro parcel nga to ay maaywan, ang nakapangagan dato kay Bego, ay please lang po sa driver. Pakidaga lang ina sa Mabilo Barangay Hall, no? Ay ina man si Kagawad Elma, ipaabot matakana it mga tao o naro sa barangay, oriya sa Radyo Todo. Ay pwede man niya ako lang rumaghapit dito sa anak karang bagay, ay agyan komandoan ang bagay bago ako magpasugod sa akong payag-payag.

0: Huwag kita't oras banwa sa aton karanga pagpangalagad. Makaroon sa edisyon adlaw karanga Webes sa guman kita nga magakililita. Inaga sa aton niya pang Biyernes ng edisyon nito programang Todo Birada. Huwag naton maabot ha si board member Alohipan basi pahinagahan talang reaksyon man it mga taga-antike. Aga pati man si board member Mark Biga Kimpo huwag naton hiabot pero tawagan naton ni Mao para ma-schedule man naton ni Mao hinaga. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Raya Maduin yung anchor man. Ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan. Ang tagagising ng sambayanan. Ang alarm clock ng bayan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyo siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Birada. Todo Birada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: 2 Timoteo chapter 3 verse 1 to 5. Nagahambal, tandaan mo ito. Magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang mapagmataas, mapanginsulto, masuwayin sa magulang. Walang utang na loob at hindi makadiyos. Bao, eksakto yun siya nagkakatabo makaroon sa mga politiko. Ang iba, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway. Kita nyo si Rubén Padilla, si Kwan, Senador Pangilinan. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa. Walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila. Mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigan, maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan nyo ang mga taong ito. Ruatong pagkaulit kagag. Makarukadlaw, ito Webes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Mabilis sa Jim Babawid, Jeff the Jet Reyes.

0: Mainit mahi dayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga aklan. Iapak balabag manok-manok. Tatlong barangay sa Boracay, siyempre 16 nga barangay at kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw, nakabangon pa. Dapat yang magpasalamat kamo sa Diyos. Dahil nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang. Adlaw kitang Webes. Pizza 14 sa Buganit Mayo. Disperasit sweldo. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa bagadunit mainit na gabaga, nag-aaso pa ngani nga mga balita sa Guwag Sugurit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question kamo, komentaryo, pananawan, opinion. O kung huwag kamot pantel ko, kabinuna kamo sa mga magayong asityo, baryo, punta't bukid. Hindi mabutit pantel ko, basta importante. May cellphone, signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka man, mas guwapo bagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado. Gobyerno mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Punong-puno kita makaron. Pero i-check tanay panyempo. Update tanay sa pag-asa. Kumusta huntara yung LPA? Dating Bagyong Kaloy. Sunod sa pag-asa, rayang low pressure area. Una makaroon sa distansyang 685 kilometros este. Itabirak Catanduanes. Pero what epekto sa bilog ng Pilipinas? Ay doon nag-aapekto katon makaroon. Wrong localized thunderstorm. Nga kunamat, maka-experience kita at magugag-umon nga kangitan, may magakagaka nga mga pag-uanugan at pagdugdugdug nga posibleng magdaga at mga pagbaha ag landslide. Samtang doon hangin nagbaybayon sa bilog nga pungsod, mahina sa kasarangan, temperatura ito sa Metro Manila gabot sa 35.3 degrees Celsius. Pinakamataas nga temperatura wat yabot dong heat index. Iya sa Aklan, sa kabisirang Banwat Kalibo, abong building iya. Abo iya nga mga struktura nga ginapalibutan sa gaming, nga nagasuyo pit init. Ruhaton nga temperatura ay abaw sa kainit man. Extreme heat, doa tong mabatyagan makaroon. Gaabot sa 35 degrees Celsius, doong maximum temperature. Wat yabot doong heat index. Agsunod sa pag-asa, delikado. May peligro sa dehydration ag heat stroke. Kung sagwa ka for extended period of time, kapin kung mabugod, mabugod ka sa silak at mabuhay-buhay, posible dong heat stroke ag dehydration. Samtang dong pinakamanubong at temperatura hindi na gabi, 24 degrees Celsius. Makaroon nga 7:45, dong temperatura natin gaabot yuta sa 28 degrees Celsius. Dong hangin naghuyop pa este, 7 kilometros kada oras ang bugsong nga nagabot, 13 kilometros kada oras. Air quality, 4 doy. Rohaton nga air quality, magapit lang mangin polluted.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Bilog nga sa kadlaw, maka-experience siya rong Banwat Kalibo at mainit nga panyempo. May porsyon nga magugagom, pero mainit gid. Extreme heat. Rohaton nga ma-experience siyaan. Makarong adlaw, ito Webes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Kaina, iya sa sangka hotel nga may kapihan. Magapit iya sa amon, naimbitahan ako nga magkapi-kapi. Ita mga dungganon nga mga kanon. Nga concern ko nagakaniya, kinatabo iya sa aton nga probinsya rakla nagbanwat kalibo. Agsabilog sa naistorya ko, hay insider gid. Sambilog sa mga tao nga may ideya koray ang proyekto nga rang crematorium ag memorial park una sa Mabilo nga may initial budget nga 65 million sa first phase pero may second phase pagali. Ha? May second phase pagali. Ang daya nga rang 65 million nga obligated na suro sa municipal budget office. Tama gid mata. 65 million gid mata. Dayang nahuman makaroon, royon gid matarong 65 million. Wow, tat kasugpon doon. Unless nga mag-utang ito man, it 200 million pesos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ngani, tama gid mata. Ah, nga dapat mag-utang umatat another 200 million para tapuson nung inasambit niya proyekto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diskusyonan taron sa kabilugan kung aton nga pagililiba. Sa pihak kaparte, hindo na si Mayor James Solano Itnabas masabat sa ring open letter address ka na. Ha? Nga rong open letter naghalin kay dati man nga SB member aga chairman it committee on environment. Ita Malay Sanggunang Bayan Ninit Agiri Graf.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayaman mana si Mayor James Solano itaro imo. Haman inyong mayor sa Malay. Sinta si Prolibar Bautista. Ngawa magperma sa manifesto kontra sa nasambit nga tulay. Si James Solano nagprangkatang init imo magperma. Ay naunaw taginindursot Malay local government unit. Pero inyong mayor sa Malay, nihoniha wagid nga ni kami kabate. Wa pa nagpirma sa manifesto. Haman, pumaldo inyong mayor sa Malay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay kaibahan ni mo sa meeting sa Sangkamabahong Hotel sa Metro Manila. Up at sanda. Ha? Tatlo, ha? Ga-opisyal na rin sa aklan. Ag dumismong CEO at San Miguel Corporation nga si Don Ramon Ang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa bayak kaparte, balikan tayo ang reply letter nga rat contractor supplier. Korean Kalibo Memorial Park, Agrimatorium. Address sa aton nga Kalibo Sangguniang Bayan.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Agdayang pinabalik ng urgent request ni Mayor Jury Socro sa Sangguniang Bayan para sa public consultation o rayaman nga ginautang marang 115 milyones man nga pyrolysis ag thermolysis machine para sa aton nga Kalibo Dam site. Yamat pinabalik na sa Sangguniang Bayan sa Office of the Mayor. Aman manak kamit inyong suguon. Kamot taba na maghimot public consultation. Ah, bukod at kami.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag may bisita kita makaron. Pamati mga taga-barangay Mubo. Ay bisita natin makaron si Kagawad Arnel Cardinales. Ita barangay Mubo. Aga si Mr. Alex Igat. Si Mr. Alex Igat, imaura ro nga nagpadagat sugat. Aga ginsuportahan dat pirma it maabo nga mga residente it Mubo. Nga nagaayo sa atong gobernador nga insigida kansilahon tanan nga mga quarry permit. To tanan nga mga quarry operator sa Mubo. Kapi parnes wa atong Sangguniang Bayan, ro Sangguniang Bayan ko nagtariwan nga Martes. Hay gin bato nung nasambit nga kopya pero noted yang. Noted yang bago dyan nga waman sa authority ita sa Sangguniang Bayan nga magkansila ita quarry permit. Bago dong permit sa quarry ay exclusive ang authority, ang jurisdiction it gobernador. Nga ni sa alimat gobernador doon. Now, nagpatawag it meeting si Akinro. Nga ginapangunahan ni Engineer John Kenneth Almalbes, nagapamati man makaroon doon taga Akinro. Ag nagapamati man, rakon nga classmate niya si E.B. Yap. Ano nga sawa ka na, makandidato at kagawad sa mubuman. Ha? Sanday ito nagpatawag it meeting? Agmat sa dismayado, rumang pumuyo. Nga nag-request kung immediate cancellation, kung inquiry permit, bagod yan eh, kumukot ba naming epekto, kung nasambit nga, inquiry operation sa barangay. Disbintahagin sa mga pumuguyo, perwisyo, bukonit binipisyo. Now, may mga inquiry operator na, ay kahapon na bis, sa sangka kapi-kapi, kay bahandong pipila ka mga kontraktor man, ng mga inquiry operator sa Aklan, ay istoryahan ng mga inquiry operator, di may ay una, galing nga kwan, may una galit ay Vice Mayor Jesus Mulot Kimpo, may ana man galit una rin karon. Tagsikat nga ng kontraktor nga nagdugsing sa ni Albert Atinon at JGC Construction. Si Ralph Valenzuela, may ana man galit una. Tao ay Mr. Mateong kung may ana pa una. Ag sabilog sa mga operator ko no, una, unga ni Kapitan Wendell Tayco. Si Houston. Eksakto no, Houston. Now, ano natabo sa meeting na kinadismayan nanda? Nanday kagawad Arnel Abe. Nanday Mr. Alex Igat. Ay nagpamati man aktuali makaroon si Kapitan na Wendell Tayco, masaligbat man ko na imaw. Pero unahon tanay, bisita na ito sa studio makaroon si kagawad Arnel Cardinales aga Mr. Alex Igat. Thank you guys sa pagbisita, Mr. Igat, kagawad Alex Cardinales, sir. Good morning. Good morning. Now, kano natabo ro meeting with Akinro?
2: Last...
0: Yapit-yapit lang, sir, sa mic, sir. Bira, bubira haro mic.
2: Nah. Last Tuesday, May 12.
0: May 12. Okay, Martes. Huwebes kita makaroon eh. Sino ro taga Akinro nga nag-agtuuna?
2: Si Engineer Almaldes.
0: Almaldes.
2: Si Ebi.
0: Okay, so saan ang daywa?
2: Daywa.
0: Balikan ko ani imong sugat ha, address kay Governor aga kapipares sa tuong sanggunang bayan.
2: Yes sir.
0: Ano rong pinakapunto ko inyong letter? Hamanit nagahingyo kamo insigida immediate cancellation itanan nga quarry permit ko tanan nga mga quarry operator una sa Mubo.
2: Dahil ro sugat nga ron una ro mga pumuguyo hay nagarequest nga buligan kuno sanda. Ag, ro yun doon ay sa amon man niya, kwan ay immediately ay nagkwan kami ron, nag-usap-usap abi kami kung mga kagawad man doon na. Daya nga, kwan abi nga rareklamo ay bali tatlong beses yun ang nag-request. Galing ay wagid at action si Kapitan Wendell.
0: Okay.
2: Nga ginahambay pa na nagpamulitik ako no.
0: Do request naka-address sa barangay?
2: Naka-address sa barangay, waman kaabot sa ibabaw.
0: Okay.
2: Waman kaabot kay
0: Governor.
2: Governor. Nga ni ay...
0: Dinirekta nyo?
2: Dahil na-direkta kami, dahil kay attorney Kapila.
0: Okay.
2: Kapada.
0: Nga, ato niya MLGOO.
2: Oh, LLG naton.
0: Okay.
2: Ay, Roy, nagkwan mo, advice nga, idirekta lang naton, tutalwa man mana, nanabu gali, ay idirekta lang mana ninyo, okay, ang mga kinaukulan. Siyempre, ay, Roy, nagbaskog, ramong buot nga, magsugat kami, alin kay mayor, kay governor, kay congressman.
0: Ay, expectar ka mo nga rin yung sugat sa barangay council, pinagay kay Kapitan Wendell, ay i-transmit na pasaka ito kay governor.
2: Ay, wagid ko no.
0: So, watat nakaabot kaya transmit na dito.
2: Oo.
0: Okay. Sa meeting, ano ro natabo? Ano ro hambag itagakin ro ni Almalbes aga ni Ibiap?
2: Matya wagid it pag-asa nga mapamatian ang daraamon nga kwan, nga request.
0: Okay.
2: Siguro dahil sa mga kanbanabi na naro mga taga-anat kwari, ag isa ka pa ay si Kapitan Wendell ginaamin matanana nga may anang quarry runa.
0: Ano mismo or
2: sa among meeting ko last Tuesday, imo man mismo naamin naman nga may anang quarry, aling nakapangagan sa anang unga.
0: Okay. Now, kagawad Arnel Cardinales, nakaabot kini sa council da, aware ka mo bilang kagawad?
3: Raya nga lang petisyon niya pangatlo, hayo tara nag-agira sa barangay.
0: Mm-hmm.
3: Kasi pag assembly namon ko Marso, hay nag-voice out o bilog nga ilawod, gagabigin si Grace Reyes, mm-hmm. Anong guman ko ni Sir Alex nga, ipapundur ko wari kasi rugasa baga.
0: Okay.
3: Kasi tatong time, hay maugan imaw, tapos ging advice imaw ni Engineer Kapita, adang anay part municipal nga, kuwa man manat action, isaka lang manan ninyo. Doon nga, daya nga pangatong petition, iwa talaga nag-agi sa council. Pero unang petition niya, ako ro nag-bukol matakot kagawa niya, naging nag-petition man ako mapunduro yun, hayo man nga po kasaka sa ibabaw.
0: Okay.
3: Asa nga tayo mo't council.
0: Tagagawa niya ikaw?
3: Tagagawa na ko makaroon, hay, uwa man nga rin petition. Daya yun ta, repetition niya, uwa talaga nag-agi sa barangay.
0: Okay.
3: Kasi nagsugo nga rin ano, engineer ana LGU Kalibo nga isaka ala tayagi ninyo para ma-action na niyagi.
0: Pila agasin orong mga permites una nga gin endorse it council.
3: Unang una ko nya ako gid kauno nag-endorse nga nag unang pungko ko sa barangay ay si ay engineer Roger Mateong ay mamami Mateong asawa.
0: Okay.
3: Tapos pangaywa makaron ay si Vice Mulot Timpo it ni Washington.
0: Okay.
3: Tapos sa pangatlo ay si Mr. Yap Valenzuela.
0: Ralph Valenzuela.
3: O grupo pangat up at hey, ay unga ni Cap Windel Taiko.
0: Okay.
3: Bali up at imaw tapos ko May 3 o 2 ay natapos yun ay Vice Mulot niya kuwari una. Pero bukod at ay Vice Mulot niya nga pangalan ay Pilante Taron Imaw.
0: Okay.
3: Parang
0: ah, okay. Sorong ro permitis kita si Pilante si. Okay.
3: Parang ing dami ang nanda. Doon na biro adang style una sa
0: what? Pero no nagahakot at aktwal na si Mulot tana si Vice Milo
3: kasi,
0: Mulot.
3: Kana ko pa mi pinangayot bagas nga pangtambak pa mi sa dagan una sa among mubo kung sino ga pangayot.
0: Ang ali pwede matagali mga maurar nga sistema no. Ay, iba taro ginisyuhan ita permit. Iba tarong inilorsot barangay, iba ta nagakwari.
3: Oo, doon yan sir ang gusto mo, nag-iya ko man makaroon. Sa natabo ko, o meeting ito ko Martes nga, mikubukon itkan, ging, parang ging tapantapan yung iwaga imaw. Sa halin sa akin bro, nga, uwa may manakamit mahimo, nga ipasuspindid, yung iba nang andaman ng mga lisipan karon. O dahil ay kumpleto man na ron sa papilis ang nagastos man na sanda.
0: Okay. O bali may petisyon eh.
3: Ay gusto ni in-engineer sa matangkod niya istorya ay tapuso na taranda nga permit kontrata it July. Ay ano, binlan ka ron ay Mama Tiong, ay Valenzuela, ay Cap Windel niya o nga sa December.
0: Si Winley Houston.
3: Oo, Winley Houston. Ay, dupunto ba niya, ikaw, sir?
0: Ay, Pilante. Tapos yun, ay Pilante. Ay, Mateong, ay, tapos yun.
3: Ay, Pilante, tapos yun, kay Vice Mulot.
0: Ah, tapos yun. Okay.
3: Pero tatlo lang na binlan makaroon.
0: Kay Houston.
3: Houston, ay Valenzuela, ay Mamateong.
0: Ay Mateong. So tatlo lang.
3: Tatlo lang.
0: Saan o matapos yun doon nga kuhan?
3: Rodaywa, ay Mamateong, ay Sir Valenzuela, ay dayang July.
0: Maubos yun doon nga gintao ka nga kuhan eh. Pilang, 10,000 cubic meter?
3: Uwa ko kasi kakabasa. Doon mo lang nga iwa kami kasi kung pilang nang ginabinoo una.
0: July?
3: Oo, sikap. Wala ko na nakasayon, sir.
0: Okay.
3: Huwag lang kamon na paabot sa council, huwag lang kinapabutan, kamon permi.
0: Ay, may endorsement sa barangay. Before sumaka sa sanggunang bayan doon, gaagi sa barangay.
3: Oo.
0: Kagawad ka eh.
3: Oo. Tapos, baka na ni sir, among ginghambag kung anong kakabartes, mintras hindi mapasiminto ro yung dagan pa ilawod, ay hindi yun ka-renew rugakwari.
0: Mm-mm.
3: Kasi doon dukos ba lang eh.
0: Okay.
3: Kami, kamon yahalin do decision bago mag-acto si Babaw. Ang doon yung rakong na palindugan sa sarili, nga hindi kita magpirma mintras hindi mapasiminto rin yung dagan niyo, hindi kang pailawan. 32 years yung nagpungko si Kapitan sa Barangay Mubo. Uwa kita ipasiminto rin yung dagan. So sa mga binapermi, hindi ko na magsugot o tag-ana at yugta. Pero sa totoo sin, uwa mo na yung kapagapit sa tag-ana at yugta. puro lang man imong sugo sa ano mga kalamay.
0: Okay.
3: Bago ay hindi si hindi ka buo. Hindi
0: pero na istorya niyo ba taga-anat yugda?
3: Sa makahapon sir, taga-asa ya taga-ayag pabati si Sir Alex at si Grace mlang una. Hay wa man manay ko kap kamong gapit. Yung simintuhon di karon.